ada tore kam kam sin sti tore sa. Kunche sa is ekada ke kam kam sin stara tri. Sa mis ngatskira mi. Tira tra tra ta. En eitsuma daga kam kam sin tama iyo. Otsu kunu man abicavi cavi da tije krisa. Sa mis kira mi. Sa tsta kuri kau kana man kwa krisa. Khave kam kam sin kana tsuma masa. Nga amaga da kira tore. Mari kongwa oke tore kemi. Elote ding ore out at home charity. Toma da gira tan kaki hain tuma kitan kemi. Watrik yung kati umstaba umtuba. Kunte asa amesi da gira watrisa tankwa. Satstavan kainan wa amaga. Satstava kyo uiba. Satstava ski tradisong krisa. Oh kunte anka da gira anuntamata ha krisa. Sa wanti tuisi kayesa. Khaveta gira tromati. Sa kanti tuisi tkatinira dita kaisa. Sa tsta kao kama di utare. Sa tuan kama da gira tri. Kaasi sti saratra. Kwenye da gira sa tsan wabasa. Kute ne da gira sisin utare. Kute enka da gira ay chumara kam kam sen. Tui nga hakaka stra. Kananen kain taraske atai. Otsi kaza kare amtikire mikama. Kain tuma yukumao. Tuan pere na uchi ariruna au basao. Khabe skin kaza enka kwake kam kam sen. Inskin kare am kemi da gira mi. Ama yukumo kuche. Khaban kum ariruna kain chumon ko taba hura nga kumo na hura kumo. Ni ay chuma da ke wa atriha. Chika isi tavi tavi eha elot enkara kam kam sen. Yesu Christu di tins aruma. Kai ayos sa mis ngatsta mi krisk aroma. Sa tske kom kom sa ting hano ay ti sida din kore na kura tumbada. Wang hano ang nasiba ko katilang amkanda. Mung anda gira habusa kuda a krisa. Kom da gira polu ta mi sa mis ngat krisa. Ti kans na ike kain hui china a trai. Kain hui dra di tao o ike kava hon tuna di tao kumara. Paulo ta miske arutan. Ti tukha hakuta. Tari eni khorede. Ne tukha khasoro sakho. Yesu Christu kumada ki dan saraho. Tomsi kutse. Kama kata ki kaika tomsi tasa tsko sila tri. Sa miski rami. Ti unharoto. Ka otomata ki hak ore kumi krisa. Ti kwe ikaran ore. Khave ki kowa ba ova unha. Kump eis enka Yesu Christu. Hano eba. Nengoku sata ke wa khasi tsa an tau nan kwa ore niera kha tata na daka no pe untama ya ore nke sida ta kuma khadira man tsom si kutsi mama kata ke kai kam kam sen tsa khadi neng ore ra koi ma tau sa is enga ida nengoku sna an na kha kha un batare na ta ke di sa khadi bura kari ta ba yesu khusu ti tsenga kai ayo sa mis na tsa mi pres aroma. Sats tumba tsin ainti masila din kornera krisa. Sa miskira mi uripti kamsi prats kabisila din kornera aukati. Sats auk kisila din kornera ko eis tuza hitama. Khavira kari kuin. Ore etako unhatama hai kami. Yesu Christu kisila din havina teke matare bata kholkura tungkote. Nama kata gin tomsi kunti nekeika kamkasi tsasats kusila tri. Tumba tare. Anu tumba teke ha. Khabda gira kom satke sa tuwa basila a maa krisa. Aip nauta kati oresa ni mbosi isa. Ure isla di kao kuchi ainti mbosi ko. Neski saos kam kam sun udara sa mbosi kuchi. Tida gira kariro sa kai aise eka. Satska sita tuma ni maa tira aise mbosi kuchi. Gangan tida gira ni ay hanubata asusun utra kres. Aroma tida ni kam kam sestra. Satsko se atri kakak aroma. Yesu Christu ditensi.

bane sita ke qhaba qona qa qore sita bara qhi ano qano sims amstisa qhida qore le tsomsi qonte ne sita ke sita di umdira ano qano gagas sa misti qipcha sita qa indita ams ida ke yesu christu tins awu ba qhadira qha yesu tins awu ba qhis qaro mata ke rami tansti khuna ta ke isindi de qhisa khwas kirami tansi khunara kenkesinan kangin opti khunara kenkesin khabe kaka si khunara kenkesin an kangge umiti khibara kenkesin nesita ke yesu khrisu ti tsao ba sida di sorote ira anasi sida sorote are au tra anun kame tsara tara asin kemi tom si kote sida di omdi da kiran anun kame anun kaka ba khu misa ngam ngam tsara sida kaindinga taki yesu khristu ti au para anasi sa miskirami hom kung hupka ya tavi kami di sa kaindi a tavi sida di dira kaisa khabet ki toko bang karun in khatira khata nanong tan kubep e tri tit an an kemit ki sa kaindi sin deni mata humiti di chidi gengwa kaindi sida khatira nila wa tuwa titskirami kuchi kubai ti khuna da ke kan kaisin kau to ma khabe da ke homi ti khuna ran kan kaisin kau sa ti kutsi tamaska iyo ike pedru ka ki i khita sa tsanira i pedru ba tske ke mi pe ti da khu kon watsi kon kon khaba di tsa elo ti na tsi ai to ma khabe tsu kwent ni ran kan i khu ti ai sa ti pelo tsi ai ti sa ti da ke khosi sa ra pe nam khasi pelo kumisa kwa hala kote tore takira anu kakati sida ainde unu tani kere ida elo si khuna enki eise sida din ainde tkoma ka khun khara hanga ya ama kaske uwa isi khuna tra enki eise nsa tingi den uwa isi khuna khadi kansi khustu za enki eise kama katake kai kam kam zistara kansi uitare ita elo si khuna homi di khuna khadi kenkesin uita resta di elo si elo si khuna tani kenkesin khaisa yesu khrisu di tukusin yesu abatske amiba kemi i sa misa kenkesin che ti tukuba sa mis ke sida kama mtaisi iba tukumshi koti kama kata ke sida di am kogu ay sa mis tuza kakira tani kama mtaisi kono ida nauna khadi ay kawsi iba kuru kawsi di elo si sida nkwa uu trile ka wogu di ka ochi sa elo shiba tatu mshikon idi sida di kenke sinde da taba di khat wahi khabe kenti namiti omba sinz sina khadi sida di kenke ka haka tatu mshikon toma mari sida di elo shi sida di kenke sinde ma tomi di khun khata di nchi wahi kresa ka ochi tam sina da ki haka otuma sida di umti da ki sak umu nga ka kubi kao kutu sadin omstika ga stintuba satanira torent in khaka mama ka dagira tsainga ka isin study elo itka sidati omti nga khati ka khasa ka ogu ka otsi ora ka ain hansan ya omti nga han kana ti khati tanira anon anon ka chumsu ka isira gira kan kan chi sa mis ka tsu wana khati mata ka karoma ti yesu khristu ti tsau ba tsati sita ma ka karoma nen tsau ke sida khati wana khuran anon anon kama kada gira komka ti elotse sa tsau sita di ain ain sina ma ni anon anon khisa kan kan ti ta gira sa mis ti tsai ti tra avo ma khis karoma ti ta gira kom ti kutse mesi tsko sita di ain ti ti ons ons ti na khati anon

0: Alléluia, qui te pire. Jésus fait là.
1: So beautiful.

kwasa me. My wise sadu de ta I in 8 months. Basin. Nisiska kagasis. Nisiska sorosi kupeisi habe. Aida Christubke sadaka u hain ainza. One inguri. This can cross the tata amsaramba. Up night ain't of Jesu Christub gaga hoise iba. Sada Christin ida direct isen dana hoiri. Tineske elopna gana ha. Jesu Christub upna gana ha koiha. Tuya di hoita. Fantip up ua. Umsiba da dida ua. Tikum wakuma. Chances come gaha. Tuika gasna. Uinka maga ige. Sada ina Christin danin abirata in uye ida. Sada di tan hasina, elo sip nang sa nagana ay, sa tores na, sa kampang ay, sa umib na, sa sisenin na, dare hui tui sa tsta ait madiba senin na tska kain ba ho, sa kain ha, sinang ay, diskene klasi misa paulubri amna sa hurang laha, sadata, ay ay gudure, ada nga hun iapke Kristo ba sada hagiren ay kain ba, sada sinang ay ay gure, habene klas na sang ay sa, Madiko se sakai. Is ia satiba kai bunga kara kara kaza. Negoas ai elopka hairi kain ain sapni sanga. What's ni saum sa husa in anganaka? Amaga tuida guesses ne iguni tain ingu. Skuli any tain ingu. Hata a kain any tain ingu. Jesu Christu badago was sadadi kais umzahun was this man and amaga. Namaga kain kutse widare. Ida dagturing ay basen. Saat ke sida hang ay na widare. Ida sida danta hang ay kare. Tida gyanet waga guru danti. Widat sniga. Kain ay ngudaniga. Amen.

neswab eraha mese igei letse kamqwa siqala maskini sathi Morin Dreyer stinje tani kobe sa khu qhayi ke nqaba tirami qhayi ke nqaba digrami yethi igene swab isna fer khanox isna tsisa ro sia qhayi qhayi a qhayi dire nqaba sna rami swab ngaskene sa ubandapta di nqaba khura mi se iswab iskene sa ting bebi ga bana stinje qhayi da gwa dine qwas ela mi se gating oba Johannes ka recepting ke nqayi qhayi ti ra ngqoni mu a khwela a dirami qhayi ti ra ngqoni mu a khwela a dirami se iswab ngaskene ne sa ti xa unqa sna da sa ngqila stinje qhayi da gwa dirane swab iraha mese ye tim nevron ila singe khamene disisa khum hololos double check sila tingi khaya ores dira neqwas ai ra mese ye tim marion khoba tinda mi tainqwas ye tim khay dira mese sila tiso lastiga qaru khastin ye khay nek sam qwas arama khayda gwa dira mi tim lukas has a tingi khayda ha dira mi tim ibke okay mani tina gobo gulenza khu tainqwas dira ne tikam qwas arama ra mese ye tim mr it roena sip tingi ro bosa khu khayb gwa dira neqwas ila ha mi ti dolfom kanqa be tin odabis qasa khu khaya sisene wa jika rukhabe ya qhayi ehe qhayi qhayi qhayi nga khayi kuje kwa qhayira nga stingeni sa ebele stingeni marula sa khotqa inqwa sine xwa sa ila hamise team ngomdom udom sa stingeni sa bi atasa khotqa inqwa sila ndithi ka inqwa qaro mara mithi qanga sjiki wa ni kwa mustinda utsho ba khum aira khabeda qose ma qhayi kila ai khabeda yi qose ma dikira mi inqa ekukene ka qhayi qhayi di drami in asa khudme in ida an khon gunge dohwa khayib neba dida mire seyla gine sob isnara go se gaiso apnga inge khona khaina dila mi tibelis in khobe tinge ne sob e khayib go dila mi ori go ba ting hendi da khas tinge khaya na tsoga ba amsa go le tsam tloa aro maskin sa ting rigidi di fob tinge o ganja bar ga khola mi sila tinge go khayi dila mi se skin sa ting o ma e fast tinge ber se ba sa go sila tinge khayi ting tero era khom ne tloas e dila mi se ting o zulo da usa tinge o be sin nga ba khutla in tloas dikula mi tinge ne mi khayida go dila mi tinge ngas Esteban Stinge sila tinge kwa hayi dine kwasa ila mise igine tika mkwasa na aroma tini kose ka iswa hapa iske nesa hololos kulele skuri lap tinge kaida kwa kai a khabeda kwa hayi kai kai sika tila ha mise igine kaida kwa digira mie tim rino rea stinge nesa kaida tila mi ocholango asa huske nesa ti omino si tinge sige tinge kwa kai sige tinge kwa kai tila mise igine disik tamka inda man kwa swap ngang tila noko bakore kwa skwa tkona malinda mi di tila mi swap ngas nenge kwa nas nadin manu si stinge kaida kwa di neche kam kwa skwa aromara ha mise igine tim kao berdi toise tinge sila tinge kwa kai dila neche kam kwa sa ila mi kaida kwa huge wako nang kai dita ha mise skin sa ting asa smonla fabula kwa di stinge hololos sila tinge kwa kai dila mi sila tinge kwa kai digi nes swab ene bara ha mi se game goda ga swab nga ingi no khoba de ka ko David kabuka tingira mi David King kabuka tingira mi sike tingi ko khai le ko as na qalo mathi itini ko tsa ko se ka iso ap nga ige kwa sa ukhle ka isep tina sita tingi khai ha gana sa ho dira mi ha gana sa ho da ge khai ko ne ko as qalo ma dira ha mi se skin sa tinga sel na damas tin sita tingi khai ko ige am ga sinda ko a dira mi tin ID audit test jwa ID audit test ke ngube kutka kosa ga iso apna nobo ije khairwa osibab siske dilami nobo ije khairwa nga hendis ba isna karasa se karasa khai a netika mtu aroma dida dokoba mire netika mtu asa edani kosa ga iso apa iske nesa diba bagiro stinge don siguri yukun aroba kukis khai ti baba sab taske don gaya Timmy Gistin Gahugas traded, dear me. In the bottom, this is me as his swap class can the team. Manfred Kauser Tingi Gangwas, did I need was Eraha, Missy game, Cotini Cosica, Iswab Iske, Nesa. So that's a good carure tico, a curiosity than in the sub A. Test Miss Akan, test Miss Kalka, I'm going to the Martin, T. Navajo Nobuse, Karuti, Sindira, and the sub A. Warren like that, Ting one Kalka in Iman and Ip, Kodakaston and Harry Steve. Manukanilani, but I'm Rosie. Tida na trading one di mati abahora numbers and isari se points Ellen Zacharias kanira kam ti next matrisa stars classic ti kolaina khunhen labano khobahana
ndimithi ndiqhalusela sakho kuqinase iswap kuqinaske nesathiso lo sicamcamsenxhelo.

Wa amabishqa da qwa sawe da tam wa khayiru da tam wa nira qom aroba da qam wa ngai ngam dinga qwi tidaka ngai ngam de khu ngada ka sikam ai khanyu ka tai ini kai kuisen ngai ngam de khu khai ngai ngam de khu khai wa kha khung au chi ma line hay fallen team man no need line hay fallen did I get it did I mean the basa no ni ba kame chine ba krahi chine basa no surte ku chine basa no ni mane se bala dai chine basa no taxi mari chine basa no need fallen team my question sa chang au ma fallen team ma hunge koi u chidi de question tokos sa kadrang wa kwa ko ani ku chingo a kwa ko a au asa do ai na da ge unya ai chuma kai kai sin it's ai chuma ai sin re it's ma siguka watch you ma kai chima kharuka edo ta sats nga sa kai nga sa ender le kai nga ta empties ai abalene ui abalene ha kwas wasa tis wasa vekeb waba aina sen taiba hua usen didakhani di man ikhani ta taina se go ha ti masi go ga tri che so wasu ga is tom ga uma ve ke bo apti go go tsara tswa tswa ho ai masi go khan abo tui harang wa bo ap kha kom kawi aina sen ri sang ainsti sakakas mak ainga senri sakau di ngataipan ainga sen taipan ainga ngasen it's ta masiha dikang dikui masiha subung ainga ta uindama taitani Uip di kom kata ni kaipa, masi kata ni kaipa, masi kuna tane ma karuci kam karung aip mata ke unya hoki. Aisen kaipa, ista sak pegersa, sa penikan di kaip di pegersa. Hai masi ha, kuat ngatis ni hoki. Wan aip kaipa, au pasen sta. Tin auba sent macha khun wan aroma tsai ban tsai masin its tsai sa khois se ha chi tsai sa khois se khain chi tsai sa khois wa chi tsai sa khois kong chi tsai sa khois ui test aromas tinang habasa de kept aromas nang habasa tap aromas nang habasa tika khuna dani tsai ban aep ke khuna dan tsoe pa tite o ye mani ko ha tike dai ba go i tike ha koi wain e di kham sara kham ho bai pa da ha no koi ni no koi sympathy chi ai be o go di hao chi da ai be di me chi chin nu e chin hua tsai ke ha kai se a pi sa khun khoe ka khun twin ko ka khun twin en di khu gu kha ai chmara na e khun twin khoe i khoe ai wa pa ta ma khoe khoe ni ba tsai tsai kha ti de ai tsuma tsai tsai sen it tsai ban ai ngasen i sa kha ba sa man masiga hao khuitra sa kha ba sa ha it's nga masi kung wa kha na din ai pna dagi ama ka dagi ni kwasna tsai ban ai ngasen ta empty se ka utung ma man ta md se ka kumachi tai oi ko tai chi ko tai sa kai oi ko tai sa wan kai oi ko tai sa ms ai o na ko ai to na doi he tai ban ai ngasen it's map ku ka masi khabe mama si ba kung kwa tai ban ai ngasen it's hangat a khun karu mat ta khun han am chira khun nan am chira khuna tai ba It's kadi hearts are titsta indi kakau ku kham dina. Tita khani ay ni masi khata koku ye titi ay tante titi. Tita khani

karungai. Ngadira mise tani un ai pungata gya. Neba tani sada. Hubu koe di senti neba. Tabu senti neba. Ai nga senta iba dida gira me. Ne testi unke tse swasa opta tali okaura tali chi opta tau tata ura tau tata. Chita ni neba. Hubi koe di sen tabu sen tabu koe di sen skau. Opke ni unipan huru da didi. Huru uta tite unipke tse swasa. Ipti ngang amdi anslide ramin kmi ngang amdi. Are taba hu am tapta, ice taba hu kaos tapta, siran man am da uipke, nida hang abahuke, tsai bak, ice nasen, sa pene kansi basa, and the lexiba tsai ta ana. It's nid kwagasnats kan wow. Satsta tau kumin huna kuntide, satsta abo kumin huna kuntide, satsta munan ai kumin huna kuntide, hom norong hupuruni kum hun. Onatika istina. Mataruka. Tam waka. Taiben ai masinri. Tak tainga habasta hama. Tak tainga ngoboseta kuma. Taikisin. Taiba aichman huata ngasin, taiba aichman aika ngasin, taiba aichman sats nga unwa pasin. It's ma masi tui ka tri khabe. Ta masi khan hum tui. Masi khata kai, masi khata ngini. Ma gu ma taiba ngay ngasin, igu masi ga san ay di ngaga tri chocho. Masi gu geni sats khabe strafe chi san ay di ngaga tri amaga. Saiban, Ainasin, Tasa Pigisha, Haina, Haina Pigiri Huikoi Huia, Nan Wahuian, Wahan, Wahuia, who it's Nabahuatin, Wahugi, Sa Habasa, Sa Pigisas, Wan, Ain Wasasiha. Quintis, Izatis, Quahatis.

parliamentary standing committees here and Kunghanu go, Nagun Harip in Amisas, Naskego, Nabasi TV, Taras Tarib, the Governor in, Coins of David Hertinan, the D in House Clan, IT, Nabagro, Qua, a Mutukoban Editinagro, Mansa East Wapnas game, Nessa Tigenevastara, Mies again. Nabahora no Hobart Gamro Chicore, Sadasa Gugnaga, Corsica East Wap, Istina Ike, Nabaga Garo Tino Hobasikoro. Kalau karuru itu kore, mabas tenan kan, mana rak umum ada tak kami suap ahi. Kita ni basna siro cikgu, awak harani kose ka i suap istina ike. Isa sedan ni misko cikgu, ngomu yang gu, ngaku ke, agam setengah tenan kerja sila hong ai. Ngomu yang gu kisah. Unsa sila hong ay tisken agam agkomes tinam hagan habdi kogan dihia umkaises tisa gupna hadi ay kogan sa gua masi ngadi I ngomun ang kogunga tina ha kogunga torak adu kogga ching leswab ay uman ching kuli tina nila ang hawasi ang gasab aroma nila di si kaisa kagkuan ang hudeo ching amgomli ngadi ka umisip kaisa nasa digidam him. Nebahurani koro sega iso ap nga sna dan karuro chiko sega iso ap isna ike nebaramiye se ike nga asa sitka kha son wan dimasko pe landi ngobusi tinge ne sop ira hon ay se dige nebarahamiye nga di pe landi ngobusi tinge nebarahon ay se tinge nga tka kosne ike guampi ap nga di ak isa se in si di boliku di ap isna ike nga akani gondi isne sa ang madilam ni promot ku taupti amasi gu naga ta isa se ya hon ahin Anda tu guna anda, kena ngabat kong setiap masa digi ni suap ira ham. Mie si game, kuatka kosika I suap iskin di sam. Baik kita mie, ning kuarip kai bidra kau ramai eske tamli si twin as. Wagoro club this aim. Ibte kweba umsa kia kwaika kosa se VVIP production units ti nambia tipti tanapti umsa dikira mihen tipke ne dikweb neba naba chobab ingu ti aising magalisa ko ti chad negrin ungdiki neba akwasa nenguan nasnata koswab iski nesa tiki madira ha miye sigi Nak orang nak bawa ni tiko sega I swap ngas tina ike. Tanya betul kau tiko. Kawan kau ti huristi kau ngas ti direktirin Pontianus Musoreb ke kansa koro tim. I want I school gum awkwen tin hawasip. Ting urusin awal itu na man, ay ti weha sistem ayga sistem ale tigra mih. Nes nara mih se ige tam wa disitip tam disikorong kurip ngadu ige tuin wa ti aga kai disingali disituan sekolah kuki an wa naba ige onaga itu ona disitam tarik tuan dek ya tam khas tigra mih masih kabangkop ti uris tap airan wa khas I kuaron. Ya, apa kau dah nak kau rotu korang titung ada ni ngapa kamu sih engkau skenesa? Guna nip kap I ti, abe mang anip nukan dia kamu sih isen. Nibat agak kau sekarang suap nas negrami nas kamu stin abe mang anstin ge dan nas iseng udah main sab Albert Nikanori ngapa nesuap I kuat hai di negrami him. Ngapa kami kasih kuat hoes kau tanski nesa ti geneska in agang aku sih kucina kau tak hasil im. Ti ma am sad masuk kau kau sad masuk aku ngau taruku kayp di odos nara sisin usi isu apa iske nesa tige nebas nara ha mie si game ti ibke iba kuah ha kaya tige nesap I ngong kaira ame mangan si engu ab Joseph elongga abkiramin ngong kanira dan sisin udah mesa se iko Ferdinand kerjep laba ibya kau mie sen ngak harus nira ngong kai si isu apa iske nesa tige nebas mie si game. Sedan di karuti nisab I ngairoti nisab I kalau kami sen apa memang anipka amrori suri out dage tidak mian rostani di karuti.

0: Suri out ake, suri out ake, ti suripkin aiba, kwa khutit man aibke. Suritka otske, wipna, aisen skusan irati, tuika usit surika gaskan, hina sa, aibka karukai, se su apnaskin isa. Sera yin, aiman anikorikastin hulang hari stipsin jego altaha, aiman anipnan uba tila game, huga kinibang hausi, aiman anskang, wasei, gulene karip kaba kuraniba, nkaiba se, ti idagin tikan kwas, aromas nang, ipaniba sarik na hai ti, korikas asa, kurang kwaha, goibikan kwas, moro tinirami.
1: Kan kwas, moro. Tidak dok miri Orea.
0: Ya, ya.
1: Si saben kaya kaya sama si kaun China. Kuas di miri.
0: Aiman alat itu kami kore ni cakap cakap ni kalau mah kami ni kosik yo tanya man wah kun hina kami ni kaun cara cara kuse ina cik kosa si netin ina endi kai di naa hobasin kase ina.
1: Iya, Ores kaya kan kan si damiri tidak dok ni Eropa kebrek tidak ebe ngapa kami sis esi. Kam guna kuruna, mam di dugu rau toh tora kuri kaunka. Ores wakuru peke parti dani, wakuru peke ose inen tu nastes kego mana cii, wakuru inen tu nastes aga April company, inen seven tu nastesa mas kego mana cii, cide ge hau eci ngai. Kurang sahku obat kurang mari. Nampaknya kerana dicikau hingga lagi obat karatau. Cerangan obat karatau lagi mati. Mai di kada kurunah diwiro cina bahura karung. Obat sisi si muru di kah abisah hingga lagi ramu. Di omas ke kerjasing aisyin si ko kongagai hospital sana dikenal omah dalis. As mesti omzat kami nasare. Cita ramai ha, kita kan ngasen si ebi uwa di michi ke uwa ngas keki donor tak cii awaris. Cita ke donor tak cii, hi kori kasih si cii, ustaz kag ni, ustaz ni ustaz kau doa cii, ngapa kau ngasir ngakurin, ustaz ngakurin abis dek kuas, kuas free cik am kuasi, haba onhlekiran awaris. Eko n one ke wara kasi, constituency council ada kasi, puru kasi. Udea bekep na ini kun wanara ikhlas aroma omres astu zahin dema iti dage haba wakur bekebi dimigis migitis cheese gudrami sebeke is insti obab china ge ho masa dage housing muskan di baha omres cida ge haba sadara cesi kawasap Walesi, wajian ane kuri kasti, ngap, ngapdi, apa bagi ho, sedaya, ne family kiti, ne family inti ne, ne kuiya ha, omdi wade, kai tapi kubara horiba, si, elf kuen hina gina kuen kagige, ni aw, unstak di gramio, oni, mass memorial service roni uha, kabedaya, no unchinan urudma ha, before benga ucap di. Geval sinagre is Gilan tongs chi abhoke recent di tongs France fondensi mahanwana so mahanwana ada doh tsai kuba khore bare di mire chi ia so nga khui khada ke khora ka se ne bar nu chi dang nai bilani ke chi dani review di dreng ai khabe kan ai di kha u ya se radin sen chi dani se nu se ha ostina da gradi od mabada khayo madira e di khabe da kwena ngan ri dina ha ada ke cui pada ke ha di
0: ni tukam kore ni bisa na gomdo basket to kontugo na sa ulwa pesa tengo sa si na mari tina de tuga ni da kore basi sa ani bana ka koso apa i kam tarro se kore kore ni tari tsaba hogora ni sa in house in ami manga na ra ngi khai basi kam ni koso ke so apa i game oba kha turu na sa ha se go je kwa ni sisa nga housing muska ata ha se i so apa mari i tan oba kha in community sisa nga se go tsinga in housing muska kwa ID kam ni koso ka
1: Ores kori kasi ngai ha ngai cara kasi teratku nagung ngai aku cai kene bahai cini bahai ngusa korep kige hai ainti kige kaca gere madit kasi ti sakuna kuapa madit kaca kuapa madit kaca di odi so korep kige elo bahuka saat stang ain ainde ra ikha kai ti stak korep korep ra ikha kai ti igene kaisi wa uisa ti an o isa e kanu mai gore ga sting a me beb di kwen di da gara mi khabe da ngai khadi kunene kharib di da nimi ti da habase khaba namibia ba di nimi hara ngoba kha ngong khai ba ha ti in kha in di in a huda ge ngai ngada ge strak ngla ge kong ti da ge nga ha di nga ka ngong ti ina hu gre ho hona ho ti ngai de ba ha kwan a rit kwat kare gude uhano kwenka no hausi abe ma ku ka nyungti e ku ka ane di khuna da ke uha ne so khunke ne dira an khan o ne so kom sika da ke uha dimisa so ngai ge ke se ke o isa ba de et hukada ne si yamin wa ke se a kom of asubudi khabe work work and talking dira me kong karuse ke ra season of season karuse ke of kong karuse ke ra season dida mire
0: ya go kam nisi guys wa sina obe kha go ke note wa go be ke ba nebe ke ba kadi e kwa kwa sina go ni debe sa go ngwe ha o sina be man gan stan las e karuse miro ba dare
1: e ke kan kan omores Quasi a roast chida didago oinski, Nedida gigoromi, answer, ame, wisdom, wisdom, without wisdom, I'm nothing, did I gigoromi, ame, without courage, I'm silent, without integrity, I'm dangerous. So, Nadida ge goro tori, Tidagi elobagoromi ba, dikuti, sata, didaka hari. Pansatske an I didani ba chiza didagi huga uge ine ba dani chiza huge ti dagremiske waraga hunhia neng hub nara ina mana dagi sida hina no tabi handa ngung tira dinsen ha amadi iyo ne hu id ma madi iyo odan kame umad ma madi iyo ne di idi kabe chuka hati hana system sa neng ang askra otike ne system sa before build constitutional obligation before build unhao unga law I hina ha I ngai kha thamka ngaske rank abis in regional empowerment bit igia obligasi ame this decentralization of government functions tiramio ngai ge obligasi ti establishment of constituency development funds ngai ge khai khwad mai didamire ngai ge constituency nga ha hui hina mot ni ding ngai se ye
0: tsena se kam ni go ni ba go ye ka kha ti house ni ngabe mang masting ngani se ya chithi ha ngu daina khun hina tsi ya se mang o hana hiya go ngaisa sa go ding khuneng ngari skusa go kwane se se ngwa ba duma kha be sina khari bo ba ran kwa ba se tsi go assistant khuneng ngari sina go me maya swa pna
1: iya kai kan gas toro se da gre bong tsida ge a didatsina to omsa khuwa tsiwi ge kam kamidi go busiba hina dara of challenge did amire hina dara did a tudia ngisi torikasti constituency nga ngisira ho nga did a gemi khabe da ge hatam are ro de diguri sa kuka uha uta ge a after kom ikia nga so kam ige oi ba digira mi so oi ba dira mi oi gira ebe se ni sisa nga ige kremi aguru guri nga toh ko hain kwan are ne ge gemi ha rubipti un ngan gini ngai ai waidi ti ban madi iyo abi igo kri aromati oda ki great reason abi igo kweda madi dara survive ne ba ama abi ski dok kai ati kan gen ora go khabe da mutana ngma ho o madi dani madi dira season di van madi iyo tsikota dira ngai ba ski sida hina kuri kha tsaba khubo for building wa khada of na na kharip na handa ge tsisa si season o si pra ngamintai ha ama tida ge ne khuri bupti we rob tha khuwi mai khai ira si chingai rang aro so ngisi ga industrial sida ga ga ha o da ge ngisi ga mi ai abi ko tida ge ngisi marida da unwa o ngisi sida di tuan gra khabe kan ama ga ha o maskri o ndi khuwi ga di ha di so tsisa sida ra ko tsisa ge after comes ke kami masiku ching hamkun season osip man na da ge tsisa se ge mo kwa ti kwa jane
0: o mari king ba glamin di tsi ba kusi la le program sa kuna le ke o mari police a ho batla
1: sada wada anse ke borwe ga se sada dikhuba mari oro marisa uwa kwaiza oreo didage ni aneo neda ha ne bekena odage bila ke gira review sige di national councils ke nation assemblies aho bila gara ho tige gira review amai so next ngat gira koka ne hui ne sada di queen hina kubihana madini chacha madini season di so khabeda go bili ne wa koroko amai oda gira ho ne bili ke development di nga tsaisa se qa madam ai hina kwetsum bila tsikira ke ora mi ha man a bi ngisi

0: developmental sicknesses are season kha o maskara iyo o development ni kha haroedi khabeda gore go da kira mo tsisa se nebila operational sir operational the rami o da direct embassy ncisi test test cha ni mutni di ese ukone khone hina ni badalen ti ncisi o don hina ni repain kire net ini season andi khanga nga tsoro ba da ke go after kom ne pili nepa so tidani means ke kam iswa bi kam grasio o da ke kromo tsatsa marito sigara a integra di tigra mi hi di rage a 170 faram de unwa ti ge nga de 144 dachte kamu di komisi ba unwa di consistency nga di khabe da di da di dra mo o da gra mo ne faram di wa di huka ne dinza ai bi ho ho di desa so ai bi hoza di diagrami khat nga skin si forget the misa khabe di unus sa tsikara ko ri abli das in tsihu nga na tsikara ko o oi wana di ho di desa khabe tsinsini sa tsinya nga tsari bla ngota ko tsini mi masa senda qhi masa ma di iqhi qhida ne khisi nqisi ne wibasi u khare di se da doch di khona mi bare waraga khun hinats kwetsara aintit sta di kauna ngan ge mari khara kung ay umres ti ike marisia uisade kaise a oro di da doch mire khabe nes kai gin abe sind ma khun ge di di di khabe ike doch ay kha khuna di he kha so nes kai ge gro ngong chi gro hogu chi gro abe ma gu si ke chi gro me ba si ke ada ne khuruna ko qare di da ke doch gro twan are ro de uai
1: ya kaadu e ngap ke ni sab enjoyment ani bori khas khuneng khari steep ko esa hundred ko nganu kro khomse itla uba team ana ta khati ko ne ba mi ka qaba la se isam uga ng house in abe man sting house in us kam thara ga ngagu in nganu kro au ge parliament sa hati de ge councils ne sin councils tra mi se ge gwa nganu kro au ge ngana ni tin nganu kro au khadla wa so ap iske esa taro se kam ni ko se ga iyo esa se ki kamin ko kwang ku de tude sa go ding khari smara ho ai uga kam ni hwas ka kam jeni se go ri khas khone ngai sa ngaba kha kam na ebu badi madid ba stay je tsa se go ngan group ti ma si gu nagara ho ai se itin ask ta sna
0: ke ga nga tsheda we ro dure ne ba tuke go romi khaose nga tidi go romi o parliament ke a tsui ti ke parliament sa tsam a ka nga go raza so a tsui si a has ke a national assembly nga ske ne si sa a minister and ti nga ntira nga sa ti no ske a national council nga ske review house so gabe ske wa sa a parliament dida ebe mire okay. Yeah ti wada ke a kanunguru au so habe igene uba marida ni minoba igira ngai ha ne din edin au de bare ke wa de gira me ti ke ngaba go sida de bara chi ti lege sida ko ti ne da gromise hukada regional levely how ti da an strat ku of kan gunga i madi i tsauba ha sa o ngas fo kons nong tira mi in khida ne khone di ko ka o ne khoi da keng sine di advice tini di ha an khida ne loba e bine di go di meeting ngap fo kons tra season ia
1: ka be tana khading kwandi di mari neske ka isa men qwabas NBC disam danas aiko hun irsidran hwan dana khadisao khersun ore abkhara khumye se cabinet ke go khoqa ngaba green hydrogen sti haruko abe mangan sang am aisa danas isen uira maisab yimbini mapuntap kirami hanupkha chonkhwe ba ngoi kadi kain asa huson khasi khom khaisthi qire awna ni ra kaisa di housing ng reman anin ge khanga sa an an di ti technology ti ministry sa kuma na marisi ng uistop wa South Africa president di Cyril Ramaphosa kira kanhe ip na dimi na kharo sa khutwa naba ige ip khai ai tari marina a howe so apna team arms a rwanda phama ka sa m tam disinqonan a come on ke tam ain was democratic republic of congo ding harisian gro wan ain lang am sa

0: ka ntlha ruring abe mancaletheng ne o ba snage kwa comedian go kgamnosi ya inkgame dikorolo one france dinkgoase ga tlhare o setlhankga re badin xa bemancaletheng abanke kgam contina ke tlao ga se ke nxa gantsi ke xa season masiku daop season masiku ina ga kunxanda ina xa ban ga ora xarane ne di komosi ba sa kote ba se ike
1: omores xada ko tshwatsa xa gore omese ike season o se ba sida di Harib op maskere io ja Harib kun en epti ti oral stoch a tisa 7% di sida di kun di ge season also koi adami ba dure sida ge omtrent populasi sada gre ge di constitusi sida ge 11000 a 160 kun khada gra kwa ti tike nga kona u o ti 7% gra u nga o ge nga kun wana a season o ti a kun ge si ge ti da ge kuba ne khuira season di da al de tsida ko na rama iba tsing ham kona ne posa se rama iba ski ada hma sis in a one persons of my screen my persons of project na hma di persons mas khan enore ne da of di sisene ke omres kuripchi ngisi khisa khan disuza I xaba khu ida ke xaba back to square one digira min tobira wa so oda aldedra kwa which is tira di kona rami basike ne season it sta unwa hiya ta nga season in kui isa nwere khabe sa tina sa huru e kha kere sa ta alded hangat a environment a kore sida ge sadu tina anze farming it chi tourism it chi nga buru khase nga kabi akiza so titike kota ka ike ntikire ugiri mu garib kariba khuda ke qisa se uhesa so ngan ge khun hiya tsam kwet aga se ko thi si ami khana ha chida aibe ne ti engoba sizine uansa huskra khabe ni di daba uro ready kam are ro de ge uhai twice up oreo chida ge khoku knaga gre mi ba ani da kromise hi sida di khun ge buru kha se season o ti mutu ge ni por e immense 60% de sida kuna present di aha kauro badagesi kam tare ti dox ngu kage agri khabe ige khabe ige nesa ngabe zinda maha ada dox qasa se ngaire wa akweda hinya gesi a di anzu geda to honerda of maskra iyo de zinda ngada ge uho edi de khala ga tikra o otikini uwe ti satsina go uwe tsina a ngatikra ho no kwep sa gore sa bkhang ayire di qude ge gurumi ti ngaske ngisi kise ke a ngikwen ge neda ge mi of nedra mi kosi a road magate ti da ge ngisi ran khaba inda wa kona qae di ti maske omores a kwegu ge ngisi honder kun kunara wa ti ku kwa honder kun kunara wa ge ma honder kun kunan ani ni qae si ki ti da no khaba ni miske france good maske omores korihaske tiske a navare tiske a bambo tiske a pedrus fontaine tiske a awam going adi wadige toroke abaroske amai nganke an hina tida ngakuba hakwen one gate a season o oda zada before bill iga 15 kona franza hugra qayo onoku bhasina ere timire ha ai nqi Nisiskra khabe karede sa khutu ke qaire op maskra io rogisa khutu ke qaire diskra khabe nay ngire kwansate di tuda ibe mire ti nes ne adadok nes warop tina khabre ti mire ne da gura ngari ma oda ge season ku khan ngari ma ti ti khwena da qaupi unhao di da tina inara kutaba tida ge wakuro nukuru nwa pekebi ansuk furomro ka kandor shiku siu nga ansuk furomro kuge a VDC sti a ansuk furomro kuge nga itinaba tike ni akhti nza hofibu nda rastani kurin ngani ha titike habeske ne VDC sa waraka tuition fee tipe formal registrasi nga han wana demenstera bedalwa kwa eza nebke guriba atuwa atuwa odage huka ngaida kunene regional councils di komsin mari komsi rona uhao ngai mari roske ngaba hanyo oke mihi hida ne kamkon hina ne anfasa ngisi tira kaka sin kauna huwire dimiti huka tuwana wiho dide huyao ngai omtren 5 and 4 tak tuwana registrasi sake a winga di kandor tkabahu nenge hurun hinat da kwech akase mungo otsta diba sakwena na di da doch mire so ti da doch amdra ngobe mire kwaiza oreao sada kaitse da ge na uchida ko graduation na koro ko chi koro koro fall koro o koro dinsen sada di kwen ne ko babara kwa na mapaha amai 5% di kada gira kwa oreo kai sit ke kwachara kwa amai ti ige 9% dasi swaza atkara o madira ha o idira ha o inqaqa isikosela sidi dake koro dinsen khabe ne ige ncisi ncinqa bekhamni kwa kare ku khabe inqa nga khuwe dake qobi unwa nga khuwe ke krisi chungwanda naba dida rama
0: ya nqaqe kuri khase ndenza ngisi ayo manqani ba qawu we team lani koskao nisisa qobe kha qwa koro kuri nqaqe hanwe ri khu nga qharo sqaqe ya xa umanye setip kira nga qhari ban qwa ban qhari ba ra ngin qhaiba le ban qhausi qabe manqan staba hara ngin qhaiba seske nesa national council dira misi istaba ti ike ngadi e sisi khasi gu tikhona ra e qose da jegwa qa esindi ke haa de ti hui ge ne nga bi mi e tinde si omende kwa si sendama khun molida mura miyum ona da mura ngawo nga ike a qoe khun ki noko ba haina ni sisi ngamela tinde si ninko en ki qabani haa ngayip ngani qaye tinde sisi ngame se qa gu jegwa ra haa si am kam da ngayip daip ko noko ba ngayip ngani ba gudu ngaro qaw
1: iya kai gan gans kwa esa tse ne tage housing lands nga ha nga odage ngai committee di ya tsora sa ngai hi ministry of agriculture sti committee sti health sti committee sti nga tsorobi ama ya tsora sa tsira ke tsui committee sti nga ke khoin ka tsira ke ne committee sti ke khoin ka e o committee sti nga ne tsuza hi ma khabe da ke ai ngwa ne committee sti da nga committee sti public accounts and economic committee tirami e kwansa che neske ramu mun am a nege abise u budget hinako a allocate sa a nesko ne richini na CEO madisko a torang uye amai madisko season uwe nai ne khais adamire ngisi ngani ngauzi CEO uchobi CEO oka kori khasi madicho sa ko sin nga cha u cha titike ne committee ske tairoba made tida genai ne nzi mariska dan oro khabe he ne 5000 sina kone a budget desa before bill kone ne paroma amgusesko equally distribution dikera mikobi o distributors ko ti kwendi nitan kose ukaiga 100% eid makare khabe kwendi nitan kose si iko di dani di naso komedies nada ge ha dida mire tida toh kai kan kan stimire waraka kwen hinage kai kan kan sida tida kan isiza kunene digrami of maskere ko rihas digrami o da gene khabiga o ore auche van before be lige huga season masi khan aroma ya set ke kocha orange mondi ludret sti gedmans and darisen ne ko go khoba ben darisen nan nga kre ha ti nga bas tina kona gen and tida ge do na kwen wana ma cucu be kuyi wai kai kan gas tigere mi ne comes ya da ge ne comes na ruge wi de koren ama ti mari si win ti kere advice and hina dugere ma den ma ho tsade dugere ma cucu be kuyi wai hia ge ne doubt na ti ho tsa ma si kere wi de ti gen om o nga wi de o wi de o hai ngai no wana da ge kai kan kan stira mi tida doh ebe ngasi ngasi mirevan nioda kan onde gara tsayo o kamge waraka tsesane no khuike ma tsutube khui hiya ke ti ne kungs ne sna aya tsu i wa e amai tida tsone tsait ma khabe nga tohoba kai kan kan sa un oba dre chi tsore di nga no wa da da badre ne national chi regional level ne da habi da ke no sado ha ha ho ke to ad mai ke ha tsuba da grama o o tsuda ke ho ni di ho ye nga da ga kan guna gra tsau de o chu ho da ni mi chu ho da ni di sikra o tsuba de chi nga nga ma de chi mi ba de ni di ho tsi ka ni di gra di yo ha tsi ki ge ni di kurun 19 ni di di o nga tsa u rop china tan au i nga ida gre ha se wa tsi ti a mi ba de ne so khuru ada ne tso bi season o da ke ngisi khanu tso bi ni season ho ge van sadura mi hun nan kuna da habandi ba national level in crew hoye dida mire
0: ya kaundwe ngapke ngai man anip

0: Ndomtsaka chikoro niqambaro badase icoba lethe sinanqaro masilekile qomqamo wawalala kwa ubasinze iqhayisa team wanxayisa lo husina kwathi sinqale thina ngqhabasa se in ngasike imindla sadada ke wanxaya iqhanuba nila ngqonqa thi ayithoma khorona nila diba sinthwatswa qamkhuna kutke khweni diba sinsangwe kutke khwela sinqa nechabini lokuchaba ingqaye nechabini ngayirodi tikeni radi sitika tayla tfet kugirona tika ams ayisro ni nkomura kogwe ni tingiha nkomana rahi kwe di nkomwe kha tika tayla sinara sile nkomu kogwe di tingiha nkwe kwe tuye tiki di itmaha otike kakdo we sine kanu wada kongara nkwe da ki audre tigure nkongu osa tika ni khoro e di khorona di khorona di otina tike nita opna kong tikaru tigure doha mire ting ganga si kumire ngayma ngani ten
1: kai ganga si data kumire omoresti waraka Roma
0: Gangans. This is Gang Langraman, honest, can we say who's a celebrity or in my garden?

0: season 5 aroma NBC tam stava tuitsini hosi.
1: Yakwandwe icamdi sicinca indama ngcwasela nenkosi ngeyizwa kunqalami esiyinqa next month xa isasta ngabathi yincinca sasekwami inqaqaba alokusinqathi ke ngas a wakhona here studio de unwanda maska iyo nqa qhonqa li video ntsikhona ra qhonqa khwena ngani le gqekebe sasa uwan tsingira xa unye de maska iyo ngali e production ngani unga khwena tsingira xa unye isengani li inqa khasi maska ne bara xa khwena ngana ka amanqa seyiqha isinqa sama asilhase tihara seskin nesa dikine bara hami esey thiki ngobekhana nenkosi ka iyo ikisanvel.

Music Productions nqa nqa tsika nqa ani ca uthi nedi inqa incoba ungathi nesinqa nqa uca usike gcina xa xa cuyi hung xa hung nqa ni xa xa ngona xa xa gcina xa xa cuyi hung xa hung nqa ni xa xa ngona xa xa ngaba tsike nqa yithi ngaba ami xa xa thi nqa isiqali tsina ungaske ngabara nqa ise ikho nthi nqa bida nthi khon nqa na velvetius ti xa xa thi nqa xa yesi sin uwe dide se xa xa thi ma amsad ma xa xa nqa di bida nthi khon thi nqa na nqa na tsike asisen uri de nqa xa yesi dira mi ese so apna ske nesa thi igeng wa san qena am sna ske san velvetius mission production ska uwe ya ho ge ta sa tla tsa nqa nqa ka isen disinqali nqa as ne xhap disa dan nqa nqa ka isen ayi sin nqa qale s ayi ni la nqa west question xa ipeni la nbc tsameni la xa uwe se iso apna ske nesa thi san velvetius Music Productions ke NBC's National Theatre of Namibia's the Art Council of Namibia's Tin Dankung Ayatin number Tra Tanga is a game, the game, but I may say, Madira Tausen say.

0: Star Season 5 Aroma NBC Tams Tabak Tuits ini Jose.
1: Kita karu sana sa kumati lagi nopo number stop I kong sa Ellen Zacharias tina unha ubo karagwan ansida kita ngadi I kong wadi ngadi la number stop akura Jose I bensin maridi yanda kuna kong wadi ngas aroma sila kain kwas timiren sa kwalit ng kwas ay
2: kain kwas or kain kwas kay some day on one of an kwase ay kito kora kain kwas ti ora kako nara meti net kito Ellen Zacharias ti toman nambos trabaho social grandan payment dan ti program ko kara kung sa kuya kabani pam arese tangi
1: Tidak nari dah lah ni sebab ini di kong kali jeng ayat atas aku ha masih ron cikum sudah nak dulu hong anci saya gugurak gung toban kami kos kau.
2: Okay net hari gen tuan di madara juga cuaca mengari sahu ter yaus di sahu ter tindes kos esu hari gam ngamana cesi tot none ces kos geng mati niha si gen esafai tindes sahu ses tindes kos basic income an mana man kini sang enan harambein kini enan kongwa so tadi saya sedar gitu ha kom sin hina han ke kuen ke kuca auto saman abin ini orang ke radius mah kuen ngau tu mah ha anci radius kini bangkua tu man si kom si kau uang so tu bus establish na tu toh orang asa tu di kuka sing orang ibu angkutin tu kuka sing mah radio karena si kuka madi isa Kabin nanti kita buses naik ke pedaleng di kene sini ha, so kabin gimana makan radio komisi bawa, kabin lagi tu aris na engkau tu kurang kuang aris, so ha an kais na dano nizra hos ke kuen hina ngubut hening karasina, IDD hina kuang hati, no ku kuet skra paypal, oske oike sasan unsa system se khaitis ka grami o belsin so ai tion ko kona sira kara khava o kona danin ngong a ke ske sida ke khinin kha season ma sida ke mataring uis ta kura season ti sida ke belsin system sin ha o ha khun kha tuni information di ke doming ta man ngo ko wap na de grun ma ha khun kha tu da kra season so Ellen Zacharias ti ka system sin ma o de ke Ellen Zacharias ani petal Ellen Zacharias ti maina tege orea ba betal mkwa. O tege mut march ke bos kandur kwe ha vel senzoa irisa kani nasi kain kain I wa kriti ni mi bai. So, tisa ha tiska nisa Ellen Anton ti ha ai tiska grasi tiska system sa Ellen Zacharias ti gramio osne kia tam karaka kukwe. O tske ni mut vel senzoa I onge kona ngahun anda bos kandur kwen karami bai ong aiha sin mahun armas sin arabialde titke ne honara minga mingo na ai distabiga no ho nomo ra tam ra kra khara ga gustina o ya tam khara ga kukwe ma khisa re gin anta kweda tira ke to ho basa khini na ke ka titke ra meba o ire sa khini na kain kain di o tskini I ti sa khini na zi kain kain so onge ngoi ko tsina ra ha khini na kain kain mazira ha Tiske ne Marisa ke husra kwe tiske Marisa ra suspende onge chaba zida ka hara kam. So nen ke training tu na si train train it wa tri itza Marisa kong wa cha. Man ke kom siro nina da ra ho na vera training train to man training. Hami ke hami ra paipan di hon hina train to ma an. Man am ito hoba du saru training na train train re. Chiru ka bos kan tosh ka gra mi bao I rebel sen so ati o Well since ke training kara season, well since kun satan is seen was kao, ong maba masin my liver kamitri, ida tita well since man asti kweti, ta in armoira sin wadusa. Panesan ma kuna singa sin ke dok cases na ama kwagat maha. Sin rin ke ama sesida distelver harinina datira in hansen magina. So ada do hono anak kain kain titka well since ha, training aromani sin was kao, omar kamide, Pan nai tu nami dia khabar sedih nomor sanggup aku ikut. Mas kita komisir apa cerita kita kira kau kamsi baku kena mas era kan indok na ikat sih khabar. Mata rekau kita kau kisah tanya serakum. Season ayat yang ha ah mas mas runtun kita kau boleh khabar kita kisah program kau kita kisah kau cik tu. so ne da grooming kami ge neao ebe a 20 ti ge tona hu e ge 15 de tui ge harambe sa sia ti tu buses kona ne tu ske paste sa.
1: Okay, okay. Ya ada ka ga stimile ni di ka ti ka ona ho nqa siqalo mani di iqonqwa di ncimibe.
2: Tangi ore.
1: Amgans. Ya nqa ske qwesa la Zacharias Group Community cuba. Ida gore. Ngaruthi la ni kose ga iswa nqa sneke xa uyiskira di hem. Wa kherke gu ti wa nqa wa sipkwen hina ke nqa uqnqa han gira xa uyin. Nqa ba igenira nqa nqa dawo kuthuke qap dicore sanira hasi andasi jikwane siza dawo ibe ithuke qana ra hathi nje ngosa continue uyika kwanqam thike ngali icore sixaxa sibanqa umisa tisi akancasa nexqap dise haka inxeb e Grootfontein sti welcome siam ancasa lots qwa kunqwasta bancasa lots qwa kunqwasta e Grootfontein sti welcome sibam ngali icore sixaxa nira hasi haka inxeb e uthuke qanda webira han qwa ancore di ngali qauske nesa tige ngasikala wakhona nesiqora xa unquye ngabathi gaha kencaupna manqhawu cuitsigas market kd cui gasgas ti man kayicuye thikadi habe sithina ngaba sinqhawu siqhoba nqasa sebici dawo eda honqaye oluthuke qan ngame benqhawu asisicole sathi nelithuke qana cole nqisa sathi ke sakhembing chair wantina nisiyusa ngabathi gasigira siswapna itinqise sasa sisinqungwa sinqham cha cha ober libagcina xa isacuye ngqona cam cam cuy question ngqona cam gcina xhisa cuy ngqona cam cam cuy question ngqona cam tim pastor kathiriba gcina xhisa cuy cam haka xhisa chenqa haka chenqa hu gcina xhisa cuy cam haka xhisa chenqa haka chenqa hu ngaba dogoba ngayibale isets gakrani dicole di gagwe di nqao swaba iskenesa ngali ke uthuke kan je kwala ha ha ikela umen umba khon gidi gemi khon kama tige nesisa to get gone to another hand, to the game last aim. So, yes, in Madi to get gone, I was sitting by a cup of tea and something. We said to the skin last week, I couldn't get up and I don't see the Madi to the skin. I'm not hurry. It has seen how man, how tissy touring, how tissy in that and wrapped up, maybe have a touring, maybe. Come up, I'm a bit Magora Musul way. Have a touring, maybe. Sei jigwai sei gya sei gya sela sala sa kupna ngawa se ithi idani kosi ga iswa kunqa cam disi question ayi ngcina la maqa uneskene sapi xisa ir inqasa xisa ir inqaskene sathi neqhap

Adakubengqwasi mire. Eh, kaisa mesiqana. Ngqamoro moro didamire ngxaske. Camnithe kamgcwaye ke thi sawropke sawupke thwatha ko qhayiro yike ya. Didamire thi sorosi camqamse ngxhurun inqada ke kwaqhayiqa senthuzi yaghe. Odavisti xa qinqada ke xaba neqwa kama ba. Eh, ngathi kwaqhaka se disinqala incanda maqa uqhayisa so waqhaske nezathi. Eh, moro didamire thi ngathi inqanqare. Ya, cana ngecana. Eh, didamire thi nithe kamgcwaske. Qayiroa. Ara ngxaxo. Sikore qando nethe kamqwasi qaroma sero sicamcam sinquruna dana qoqaba dia. Dizi aka nqa qhamko nqinela ke ngquba khura sinqwe ngxaske ari ni chwatwa dizi qamqasa ku dizi hunqasa. Ngas nqa gana nqa akara sinqani chwatwa aqhwe ngcuku din aroma da ke qhoyawn ina ngquba khura sinqwe ngxaske nami biyabti qhob qiba CAA African Senior Athletics din qapnga. Aba agras ngathi kana nga ngumkhaba aroma darina ngura seina chitain da sidi manqa nga da singumkhaba da aroko kuchabicha karake aro ha kuchabicha ke so nga oyike ngaba qado makano ngase ngabke cuke disimeter gasira qhoe aba kuthe chali matundu cuke disimeter kuthi camke disimeter ku tike eldon hwesep cuke disimeter kuthi camke disimeter ku nga elves tase haka ke disimeter kuthi camke disimeter ku tite ivan daniel de neseni haka ke disimeter ku aba kuthi andre redifi ngibaraho haka ke disimeter ku urika qhoes nqinqa aba ku rian williams iba ngaba qomculi ngqwas thing haba ngculi ngqwas deske sti shot but singas ningqase aba ku lionel kuthi iba kahu uris nqinqa ngaba ni hase qado thi david african ritinge aba kahu uris nqinqa ni hase qado thi trako din harim ngatha keso apnga hamko din huba huran wadi adike jade nangula otavisa ho jade nangula ske urise kuke disem yeder kuthi camke disem yeder ku aba kuke tapo wana high tempo ay ngqungqine kuke disem yeder camke disem yeder titke aba kutuliki angala haka ke disem yeder qhiza ke disem yeder titke frita itete ay qomkhweze ngaba ske qom uristi haba ngurisna sira ngwa aba kutske talia forster iske ngaba Species neng urib kahu nibasin wa aromarang wangkuba hutnaudo. Aske ngakabati karuti kere rekbipna, regutin wang wakere, regutin wangasang lapnake, kuduska haga.

disi korong a Dolphins ka disi cam a Western Suburbs a hun Unam sa cam disi kisang a Grootfontein sa ngani disi korong a ti Reebok sa cam disi korong a Tige Wanderers sa haka disi hun a ti Rio Falcon gun nga cam disi ngunang a ti koroma ti Draco di nga Namibia Rugby Union sa ngani so ap ngai ge Wanderers sa koro disi kisang a Rio Falcon de koro Tige Unam di Draco di nganza Tui ke di chingona di sikorong a tige Oganja Highlanders nza kenga tiko siya ma. Ada karu tige rek nado. Kaba chako mus na ge. Haine gan sti radio electronics ting harak kanga se koing ngudi. Sky Drive. I blue and pink dira miye sing akasin iba kong homisei. Nado ngabe ke negurib ngas aroma. Haka ke di sikwen ina ngaba Sky Drive blue and pink. I koing ngudi ngakorong a. Kam koma koro kilometeri chi, kam disi tunga koma tui kilometeri. Nang ap ngayge ngak kabi koro, ngung kabi ase ik nangaro. Dita toko ba, mire, negurip ngas ngayge kaba, kam disi tunit kap disi ay, jakuni to ba, dream run, ting nang akasi, iba valves bas ngang homisa, ngas ke ngasak nangaro chi. Nep kwa toa swap ngayge, kaba kam koma koro, ching naba hu, kam disi tunga koma tui kilometeri, ngak kam disi tunit kap disi ay, lakuni to ba, dream run, ting nang akasi, iba homisa, dita mire. Ada kere chess na karu chisi kere. Namibia abdi kamkwen chess nske Uganda ipka kwa kwa ngaske Afrika abdi kamkwen di ngungu di ngasin aroma di gira miye tida gira. Ngaba kamkwen tisi kwa sen kam korona da gego sin Uganda ipka. Ngayi da gede gemi. Kamkwen na khun ngage ngay sara ture. Soro si kam gamsen hurun ge. Ngange tisi kwa sen Koron nang nang nga ukna odo. Ngaske tisi akan ngasa khuk tam disin ngunang as main klapi. Horaka vakansi sa sira ha Uganda nga. Wakang medang abin karabin chang kau chau chang TV sa ke remote chang uwa ori lagan guna koe nangi ingha kun kangi ngat koron umu ya segi ngatin ngakasi china Uganda pun ngat tidak DC kosen ngat kam koron ina DC akan as a uba kura sing umi aske ngado Uganda pka tidak mire ngati kira kausen aske chest ngat cakar ke suap ngasati ngas tu iski hat ma abaske Namibia di sports commissions istingerang an rasa ding anang akasi tam disi ti tam disi nanin a finalist an nge kwa kaumeye ngaske kando mati Afrika di mati ndike ngati ke rasa ske ngobu ngobu nga rasa dinya ti ding am ske regional annual sports awards tirami o ske ngobu ngobu nga rasa tirami tam disi ngonang as main club disi nga Luanda nga ti Angola I Angola ngaike ngati mati ndeni ha ngaske koro khari gun nguke ngaba mati ndera mai se ti a I dira mai se dira mire In Aske Chi DC, Southern Africa, Hugahuike, Abakun, and Nama, then in my signado. Aske Nasa Habe Atakere, Abake, in Limba, Mubetami, Abke Spuchinales of the Year, and Abnasirang Munkabada. Philippus in Kitumbwa, Sportsman of the Year, Omkamsahung Abasirang Munkabada. Anania Sikongo, Sportsman of the Year, Sorosin Mobusin Abna, Ti Athletics Nga, Fera Loser, in Sportswoman of the Year, Queen Mugud Akabin Mugudina. Nadige Quen, Quen Hina Nabang, who is a Korokin Gingana, Saladin who was in no cabas aroma, in singing Nang Aguna had out of Tida gave Tanguna, Matabira, who was sent to Dahova, me re. Ada karuti kere nado standard bank I top 8 guy captain oning horugun egutsinge tam disin gonang as main club is 8 kon kha tam irti ga miso apne ke turun horug nabani ha se kaung is horug nabke tam in abeni ha aba khuke khare koro di ga miso apne ke finals nza nabani ngang na se ngaske yunam nza madigana oi adige ngachabira kausen kaado dige khunara kausen au chok ngas ngai ke semi finals nga madigana nza ngaba kan ngati 11 oro sa tuit khengma di ya aung ui khas khasas ke yunam sa ongo sa tuit khengma di ya aung ui tira ke ngira kam disin ngurang as ei onin hurub ngas ni koik ngas ei ngas ke kabang ek des ngada gwa si swap ngas ke ngasak kaado di da mire ek des ngada gwa ngas swap ngai ke sida din hung ngai Ambrosius Petresi kapke Rwanda di Premier League iba ngipting ngans Al Hilal Om Turam ding enanska aba liga iba kwa dan tigramien ipke Cape Town City sa ho haga kurigu un arestan aba ke asi chipke sip ko swap nga liga iba ngasi kwa ta kapke Ambrosius Petresi account aba ku karu chitra ke swap nga chike Betuel Museo chi loet kathabo ap chiga ding mans Black Leopard ngaske first division ing iba ko a nga wa account Betuel Museo loet kathabo ap ko ap ingadi nan nske premier league a first division in bahugwa ngang wa digrami abe ne barak na hak ben hoinge petrol muse arumege hakan nanding ide nei leinin ngang auntima sega kuna united amazulu stellenbosch

Naske sorosi kam kam sen horu nga dang ngadi hawa so ap naske ngasa di dami reti I no bat karu reti osiko to tarik ngasne ge en effect type ding horu gu ngu di kai ding di china ne sang ngap nga di sing ngani ngas di sing hung ngas ngani ha se abe ge chume football club sa Safile United kwae ning horu chino kabi young renches nza guva football club kwae chi ge ngaba ho fondain niske Kuro sera dangan sa going onwa. Tige young United cha. Kami sera dangan sa going onwa. Tige ngabahu. Cha karu tige rake so ap nga Benfica. Niske konang sera dangan sa onwa. Naske omuthia United T 9-11 sina hura wakaza. Ngabahu sike ondangwa United cha. Ona thinge United kwa ining huru. Tiske esiru ting nangan sa. Ngatambra hura wakaz niska ni. Hao se isege. Osigoto kari ti second division ni ting huru gu. Ngagu tina. Go an anese kando. Osigoto naske second division gu. Aku ke nek kong kasa ang nga aku din hurung uding adi gang habe tige ra miya sek tango dong ngas kasa tske no wa chakara ke so ap ngas na kwanda bis nga ne sang ngap iba kaba kabi chining ase kaba ike second division ading hurung uding adit na de barang an ngane se ngas ke ois ang hurugu ngat kabi kong kasa ap ngas ke eba ko paret ngas ke kom haleles ka turun hurung iba ning huru se ngas ke NFA type ting hurung uding ngas tske deset rola sa omai ke mega se iska kang ning huruba Golden Boy Star, Khobabe Sports Clubs kan huru suap nga. Tige ono o chinene sports clubs a, o maege sports clubs kan hin koek nga. Kanan United Star, Eastern Chiefs, Kengans, Amtin Hunib, nipkan nga ba koek nga suap nga. Tiske Tough Guys a, nga ba turo tan aus. Eba ko pare tiko malele sa hurang wakas ka. Tough Guys a, chesa sinik karam. Adige, atabira, kauzen ngaske. Second division gu hurun ngudi indira kausen kauske ngasa di zato khoba mire chi no kabi chakara ke so apna sina ozon chu apti second division ni ngapchinge ngaba ngaiko abon abo sepke kwa sa persi nomen samora kai rabe emchina ngaba gu akta ime empty division ni chinge ngaba ning hurun ngise maske kando ne sang ngap ngike kalfel nza AFC squai Africa Lions spoilers kha okakara VDC sa correctional 11 star Amaruta Sundowns oi Dynamo sa Kalevasa tati Chelsea sa tati ngos oi kadi ge ngakapchina ko akai sei sei ge ngadi sorosik tam ngam sen horum aromara kausen sera do ba neche ngaya tisi tam ngas main kapis ke sidati ngage president ding ngaches sem ne map empty ngaches ken sati dat noha biangang ya ses nestina neche ngaya so apna kan kap ku ba khore bare ka don maske neche dida edition chu sera da visit noha ho wan aroma king uri kwa sa betu ngababe dolameri in unland ditikaramiyo tsikin ibharang kwa ibanedi kum arek tanro thaba dani arek ang kwa ka logelis leger disini mi swap nga wakain

Kodi, Kami, Tinghudi, Kabako, class ministers. Kami, babe, hey, Abe, Tingarisarimas ministers. One Kobesi, Kain, Aredi, Tingharugu ministers. Kain, Tikarum, Kainsendi ministry, Attorney Generali, the Bank of Namibia, Stimun, Abahu, Ating, Misam. Ministers, Yogun, Aro, Cabinet, Hagadisuhun, Abashenku, the Kakaisku, Aikasibarang, Anka, Kaisa. Ting Urusib, the ministry, Sakutui, A, Taos, Ahutaos, Taha, Kakai, Gobanera, Ning, Haridi, Nya. A ndi khokhosa sekuhan ngamikai hagunga khabang amkasanirang ai engmise isam cabinet king arung eng am aresa kouthadi yang rusi banastiri kha ngusa de kokhoka khari si ching anga sekurisan khanira si seng arese isam abe kwe ku amka kha se ching rusi morasa si bisin areba afrika pna cai cai aroma dana si seng ura maisap take charge leadership institute de jimpini mabunda pyogomi Hanukan Honko buying Harugu, Tokos and Asa, who some cousin Omkai, Tikuri the Kais Naran Huru Kaisam. Mabundap gang, Kaiting Harugu, Kuang Arestabagurun Hua, Yang Kain Aresin Hangasi, Ding Unko Bakai Kuistik, Kakasensa, Kaiting Harugu, Tietma Mabas and Ab, Agutoragus Egun Amaisa Isam. Nepyogomi, Aungsa the Man Kaiting Nunkadi, Omkai Oa Ito Kau Kau, Tik Kavusa season Uito. Wan khobaisi toria onan kha be ching khu song khasin om khaisa an ong ok khat khaisa ma bundap ke eso e de go taw taw na e ding khu song khasi om khaisen sa taw taw nas ein amaisen wa ba khai ma khasi ba tain tain na ching nan ngame be ya ait ma ma ba senan a de go ri de ra khan ngaba no vista radi se khaso ap ngap ke namibian broadcasting corporations abe mangnan sti engu up lazarus jacobsa qaisa si sen are khasi gu abe mangnan di dana si sing ura maisan sikai tu ikhasi aku ading hangha sa si bagurok ton kon kau ba kain are si ding un kau ba kain kain ngas ngam hau si abe mangan si anin ke maring nuing uis huip an andi sikam are si teknologi aroma bagut tan ngam maring nuing uis hanuma outlook ai hang huang harugudi nyane swap ai nganding harus ai hap didi swap ngam ke ngan hau si ngung ina hanuba kuasa koma kain ares turanga urun haridi karun an ngan haridi dinga amkas aroma kan khausi nong anke nosa kain tang nga sa kain ares kuai khasiba garib ami chi rospinas agu koe ta amka ko kai khai ba enge khadi khyong nga siba ngai kain ares turangku nyano khoba 3g technology ai kam odisi chi disi kosen a nguri ba khuasi sin khaku ama ko kain uisen ba kan khausi nong enge kanuba ko khwa khwan nga if kain arish khun are khasiba ai kho khain kaunga khain che ai kong kun ngame be kain kain nga mi ra se kom ka ek kha kam are top a on to sip ma se kun nga khan ha sak thai sa kha sop ngan ke khau sin abe man ngan sin anina ain khan sen sa chuwa sip si na on din oro sip neng khop nga ama ko kain u sen ba en grami ngan khop tanan ai chi khoi si kam cha si ba unga khwen di kwa tip om khan is tabaran aro thai sa amaring nuing uis huib surigu turiko sip chitungaro na ko kaste kakro aro senge housing nung ena gomi surigu turiko sip chitungaro na ko kas ministeri sti tuing arms kanuk di marina mas amaira e khaisa ka tari tari sang thaba sa sip kan si akha kha khaisa si hon asa uhan huwa sip sisin aun neng hop ngan di bakro tara kau ba se enge khari kai khaisa huwa sip sisin aun di sing uhes man hun ngan khari swas tas aro magodi Wakura se ngangwan huwa se kangas tingubusip uwi kha damakona wang amsa kangas osera ngakut kaisa. Matthews hangulab tume pungan karistip yogo au kui huwa sip sisin aun audo nanra ikha gaibay kaisa. Huu kha taugu ushikoto karip nakuta nirang wakha se ist aroma mira se ngas tuwan uis ngin huingan karidin wabay damak kaisi stabaran aro kaisa. Saruge huwan huang uis kaisa mesti sarakan hao. South Africa di President Cyril Ramaphosa ke kai khai di season 1 se is di dau dau sa sim arma deran wa ngipngan ngari awna kai khadi ogan hu si marin iang ip di karun astawa ngui ngawi ngai ke saung sa ina gyan ngari sti e ai isin khwang tares aya kho nga sa kovan is house tan argam manda ko ha is nap ke Ramaphosa ba go mi ngip khung hanu se ngam ka khap di korak ka to barak ka ka khaisa iang ngang ngaus ai kun de ngip ko ai khabara ngui ngui ba Wakabing ay ay tumanira kawba sense isa gomi may ba. Ramaphosa pyo gomi nabadi kai kaide ngayipti sisen ust amaha se tuis keming aai kung hanu se ngang kang kaipti turak kang top ngay

ora sa sip di ai mai au ku ke sa cha ni kui ka kan au nga sa ka sa sip ama hai nga khai sa kui mona kwese koro koro hai nga koro mas o hai nga khai sa kui nani kam mona kam kam kam eso sa hamire ichi nga ba ka sa sip ba Dip, skip, Domi, Michael.

0: tabedi si kadi ne kwaga ti gonde di beke ba gausara kore ba si ti da kadi karure mkhai se ne ango bukubu se ne swapna ores eban geng waro nara kuma hoi di haran hoa en ti masi gu ti kain ma masi gu haran hoa ina khabe anga in ai da kai gu ya kwe da aha se in ge kadi ida ge ango sa ti ne di go kabigura kanyi khabe go igare me ntoma tsinje ga ikwen ai stai gida hasa ha tira me o kha ti wa to tsiti khwe do kao se tsi tai go yao do tai ngo ba koi muin khairan khwa e khabe do kens tina e to mai to me a do on o to mai ti da sa do kha ho at mai di o kom ke kadi ngai ne swaro ba iko tanga iko ne ngesa sinsen u ti kadi sida ji kona ha tabedi qenqwas thoma ne ngai diramise ti kadi ne ngaro sa qaqaba dai cha anchabesti madi ne ngoi tsara qong qaisa se iko ke qaisa se ni kadi go ba se ke I ngoi ngamebe khabe ida ye kadi le kom ngwa so apna a sida di ngabe ma au da gausti abe ma of dana dana ko walder ngase titi da bedrus ai se da tiko mane ba go tsanga ne qo amqai ba I khadi I ye ye ni ngase gara I kha khadi a au ai se tina khabane saura ai se ba ne tsanga ga nga ke se I tike ye ne qo ba I tsanga ga be ai da ai be da ga ho se qo mai ai sa ti ga ho se qo mai bi I da khadi dana ko ngase tina ngang e ro sa ma ti I khadi ka ka ro Nem ngoyis ngamebe da go tanga ban qaro masa ti khadi ima ngoyis ngoyin ka uta kung ka u tena ka qaro re se ye ye ngai ngona ye ye a dana ko Johannes Joro aise ti Pedro aise ti khadi walder ngase se ye ha se khadi nem qesa sinsen uro ti khadi au Joro aise tena khore ngare ti dana ko walder ngase vaibe means ai mai ro re I tena khadi ai skwa garo ta sa si ba qoin qaro ba ye de mi dana ko che min ka qaro ba ye ai bere no ba ek dan garo ta u ti sinsen ha si gura gon ta u ba
1: kedado ke ayo ste mine ai ngano qaro ma ti da Kaos tu dana kawan nasi ngabur kan ons kop Yesus Kristus di sana tabe de ti orang kan kom ay sen ngas tu sen tabe de. Di mida ge ang komani ang nasi ay tuisa. Ti kaos tu dana kawan nasi China tuhi hubi China unhan tu maha ini han konska. Sida ge hanupra kalmanya sida ge ang kasetsa. Sida ge sida hanup folkens kunaradi. Kabe ige ngai aisa ra dinsen okatai has kaikuisa anosadi o ka ibe ngisi kweta karako o bansida ke nup folkens nup tihun ira sisen o anup izi ta kweta karako o ike traditional authority exa article ien sub article subsection ien stabarami a kaui ke a una eka Riede ikara ha o dear by its members. Habe in accordance with the customary law of that community. O ne ira wama e o igramie. Na articles are quote habeske articles are halves a quota quote chige. How nasi se ike kau e a una e ka. O sadadi commanding how nasi anuba madirami. Saturday in Homanin, Hangasin, Hanukerami, Article 4.2.5, sir, removal of the king of the queen. Subsection Askerami, what position is Kaup of Kaustiske Unkaromaha? The position of the king queen shall be for life. Kami Skerami, B, the traditional authority, not the community. Hangasi Kaikuisa. Iske in consultation with the community and on the grounds of his or her poor mental health remove the king or the queen from the office. Saradin how nasi lob kerami kau idi posisiske kuip aroma uip aromaha it's for life. The win aiba. The innerste manir kausni unai taike Kaus di mental health figure.

0: bona kana e tshika kausa mentally tigra certify eo tigra mio kauske mentally se a ke nqa nqa be kwiske kha u bo kauske tigra mie o twike kausa u nqa kha sarati nqa nqa si lobke nqa artigas asti bst ntuna uma cs taba ike enige goe tshei nen kwena rami ground and era mind time aroma inge ko ha allocations and ya han byvoorbeeld meer kauske nkhuba ke amahum kauske a verantwoordelik komani kwena ike camps kauske sige qaqwi awgegege arrestire a stock saving aroma ngadi hunge amatma khuna khabe ike namibian constitution sadami makwe wege ngirege chipa waitina unwa So, seker de groen ke, net in social media's eran kwa eo, ra kwetsting onsa ra kai kai. Ti kwetsting onsa ra kai kai e, otke responsible layer da ase, sidan hanupa ra folo. Ti hanupa siram miba, net in groen ke ra di, en net in groen ke ra mie, sidan aroma. On khalke gezet mar suo, hanup kakun ay bara uza. Khabe kweding onza tika kaitla yo oike nga e defamation of character tirami tigege dimi nga khunka apesa tini wakri evidence anke a photo anke da kowe tinge kona ramie a si is a murderer o nga photo anka tinge nga khunka ra mama kwenge si hofi nga ni ferritlek kausa da yige kam kwenge rami kauske ngude gen amahu Si teachers in the red leg, matches it again, Mabagan, noitiness, get contracts at Kauskin, Kudian, Amahusa. Si take nera mie huna, tui huichina, watma. Quenke evidence and ga unha o. Ga, ACC Stavasia, Chisi ACC Zagamia, Nenke Bebisna. Namibian policy Dabagasia, Tigamia, Kauskin, Nedin, Nedichesi, Hamidaban, who's again, Amahudi. No Sierra Mieske. Kauske nia kwena ke ka kurasi plasi nia nkaudi di kwena. O saradi nkanuma kera mi, saradi kwen kera kame of babasa kera nia nkausa hu, o te nga kwe ni konka, o se kausa ngareche, mwa te nga pawe, mwa kwen kasa. O kwen kege miba e, turus e, tuwa tuwa da geo. Ministeri stawa nge kwena, minister stawa kisiye. Tinge kinisa ge ma e, in kiniska singaba kati on neche dake amdelek serami amatoma ike amatoma ha khuna dukeke mibae chiluke nga khuna reko ngadi ikhani ike achai ministers ke kwena ama insi kwena kae aini hai kera iyo da publicly se ugara social media se uike ai kui e chimi e ne a kiniske ministers ke maza kamne kaisi igagara Election has China. Ige proceed chan niara folgen ke Ministry of Urban and Rural Development. Nas traditional authority dira kanisa. Inske ni kanisa kwa. ECN san kwa. Nga untara se ike advert an chine da kongkun nara mie. ECN chinke ngaba si ha. O ECN ske akai, ECN ske si ngaba ha dide. ECN sti deputy director abga gigi arigoro kam nare. Like a good keramin, Ipke Quina, itina, kini e, quegu, otomaha, elections as if our names are. So, see du grati du grammi and miskia di omire o ministeristi, fertien burrehanaha, uiquea, si uia, tigo in. Amahuna netaradina. See du graudine o isiens di quen, di du grammi o isiens quen, gumanaman rama, election official, counting official, ballot papers, tiramio. Ballot papers na maba hankinina ama huna netara dina. Madi iyoi, ministeri sa hu kwena akri. Madi iyoi, isien sa hu kwena akri. Idu, amana, kara kwedu a, ti ngangaba unwa kwedu a se, aimpasen ti dinkare nekuna. Van proses angea folgerana. Komsip gara ha, oigera ministeri, oigen kam kaira ha. Angasi, komsinani obluse. Turoske a Council of Traditional Leaders. Damne keiske a Ministry of Urban and Rural Development. O sidu grau dingre ministeri sa kini eke ma idaneng huisa u of sata ma law i folkens Kom in akho ngena mere ne ba kom inqaqa badare. Ma law I ma articles volgens to go me is nenxusa ha. Ma customary law the articles volgens go ha in nenxusa ha. Ma Namibian constitutions the articles volgens I go ha in nenxusa ha. I do last kauka di dura kuna di. Kwena da ke card ma seize ngabadi da ke mitma. Khabe ngkhanga sicay kwiske ya chai. Ti Rauske, we iha, inere quaiha, una e ho ta dite. Ban Rauske, winka etoma.
1: We see.
0: Kausni una eskara io oske kausani, appointing authority, hatui una. Che appointing authority ige gaun gera presidentiha ra ankae. Senior traditional counselor, and chi counselor. Chingera Minister of Evan and Rubel Garan Anka e Chira Kasete. Ienerste kwen, yang lakwenani unanke gao presidents, Thomas ka iyo ministers china. So lakwen, lakwen, anka Thomas kose ike netera di hui, netera kwema hui, na e twingas china ikadide. Dimidang eden laban no, chi dana dana kweb yoro iseba, mare, ingamala.
1: Engano ba deegi ya angu yaut ore yauti ada kaingo astine te dabe de bi ti tanada na ko balden hase oisen abe ma op kaus yuliane gabanga astip tina in kaingo astimire ti abudi ko ko tanada na ko pedres nabero aise nawadi karo hadi arof lady konsirin augu Nagu kaba e kaba e kauba taimea kokuba tabediri.
2: Wayambi.
1: Ti o aisa se komaning aisa. To esko kikiriguas wasna. To esa haba eng aisa tabedin mare. E karirose dage kung hoba ima. Ti eng hansendin ais di dage ang an. Ti I dage ai matima hududuma. Tira git kadin o hududuma ai do yao da a ho yao da ge e o ada kan re chingu kam sen re kong sa di chi di sa di ching nang sa di chi mi sa di ching go ngwe ngara ha ti chumot ko en khanin hwan e se io hwan e sta ka up ti tu e sta ka up tuip komra ko ngwe ngane ya habeo Madisni ning wang is a gang. Madisni niku is a ni kong oa. Nadi e goes a. Ais kong unison tia gaisen ti madia di ogu no. Tiabu go gang near who we? Amai rame and nirosaka. Ais a who's that kong, domaska eo. Taha nai da ra domaha mas in ha. Tida, this is an ice demang who de ra domagdomaro di mi. Ains kada gego. I mean, Ungamai, no da go hoya the maski. Ting eyes to the doha, last to the grahuba, did a grand eye. Kaisi go casa hoya dana dana quetti. Ting hung uyauti. A mink with cocaise a casa sang oaha hoyao. In Tida, ne ho in it tagaro. Ting ne ni ha, did a mien who is nami be. A uai da go tida go ka. Tari ning who is around uha. Tare ngaro mas neng huisa ha. Neng huisa ka koma neng ISD huisa. Ti koma neng ISD iska huisa o madis koma neng ISD kaitu isa neng huis ha an u. Ti neng huis ha koga in ha duma. Nabai rami e huyao. Neng huis ke toko ba kouri ha ma ng ui. Nye hura ha. Ti neng u ke dok ebdi wahu na ua. Kau kau saun. Wanan unha an wisauden da unha tin nestembel di dramik mi tom gom gau saudi china unha huyao e kuri ha sera kum hui ase ti komanin ais nga ha ti ading an gasan hui I ti kau kai I nira kai kai I china ho gasad ma huyao a taraga ngasa abi a di diran ai ti da gahi Mungkin ada kami, oh, tua serasi kau kena si, si sida dinsins nama kuming nasiga dinsins nama kunchina tasa si basi ngakay bigra hos nasin ginayang ano.

0: Kodwa qala uthi odavisti abe manxani iqonga yesaba elde khonqa bebuthande baqa inkwasti mireni.
1: Ana qa inkwasti mireni lesman thi domo ngizala kumashe kho. Khaya sangqisa uyisa thi elo batangkan. Ethe kamsa kamsuna sakamdi tomara ngqwe mara ye ayika ngase mora lesman thage. Eto go tsaha le kwa ai tsuwa ntsono kwa thage. Kwa lesman kwa ai kings at the kwa chance se kwa social security kwa ndze kwa kwa ngqali matsuka kwa akha kentela mwa odage zwatia odavisti na datna. Ha e ntlo bo go ho go ya ke o David na ha poen maskio a o David si na moda si ngadi ya kona rega tsai keng enga kok le tse kam a e gra question a bit tot go se ja go tot elving a bit tot o David si tsare se kandor re tsine counselor ke tsai yo skara fi kandor se ba si si tsi sto se a tsi a ka tsai maskio sa ding ka da di panza se se se go se tsaka ke tsama tsino ba re se go tsama go dire to o David ding ha ba khaimature khaimature nesken esiya kuhasa idu semester singa kwa sometimes sozo sezikuzo kwa ubadaza bana sozo sezikuzo sikiza akha kentela ma timari so kutina ma masto nga qhari ani qhari masto nga qhana qhari nasina akha kentela ma timari utina ma kuke tutof o David ding ha ba ai gra kwa se nqabi nyamuda sa kwentina ai ba ui apa staff si tot kwa se da kutot elvis kwa se nga nge o David ding ha kuke tutof si ti tuwa na si ti ti ding qhati kwami abaye mamadi social security zakona la witnessa khaste umdira sathe thasa sathi komipke wala de parisi councilor elton kwenkwe kantabo bese ukuthi khomdes oresman when problem is sister sisini ubasunza tayi ngibala deza
0: ngalika sicatha thetha kumari
1: okay thank you oresman
0: Kuda kharuthi mise yakharitsani ba kainkwas dimireni.
2: Kainkwas ores mathi tsani kainkwas fora ka kaisa mesti toa awu. Ne kwas iko khopi khuma wa tsaina. Ne kwas leji go tsaga. Ke tsani o aisa tsam tsam tsam ga tsakiro tsam ke a tsapti kona ntora go. A tsapti kwen. Ka ba tsama kwas ke lo ba le ntsongwe tsala tsene tsendinira. Tsitwa ifika miyo agenda sikwen si sozo ngo kantina nira asap endira si metse tsitwa ile khabe ye tsi isa ho ada tsin ha otswa traditional authorities ti komi mapping komi di buda tsa se tsoni tla ho ba ada sin khawe si tsitwa ifika miyo o singandi sa go ba tsotswa re ka mo tuira nge go sa se tsena na kare kare ntse re ntse nara pa iba kontsina si khabe la mire tswa si ba khaima tsi si le tsi ma go wa e gantsa o tsi lo go lo mita e go tsina thaka si lo go tsika di nga tla ka go tsa go tsa di tla di nga tla so le tse ti si le ga mio a tsa tsko na o mbe go go tswa tswa si ti si tloeng a e di ga mio ka pin tsebo re tsi lo foro di tsi go tswa ha re ke nda tsi so lo go tsi ni go ntlo tswa Kali orang tanya, kita rugi cyclos, cipro kuna, asma ni bukan apa ni. Cipro kuna sah, cipro kuna kengkosa, kengkos, kengkawan terasa. So tanya orang tanya, ke kerja kami orang kian sah, si tuhuda orang ini panos di kota desi, namun saya nuas kontrani ame kare nese tam istilamio, kat asa kebo, kat asa orang ume tuan orang umbai, kat kebo tu baniha nese. Tam ir idamio ge oraka pabos kon rakongi. Kita sini ni barang itu sah air kanjua. Kese air kanjua si mangkuan kanjua. Timi ni pagure. Kau kaya ke sah kau kaya ni sini gua bantuan mukoyan. Jadi nanti ni sah kau kaya gua bantuan mukoyan. Kau kaya ni barang. Mas kesan kan ada kau kaya bantuan barang mangkuan dah kesara meeting tui ir pergi ni berkebau. Timi barang itu panas ay tam ir idamio cuaca. Nenius ke Rebo Town Council sathi go sase sathi ngcane msangwa anima kwaza kaoka bangopo si qa khomo yao si uni hantsa ba mangans anesti tsane ba ha auto nai go ja da go ba tlile wa tsamatsi ne dira ne ba kungu na tsaima go se tlile go na ba se tlile go wa ta ke khanka ba go na wa sida ye komedi sna ngwa tsida tsingi tsantsa dira hona ngwa tsikini sisa go dogwa mo tlhaga netse dani tsitsi si khaba tsa hona mbeke se tana tsa ikira tsam iro netse pano sai a se khabo ka kana tsi dira mutwa ka ba tsintsa hore ke se ke ka nna always man see kind to Kaiser, I don't worry. He got this.
0: Kalgans, bye bye. Kuda Karuti Sidadis areas and just this up a destination in Lapa in this place to the mean as Nasiha. So the security commissions the Sabu and the Masina Kain was the mirror.
3: Ara Kain was the mirror, or is the Kain was the Kesamasuka, Tina, Mire, say it again. Mapo or is Amikama in Oka Kari Paduri, Amidin adding Adi Era Homas and say it again and let us come up by Handy Spice in Bunkasara Homas and say. Kai kahada goro o itske karasa kai masiro makago akong oi sei habe ngadi sase men ai go ai siko an ai ai ege nedi kai bara hong ai sei ira ge do go bane ba hendi sase mago

0: akagasei mabgor oresani se social security commission dampai ha kwan olika iske nesa karaganga ku projectan wasitni atongdore khuse in si amanwa project na nena manwa macopna in ndi i project ampi mari sikhanqadi iqana mpendeli siye ke is a social security commission zangqadi iqinqam si ngaram khasika unwani bengari kwadi a wasi baha harasini aba ina ngqasi engqaqanqan ni ish nekuge projectan ina ida mari sini dan khanqai se qana mpendeli si macopna dan ni se in angqagani ha se i si ngadi project na khusi zen engqano ka nobi si abosa social security committee singoro minqatada mari sizira ka khanqa sikoro dizikurin khaqa ka wa tsitsi o ka maba project le dimio o ita khu khaini se i di sina gro min ai se i se geni di project na si mari si khanqa di nete wa si ku maga om khain season ka nqobi si ta sina ngoro ngo sai aqaqa za ti dake nete si kama kuna le ba handy spice ti an kwa si ti sale era homa sense i mai a khomes e sina da ku ngo ika ro nga ai habe ingoro ni ka kyo anami ida ibe ko se ida ni nga nga habe in an sina nga ga zuro ba unha se ida ni ibe au bro e au ro ida ti ti ne kha pe tsa tsa in ma kha ben kratwa o kwa si ti nga barang o ika ntsa ne kha pe adana dana ti ngoro to kho ban qabe ma se ida ki ngadi nga ga zikara no kha ben nga nga si an am odi si irne kap ini nganga si iku gitu hoba kosa sara di kuen ina kuwa barang kuan kama ka ngungko ni i sejo segeri di komisi si kiko ini pasma odo hoba kain haro om je it karaha o le kap ai kere hare di dan ni si ira je kaba karati karasi ni odo ba arande singung asna aimsti sendes engo na iti karami oni nganga si ngai je karap ai i nete karap ai arande ngona iti karami o aimsi sendes ai ira gini nganga se di kuda do hoba an anti sara di kona khau khaire ore
1: kan kan sti chaya sathi lwa khabala ngxoko sikoseni
0: kan kan
1: da paruti idea de isna go rikasting asa ho kain kwa sti mire
2: kan kwa somo ore op sti kain kwa soraka an ka sa ben ko re sti khadi khari ko ngoi na kada ora kata anse da chito ba turus mai khapti ge is ei oi da kin twanga kada ko kha kontika tida ge ari kam nwa nwa na ches ei mas memorial service a wa kori has nwa ora ge to ba hora ka nwa se ba kro khau kai i da nwa kwa ba ba si nen kwa ba ske ko se i ai ni tswa tswa ha be sa ta nwa se tida ke ra tan he i da to ba ho i sa ho nwa tapa basika epet kontati tapa badi tiba si sadang ngai ngwa yan kata di tanana kata di kai kilauna kada ni si kai karma da ke toh warakan mas memorial sebe kata di unga kori hasna ungu iya da yang kwa nga kata di kwe hakwe iya ke kadi kata di om di ejire hakwe kata kati di sisem arese ikwe nanti ungu iya kwa nga kwa karma da ke kata di asna unga kata ba ke ke tage toho ba hora ka khona ra thau ke gore ka tsena tsire tang are pe tsena si tsui ka ka thau ba khadi no ka tsena ra thau sa khoya ida wa ba ka ite ke tage toho ba gorotan kai kan kan
1: kan ga si tsai sa tsa dongare
2: thank you.

0: qala uthi ngqonikhoyazi ingqosi aqwayisa honorable arise the ngqosi dimiri
1: ngqosi la topo mire sitabe kere ngqonqa ngqare isiqhoso bezisisi kwena sechathi testi ira kwena databe dire ngqanqanskira khamkhon kaqo seven there ta khuri hatskao si op seven there khuri hatskoti ska otskining ngqanqanskira ngqa Namibian College of Technology and Vocational Training. Tirami ho ike tirami e companies ke offline ni training ngqawe le training sikhali ni Namibian College of Technology tsa price ramai tsike le training sa ka mmunyazi ne kwante tham khona ra tlhokang tham khona da ke ra tlhokang tse se nga ka roma ida ke le tse forum ka ni si I print tse di ke di ka ndo se bago no queen ke ni constituency ka ndo se bang ga yo ha itse da tsu da ke a ri ne go la tse go ga ba da ke ra tong constituency ka ndo se ke ngai ne forum kani unhaha I sileng kani kani amha I sinde constituency kona ni ana ye warane ba hatanka ke a tuendona ses kose tuendona mai skose kira ngati sin onega tse la tra ha tra sira ma kaza ha be skin le go sa 15 dira set 15 dira sai ha be ke kanka se la tra ha tra sira ke tuendona ses kose ra u ma sin onega tse ni a hoan ke ni ne khari tsungang khari tse ba se se kham khwena iha kanka ba se sa hana di tsikari ke ho hana kha ma tse and for ne bara ha ka tsaro di tanga se go tsaro mare rapin tsa tsikini iha tsikini ya so mo tsikini to so ha kha ba tsi akhi ko nna ne ha tsikini enga tsina ie ene ha tsikini sa a di go ba ne se tsi sir tsikini na maybe ang shun tsikini application for money ho the application for money constituency ka ndo ha ne tra nga on cdc khoina ka ina hati khuda ngwati nwa pe ga ne sina kana a kore I forum ga tsandre I kore mali dingwe khona ho hapa ha forum ga khase nga ske sa dating ka ra mkhasi le yere na khama tsine forum go ne tsika o sa cdc ka ndo tsapa ya ni si ta tide tsapa ya cdc ka ndo tsapa ya ba se ba tsa I tire training ya agriculture tsi ka ri tsinga ra tsona ma ba hi era 15 the flights nga sti forum ga ra o ma tire ke du nga forum ka to go ba enfel ba re tsona tida tsandre tsi dingwe re tsi nga sa ma ase tini ri afi tsa go se forum ka gore se nna ba ta ke ne go go nna ba ta ke sa ta go go ke ka se ka I tsi tsaisa a ba nwa re anga tsheo kantse
0: nga nga si tsaisa tsa nwa re nqa nqa tsi nqa ke sa ri sa go di nqa mse go a tsidi la jo ta tsaba go tlhabana nqa go se wa qeng

Moro.

0: ya kawo ada kankwas moro kimici kankan simire ci da kuma tabbata yanzu chance simire ne ba ojo don juga kare na kankan nan kwa ci kai kai ci kai dugo to tun ta ta kota diga kawo jana no dage ne ba ma ci sa kan da ne ci sunta na house sai ko ga tuyi kuma din aba sai so so security sti om kanje sti guys baza hura ke taha so so security commission development fund yang anza sa ku tsaki kare kan tsabi na rahama ane ci suna ga a risna ga tsaro no har ni kuma ma ga tsaro ma sai tsarango suna go hard mai
1: romi
0: tsarango suna go hard mai sabe ne ci otavis tsanani ha ci ari ni hazi otavis tsanani ha ci ari ni khotu din na ci ga bako ne ci chungu zina chinga bako ni chikami na ha tsirage do go ba kaung kuna ra tsau tsuchi tsho go tsa spota bitsi kaung go tsa dira tsau tsuchi di marisi kaung na skin wan u ha marisi kaung na pesa ke tsplan tsa tsik moscow tsa ba tsuna tsik moscow sa a si sadu aroma go sa se sisu o di ban tsa ntsu tsa go tsene ba chingi karaga na go sa go hina tsa ha un um ke zinsa ka ha un kana kana sa ga tsontwa goza se tshisen nobis tsatsa ne chanqa ska ke ditse e go se ngeda gre mi kimi kana ro bara tsa tsa tsira mi ne kana bara je sida groups ase cooperatives ase cooperatives tshinge go ngarza cooperatives ase mas ke groups ko da kam ko da oravistis ase agada ada aga sida ge kana ba mo tsida gira kana ba tsong ngami ba tsao tsida ge tsam ba ntse tsam a fara tsam ba tsao o tsike ngana ra di ba tsike tsike tsaso pe tsatsa le di google kam ko sadwa ne ngama ba kho da na tsi mes na ra si se ne ngobi tsi ye nga tsana ba hore tsaka hore na e sadu ka re go tsi mo tsi ka kana ra kon tsara go ka ba ke nga se ka se go no go ba sa go go go bira ho se to ma se tsere mi tsida ge ga ntom tsom ra ke go dira mi tare go di tsi se ke ntom se na ke go ba se ngwa tsi go sa re na ra ntom mo ke mi di go sa o sa o je ga ran to ma se ka io first go na ra kuru a wa rami si ye ding khauchi korose idi project khaba ji ye khauna ngwatma khaun ge atomsi chi kuru ai kuru na ji ni si khaimri beza ge tsagini tani uje khai nana ge ji khaba o jira ngari tanam sin sadi tanam sin gira di nawara ge no khaba ko wan at manira karose tanam sin gira mi kana at chau chata ye chi muha chi oski oski ngabasna ana tsane ho ge mari tsanga sina kan yin inna uha kramsa ha chige lounsa ha marisi an tsupi etsa si tsa akha madare oaza naske loundra mi yin abra indresi ka yin abra tsa kankatsa zero indresi ho kabitsa tsupi si tsa tsupi ko isa ma wa onniske ha a whip as is a krams naza tsike ma wa ta tsa tsima wa ma cooperative du ga tsirwa le karib di ga ke di o di karib na ra tsa karib ntu wa karib kha ba di ne khuru tu tu ga ro tu tu ya individual se o ya mo le gro how do you know tsina ga ne mutsi na to mas ke tsi tsa tsa ka isa go bonwa ke tsa du dira ka na tsi ga o re tsho

tire black. Ngizwe odawe nechayika chichike chorike ngizwe inqacobi tsonga manje sikike nedimqamza kungathi nengcono raqanga hayini sina khona rasi sinema sikike nekhona sinikira mara xa bacicinga imqindi ayithuma ha sakuba si intsinqini singaqinkamba nezo lechuba umuntu osimqindi ngcono echanye echeba si ngalike la qhu lesakuthi marisi uyibara mathi sakuba chi chanqa chizimise isakuba chi ngaba ngicaro manje xa bechuza sakuba digira mini dokuba sathi kagatsa umiski hey ne projects ara jimwa time aro maske ne projects ara ngaza time aro ma sizona oziba ngicaro ngicaro aro ma khona khona xa ngathi sisada ku ngicaro aro ma taro sida ka netwa mira lokho na sada migri khuro miska ndi vhagike vhurumani ezima nguva dire to gobane ba kanzo stipo pe rosto vhagike vhurumani broki ezima lo vha khuthi miske ndi sa kuva matini hui season of the promotion na ncari nkuiza eh fo even tonda ha ndi sina ni cha mkhona ra ji uthi cha cha kanji ne ncana na ra cha thomas ka iyo ndi omusisi ni ra cha thomas ka ni swiss season na ra cha building sada you were swiss tell me eh okay ngadira cha thomas ka iyo othali nani ke madichi madichi komsi season of the na cha mkhwa yesa kuba sacha different ngo madithi khoisi ba uyithi ngoso ngixazi xaba ngicomkhenge xa nami biyaqhunqa iyasizwe onqoma tayini sasa kuba sorose ngubuzi na ungakhona ngqarantwe kwebiya resu na nguki nguthi ni bayede ko ncare tane ba khwaqa sikhare kere inclusive sakuthi wakho na kimi khoda ka record aroko ku thamsko ngoku thamtsonga ku ngari yini ha koro tshiska sathini bese le projects mabasti ha kuse cikile ngaxoxwa asina maqha yi ha projects ha mabasti ha deina danga ro kimi u nange leta gro ngubrose thamsko o project ha yena cha uqhama thi khona cika se achanqa zamaqhama sekrami sike chire ke iqonga kuma chire idinyare xa utsha go che dinxa arisona da yibo ngiko go kwengwa desmond drami ba sezo sikri commission tsombe chi khara go ngwa go kamjiguro go kamjiguro anzo go kamjiguro tsa go mine lenas license of lexington city ba yibo mi chi it's you know Mr. Desmond Chine toka it's you know I today even told that one xaxa kanje grama xa iningari chinde ngwana dia tsi singona gigi xa projects ra khona tsike ne khona then as was in the ability eden ga hotwa ora ngari chinde si to ngari chinde ga hokho ke sisine ho xa ngaso sisinanda ngari chinde shiwa qualifications with me tsasa khona ngwa sisina ngwa ba sino tsike takes you rose ngara ngari tsi le ba khona ngwa ro ne tsonqi a tswa ba ho tsomaske ngxa se back bro berenda ndira muma berego agura ngaunga othunga ba Thomas ka yethu ase ne dau ne kombi outrodi ne tide man khale outrodi 70 daru Thomas ka yethu ngibe tsaye taxi sa ngarukhisa cucaca ngadi isa ku ntaroma ngithona ngichi ma watsa marit maski sa projects ka 100 thousand di tsuka idisi kwa disi nambi dollars the funding in abao othi ngxadi komarisi chazi bikhona xa ndingxabatha kona radibay lithi tono ndingxaxosina mathi igood manje thathira business proposals sikhona ngira canamsenza ngxaraku aromathi canamsa ndikamiyo ka igoodi ntshira nqawo hayi orakini go benefit plan ndoza hei sida yi inektri ngxawo ngxaba ngxoda yi ngxana barakutaya qhauma ngxa sida ke sida 17 sida ke sida ngxana bixame tshiphintshina ngxaba sida ke nexo xamkhona ndisito zinxagurunera omkamis xaza sida ayithomani omgam sida khonqa inqaba ikura bande chuza sida yinqasa agargarke sida ye blue khule ichumanike sida ye season othikela khamkhonchi ke khonqa maske season okwe xana ngqabese unga sithe sitwadi kwasi ukwa sadros message na dio lothe sadu projects aw khana basiqa ini khani ngana ngaqhomna ngqamba thi xamme tina ngikhara ma asikame choko ngikhana ngqala thithi thithi sicunezile ke ngeliko guru ayanti advocate ngithithanti ngankubu ngqara ngana perskin of ladra guru guru

kwakho enhinatsi nangoyiqangqa uthi ngqinisa atshaqa.

kain mai dami daw ng mama to. Ngay haro dari mire. Tigre tapa kamo. Kung dire tayo, sabi kremi ako tayo.

Thank you.

0: and apply to Social Security and say,
1: Auxilish.
2: Destiny.

0: kay kung kikabun kay doh marikura hama o idadai doh om e om bada mahasara di kay kung na in mabaha ti ko ka eti ending orusi ti huna or yung hasip na okay o kise ni di chota marikota koro tisi ti ge ma kwe wain aram kasika umwa chota sna tirge saru ni ding ay nga koi ku kakui ra ko eko si hendi spas na idige ngunita di ha ankasa di hanukha o ira gura mo in a komis tinge ha song a komis kyan kong ko kirida a komis ne ba to se ha ti ne ba in his place ma ha o ba siri ti ne ding ai ma ku ko ba yi so security komis is ke ne di ho ke mi o si da ke ne ho ran ho se pna ti ka wi si da di kam kon ge ngasi ko bu ngu sen khon si a pna ra ma nga sen on in ar ma reliable tay sen sen da roi do ho ba o ira ke ngi si se ke ngom san an o ti se da ku kam ngona kam ko ro di o ne om sti sendero e dogo ba ombait ma machine na mai tse kwete khatkhati nga ncisi maina nda maskusi se nga sarana omkha o sine ke ngwa se ba sizen eng hanu ka ngobi as ma runa rang orong oro o ri ke ngading nga ko ko ku kha head the spice ngisi a komisi si tinde ye a eng ko hina da ngwa di kurami so agency di ga myo ke ngwa si si so security komisi agupna ma an ka sa ngi kai da maskin kharu ku kuri ka ben an ka sa hanu khai ngai da batukira si o iduke hi sida gini ding anga ku kuba unwa ne ho do kuba onge ina ne si sarudi hon ko khabe kwan uwan hon ko ose khana dura se niding en go ba abe ku ba kuru ko ngi ko ma khai mari ko mari sa habasa nidi sende sa omsa kwen ge mudni mata re se nga ko ma ku kuwa ke hab era mi hi ni di ko ire ke ha ha ti tin ge ina sa dura khana tanam sensa disa Marisi said, "Kanga I say, singing ina nesi sara koka, te korobe okay, ekunra okay, asa kuki bukai angira mung amstusa di, ii nidi ing harukupta maskeo projects na, abosa ti ha ha ti season kangobi, tiska social security commissioner sa ha ha ti tuisi kuren kaka watrio, o ingeng ina niyami hi nekiya, noko ba ike kweko, wasip nga ike maribu kona ike kai kai, ine nge kwen hine ike ukai na." Kira tun gene ba rako kai ti ne kia ting wan u ingeng aguk na nguna ti si percentage pina is the social security commission za kau kai gene si sa agency a commission ska si on gen ina an hon ko hina ni mina okay ma sim aroma de gene project sa ne kop ngara ti kau o is gen a commission okay a commission ka ba ku de ge ni di ko e a ma kha ta mas ku ne kau nga kha ko ro be ti ge ku nga si te tim ti si percentage gene ra ma wai ba mai e kuinga stiskuza e habe yeng ina an hon ko saruke taning ai ngan sensitivity mari drama watining ai amai habe kini bezahitsa damaski projects kini mutunku e on adugo okay aw testeniske e krasolap krasolap okay mr castro e
1: oh you know each other you know destiny Ah, very nice.
2: Kainkwas destiny chikansa ntina to kainkwas. Dida kuti inske ame hukai kunkunisisa ibe kutamara nama. Dida kuti inske netinsa ne grants anena. Ma kuripo abadura di ini hase social security skaba ku. Of ne kuripi kuita nyao neni ansuke ni ikweta ni kainka tini stop.
0: Is it a once-off funding or is there a period where we apply for every year?
1: Paris may, oh, you have it. This is, it's a good question, madam. Good morning again. Yes, it's an every year course. It's only sometimes that we were disturbed by Corona and some few other stuff. But ideally, it's a calls that needs to come every year. So if you are not ready now, and that questions bring me to this statement to say, if you are not ready now, you can just start to collect all the whatever that you need, register your community's projects already, have all whatever that you need, so that you can wait for the next call out, which might come next year also. So you don't need to rush now. It's not the end of it. Social Security has been in existence for 35 years and is still going. Look how old we are. I just started there when I was 24. I'm now 50 years old. So I

0: Ngithi kangqabidani ke isama sidincamncamisa qauna nqwami ukada urusipsa ukubidiramiyo sana dike ideas Ruth Chivera sichara xa ares aho yoda nethi sna isa kayise khumisen hase awuqa hathi dani nedi qwang aros nethi sithumiya san qwaqan ai khuy awda qay testi ideas Ruth sanqwa miri
1: qay ches kayisama sqa odone ketomi ideas Ruth Chivera sitiba Neche da ke toh ke se oisa kwan aroin uwa cam chap rondom ha kwan aske. So tayro na ke da kao o a danger signs tira mi hun hina cam ha kwa sani ke hina kwan aroin huap nga a mai kati cam ha kwa kis tina huap nga a ka kai. Ne na da ke neche da kwa rako. So cam chap ke se a Iha huike kam kasa van ui patske ne ngwebirang hiu ame tare kwetsa as a tike ne kam kap nga tare kwete ke se kwinga ku hungara karu ame tike chas in chinarang hara is koi kama I tama ha tare kweske tike ne kwesa ne daka ke o huron geha ne kam ha kwesti tuaro itinang huap nga a ka kana o tairo na daike ka kam hatskao turu hina ike kam hatskao tsukwa ngasa sike ngasa dare kwete mansun de ba hop maha au nga ba otskao muha nesa ike au ba kami kamaran huwe di nga tuacho ike gom au ba otskao onniet lak ai mosh mase hospital sawani e kami hina danin aro e ke hon atskau ne kam hap nga tske ne som hari hana rahi kam nga ku twin nga ku hona tskeramu ofike tanasati ko sera chung chung kai sera chung ne hona tska hon nga otske hai ai nga hospital sawani e ta pain pill ron ti we send dani ti mas tin ke unwai ne chawa ta na batsi ne som karip ti khuna unwai dimiti kaimati a umzigwi ha ti we send umsi nenge khuron hinara tauna a huap ke ha kha Nequis of tomorrow. Tim Hon adds go ha and it's cooked to size go normal e sang

0: ro dike ko normal e ga betsa kra hon nga a iske go gain tsotsa ting a dike go gain omdren din go se ke ne gain ba go si tsike a is oman wana go gain ditska mo o hai ai nga ai ba mosh mase ire ai onso wa itsi we e doctor an ha ame tsitska ne om arisi da ke kwa tsibara ha otska mo ne ti osis ne ya cham khaske go flow of go nga ru chwa chwa ti hai ai nga iu ne kwesa hospital zawa ita ne tsumaro itsi kaugas ne tsina keng mwa kha ha khai ame tsidani no aro e keng ha ba homes ngaka ne lower abdomen di drami of abdominal pain di drami nama era ko bap nga ame chungba homes ka ha kai chungba otsken hai ai na ai mosh mase hospital sawani e itsi wi pa ho ai ge kwi na hai te takara mo ha a ti waro igum anchom kwa sa sa sangwa i mari chosra nga sa kaisara nga tsonro active tsonro tske nga homes nga di koze kaisara nga di khabetsa hon nga a a oro ike go tsam nga ro di kwi de tsui nga ro skusa go nga tsotsa di ire nga nga nga tan on nga ngui ni skoze itsi khai se si wibas wibasi hoi ame doctor an khake etsi tsitsa kara mu o netske a tsam tsatsin aip ke noch wa dama hine ike am ego wa khatsatsa tare kwe soro sa khu o tskenin hai hai tskeni tsitske hospital sa wani i fan ai man ai bi ke ne tame ko waga water break the water breaks early dira mi na ma era ko pap nga sei ke koet ase tsken ai mosh mase ni i hospital sa wa tsi da noch nin aroe ke khaba qom setskan omo netske wa normal sen ran om khabet sa no ha a kan khuiran kan kamera gra chane kam ngap ngadi otskeni i hospital zava ne tsoro ike om hob mats ka yo o a om unika tike wi patska hai se ho hati tsoro isa wi pa ho sat ti tsoro itin wana wi pa ho an hai si khona sera on ka ti ti sera la kai se ike ke sen han han sa unike na tanin aro ike hunisa kai setskan hunyo kai se utsa khui wai gran wa wai gran utsa khui wai ire hospital sa wa etsi wi etsi song arona si si mai ti tre pro han ngase mai its ne sa energy ho tsa tsi ne tsona ro itsa sa tsena o ru se wi ba hai mai nga ho tsi ne khon wana khu ore sa a ho kha go bi ike tokh ne khon kai se apel langrek sa tsi sa wa ro itsa na hai e na fru ye na wi ba ho sa kai se ke nga nga sa fru se ne khona tsaka mo o we ba o asa as la tsaisa kha khoira ase da ke kwa tsinqa bira mi ha a ti o mas singe o ti o mas singe ne di ke mi ne so ngoro na ni ma kere an di ge to ha an de khabet ka mo o hwap ke ne ba ne ra kro tsai khun ke hwap ase e kha satse sa waroi tsine o da ke ni we ku tsine ha kha or ku ame asa tsogwi ande ni khatlako ne skinet ne tsa wan hwan asa
1: ya tla do ngang o zikeng rege ideas roots chiveras khane di e an hansa sip ugada ni qom skatare kwe sang abini wada muba maiti ne tso kungani ne uinqa di tsine ku mie khorona sa o aitsi ma khorona ra di se sara tsina muba maya se sara ko e ko khaiba tsiana qam qam nga ni ko e tsina an uise ni case tsi ma xa xa rodi ka nqe xa use no otsini we ba nwa se isa kro a xa mba e seida sara di sa u ba ne xa u nga ha am amri
2: keeps on doing great things.

Sekanqaqa isamesti ncam ncam saqa awunsaru get it up prophetess crazy chivera daqa sada di saw gup didan ohap nqako anqamqa sentinetsa dake ibe abe maku xaqa kuqonqo kukire wahuna dratise aisqa ayrodira dathi dake sada di nqwan arosa nqasa wanira nqato kore makho iwayike kwa mai hati kwa mea kamiga huwe diyo yini huwe kengkisa ngan. Tida ge, kugi ama out kama ditka yikabe ebe tuwa tuwa sa recepts kara tuwa tuwa. Tita ne recepts sao ngas havebi kwa mea hakimi tkini uru se ti tausa se ti gore lane for lane tkini sao nga recepts out kini an amsi ti ngayin hui tant hao se yiksa. Se ida ge, ebe sa netisa. Nga hara tara sen kaura kwen karangwa. Nikwe degi gwara tara tara sen kau habe degi an u. Madi daga diura ni tara tara sen. On tara tara sen sti recepts ke disadi nuna. Disad skara odwitskiran an madi tini di ho kaisa. Tin odwitske hara tara sen tka nga tos ngaran hao sei. Disa. Ma amsen I disa sina yi. Nikwe degi ng au ti ne au nwa. Ti ma amsen ti daga ero den ama ti. Kore di tati disa, di tati disa. Di tita ma di hina tikira. Ay se sin waka. Am twa twa tika sina tita mu. Ni koro na saro. Ni kai disi kai itma se itiko. No wang omske kukiza. Kwede. Sat kon ay kami kon waka. Men ge kona khabera di. Kain kain titsa di konkon titsa di gati hina sit kain ge hwe sei ge tau den onda ha hun ge kainan onda ha be ge sada di sa saran au tida ge di tsa saran au got start di tsa out study sa ot sta ne tsamra wara main ui di tsa sa main ui di sa sa main ui masko set ni sat tsa main ui hanu ta ma ha ta out ma hui waira di tsa ti di tsa ti di sa ge re nen ge recept nga tsana tswe hona hara tsara sen sika is tin di recept nga tsana tswe di tsa disa titsa di kenken ti di konkon ti rasi in khan ge khona in khasinin ge khona sat tin anwe ange da twin twin na sat ke disa ti di tsa ti disa ti di tsa msenwa mseni ge khaya ka ro mseni ge khaya ma khu iwe ke i recepta nwa hara khara sen tots ta khotsi ni sani ko ta e ne dran hara khara sen nga tawe ma khara khara sen tsa da tshi khara khara si ba ra thaba di din sen re Ebesa, us tas nat ida itsa ngara kara kausa, makwa ma isinati, makwa ida resepsa ngan, mabas komsip kwe sasa. Ma kris a, nguvusip hansa zada ngan. Ida mung are, it sata, kwe ha kune season hii, habab genedra season iba. Nebadagi ngara kara season kaba, mari habub neda unwa pkasa dege, mari song kais tavara season kau, tida gira kain kau, di mari song. Guys, the whole number is continuing. That girl, she's in a cloud. The mirror, the hua, idan, anesa, ngabat, skin is an dita. Titske dita, tini disaro. Titska disaro, to ask out, ask you, sin, du, kain, kain, tini in hahun, habe hua, maire, mabab, komsimasa, ma, uribu, abatske, uribka, swata, nail, da, uning, asan, hat, nahasin, hatski, gumi, ne, ka, duip, hasadi, di, quits, dan, mami, recepsa, hua, masi, one, we recepsa, sat, hat, and, kain sen amgusen ane mabap komsiba kwesa mabat ngubusiba umasat an mabat satan habusa satan didati satin khasa ana ana ana ana ana ana ana ana ana file kuke ngabat ana kwe satin amgusen an mat khaisi tsan ngubu kwesa nisistina tsan ngwan ay ants amat rice asa ngatsasa khabet san ngasan ka ku itsin nga its kain kore khana ken ge tsumana sike tsuwa ka ngu khabe netsira kung Wetit sang weda is tina hi habetsa wetlengetitsa sas bude kwetitsa si kainisin ge khuna kainisin khunge ta process and out ta recepts and one ko ngaba sat nga tana dai twesa hi mnediga kwen kwa de gidi yoga hai siran eram tsagin hai ze tsadra tsasi ba khuran kwa ngaba ske ana gamne haba ta hasa di nware khware its nesa nga hu ai season re habo skusa de gin nwa hin kwa tsara de ge kwa tsara tsara sin mari go belofte ga tsikidi Nesit kon umbai, ne navek sinat kon umbai, aristinat kon umbai, ha niso ikapna, wagro kan sinat kon umbai. Umbai nwata, titta manga swasami, hi amabesna, ne ausadan harat karasen, o marek tanaga worenta. Ma recepsa madidandi, komsiba ibe mabatui. Mabara tswatswa khuna di nware mabaira tswatswa osa ne faka dra dripsa mabaira tswatswa osa ne mariro stis wasa dar si khabesa mabaira tswa madira tswatswa khuna ngasa wangare otske ngaba khu ne sani mu mabatsini ditsa ma khaisitsini ditsa ma tsobunga tsini ditsa sina nware
ero nikhwela ke nqa itsama cuinca ubici ditha ditha o ditha xa ukuthi nangchara chara re mutsa ne tara ditha xa ukugqinga ditha etsta xaba self the huicwi tai etsta self the idmatan asan wagaru audo seng waba satsukuma nqano mabatsa iqa usa tai etsta idmatan para i audo nqa nqwahi qwaga qwaga itshara gore ditha train tshabe sa se hita xa uphabe sa se gabe ditha nqi khurontsina nqi khuntsina ditha re Mutskom raunwa, ditat tahabigra faildi, o ebe kore, tat haba digatis kusangre. Tatigatis kusangre, ebe murosina hire, ikorore, mabasa, maroeda noha ditatadi, tiger, net harirosemga unu, only kainhunge, harirosemga net, listen usi batabaro, only kainhunge. Ditas kamadra ditahabigu, mahi wida mayage, huera mibati, satske hue, canut masradi, or reception, what worry. Reception wa wa I stop first stop stop first stop ko nsisina nqaba tsana qwe komsipke nqa khayiki mqhari khuro itswe sa sena tsi gabe tsikira ngumseng ka hi ma go bunga tsikoro ma ga se viga tsai ga wige emails atama in omdi tsama di go me itse sa tsanqwa go rosi o kore kore wa re tsaba tsabe ba wa re isiko ma di tsadi ma a isara go roda ma di ra go go san a irode sa wa re kauska itskoro tsike ma khaiske ana fo tsko ha isadi its di tsana tsaba Ditare, dance unsendre, recepts caracara sensitis, ticaistis, tinge ditasta baratata, titasa, who disaros and ya, having a disas and ever sent ma, inu did inu, disage quen gets it, cacasena, disasa, huski what cacasinsara, tikwitski and stabarasi. Uncle gets in his atina. Am dam ditin onda, sarage. Huru kwed mada, sarage kom kweda, sarage choisa kweda. Gore, no madiko sens huna satan anwa. Gore, lines to hu no paki wugen auntia. Sat arma sling amda omdema. Habe netza ditat mais. Titabi, tadi, mutsta, faili marahina, tuhu gue madigaris. Korore, ebe korore, kore, wasire ko mabasa ma kaiza. O madid radio sadi. Ain kaut ma is hadage, diskamad radi. Habe hue eat madidani miga. Huntina on the shukma. Kore, kanaga. Madis go di. Taira go di. Taira nkara kara. He? Maske agai. Tika iske mutu warahani gaye. Nikwe dage. Kurin aira gaye habesan. Upke. Nga dage fear din guri gaye. Tsu dage nga dizi gurin kaman. Kaisi gui ma. Gaye ha. Titin ay. Ay nea ga dok nga huwa di. Habetini ma kauna gu. Titini ma kwen kat kain am gu. Harit warwe ga diya kametini tani sen. Ne. Nedi go gaye kawamsti. Ne gaira. Nedi. Naira gausen. Gaye sis natko. Dira kaum unen urin katni satama tonga rikamadanisen ada kaisa uam ada kaisa uam

kaisa ngam si ara khara senza ngam khabe receipts ke qana xwe ma khuyi wenqeke qana hana receipts axwe nu itsko pais ka qaga utait sadisa ta ma pais wasta tomada se uda marisko maba isa maritsin u maritsin en khaptina utsitsini hara khaptina u marisko maba isa nu itsko re hasta u marisa mabasta isa Kau igira hangi esat siriyegani ngegi kaura mariska house sata madra isa titski ma tamba self de kung karop nga kung ti sata rang ngoba sa kung kin karadi hi ngapke kauba kaupke din gira huri kovab ay koy nami tuy huwe diga di ants a self de eram si gutni kisa sa ngaske at kau dirami koy nge Satski an ne huige neo nails kuzani maridi habet skira diga di opgin laba kau habe Mutska ne hui genelsa ko maridi hara karasa ngapke kasan enku kasan enku kasan mungit kya nga ah kira kara kara kira kara kara mu ebe idinse ne sa ko sa tsikin nga ko o study ka habe kai itsko hi hasta odra ne bugada season a bi hi hasta hao nga adm di tsaba molika molika dra sta paske nga sta khuza si tsoma khaza diko itse sa di ununga recept sa tsa hao recept sa in khuna qa itse tsano se kong ha wara ga ai boga din tsa tsa sa se kong dide habe ebesa ah it's tsana ka recipe sake recipe ngeke recipe xo xa me ba xithi recipe sa u kwe nwa kun akukunani ha xa u ka xithi recipe sa ma khuyi wa inqi recipe sa nwa nesita ne ya umidi de tayi e cwisi sendi sa tsa ko tsana ko ko ko ko ko ko ko ma it's ta tsara tsara xa sa ma ah sa sa tsa tsara tsara xa sa ni hu ka de ke kwa sida nama han ke kwa sida khubana nama sa ma xa sida xa nama sti ma xa sa xa ka kun titsini qini cwe si komika komititsi asa mi ka ntsin ai ma sa khlei lami kum sa ba sida ke nama ai mai ma di mis kha kai kai itsi kome kai itsi kome kai ka hi komi dran ke kwa sida di khumana na ra khun di na ta ma khun na ta ma net recept tsu sa wa ma khu yi wa in di recept sa wa ti recept sa tsang u ke tsama tsa tsabi tsang wa ti tsa di khwen kha sina ai ti sa tsa tle sa tsang wa ta an u khun tsina ni khun ne ne si ne ne da ne ngwa ra ngwa ne sira kuru u ye sei kweitsin khare itsina khang o go tsina wa ta ni khakhaseng se khakhaseng ke to wa ta masa amso ko se tsa amso o se khakhaseng khakhaseng tsara ira nngwe kuri go ka tsatla ka se ni si ka ne ya asa sa inqe we tsaga asa go we tsaga ne ske go vetse ke tsaga ha ke go vetse ke khakhaseng da ke tsira ke nqana ma di a nqongosetsa isa isa ke tsara o di tsina hai tsira ke nqana go ke ha ira mutin ane se hoe aneni uruge Maride, omsna gugir koyege, tel sa hatsige, kwena tel sa dagia dean aura dimsi, season ga ansu kaw magri habets ken lang an. Sinin ay nao tel ding, watin nuhu ga tanga, ne a anguge, technologi pti hugu, to wata masera kurwega, seitsni mutakasenige, ta recepsan au, ta kaveban au, ta recepsan au, wang nasi, samtum kia trip, wa hi, samkin amtawam di han awia, kain hun sing awdaige, kain, kwisan, kwisan, sarage kain hun nana ni singa. Recepts tu sa wari. Ta hi sida ge ferodeng na qiba et mara di kwemi recept sa si wa I rechte khunqa bani qasina ta o banqa opta nqama kaske hot ko ferodeng swa sta khwasa opta nqama kaske hot sta season we ran khwasa ke net tsatsa ko sku sire ta e dan nqasa sira ta ta e dan ne ba hi di ne khu I netra di ta e ira qautha Tare e ira kauka ngari tanis krauta kum kasa sen ngari o daga dida kasa ngari au danise iya ni khueni kaska yuga resep sa basma o sata recept sa mwari idan umsen umsen titi hande fauti hi ama business yara ke kwa qari e maitma hara biris wasa trabu ha ngaitsken unkai at kanwege rechte recept sa wa in khawrona kaitsi khorona itsi kere disaro tsinku kaitsi disa khabe ni kain ke khunege di its di kankai umsen tu isxasa ma amda dide ta umsen si saraba ana nesis wasa tsa nisa ngaitsko saraba qaita to scout nga haruri tsina wa itsmano umsen Sats ka neo nesi, ngats ta kai tsautsi ka nerte inske dimitsi ha kha a harun ka kai se kont mai net sa sa tsa ne hi anu se seniti ge dimitsi ne om fenster di no om fenster di sing a khwets ka sa tsa ne sa di ska matra di khabe khoe hope ma dimitsi muskao recept sa tske map ma recept sa nware edo om wisting om ta sa khabe ske recept sa nwa mariko ka khuse tske om mi tske mariko ka khuse om ga di ge ngas kha ngare itsmu of saro re itsmu madi sa tsarasa sei ke khom sina ngis recept sa nwa ngaska alarm sa nqo ara ke go tsiku ka tswinga go bo dimetse ke ngeng an maditsini kung khisa
they had we main it ma they had he take kwa uns kamatra uns gabe dan atma ama besna uda mari go ya sa uda ke mar uns uns kwani di timip ma they had ni to gara ma ipe ibe ga susa ne zima ma gretz arip ka gabe qwetisa up me ni gretz ta dip me it sta ibe m dise qwetisi sata sats di uni bani wanga go sesi ha Sets kom abera ga de hat ats taun abena ra ga de hat nga ba 5000 ro ke demsi fer per rosa sirang ama tain ara mat sta khansen ots sa ngwip di e kung ara mat khansen ma kain kain kain mus ama tsang la khansen kama kain it si khansen de hat an an ne om sira ga suru de ti hi i di mi da ngis ka sin kung mut sa ra gin ngi di di sai khan am bu sin an ots ne khwi ti no khwi di hi tsap ma ga dit kom as di recepts di professor tau Sat kum hon kwetsa no art scout station an I master ho na ne basadan kaise ho ne badan kaise ho ni kwela ke babala da gasna kaise an ma khaisi dan kuisen maro igen kaise ni chatte maritz ge ditout king an maritz ge nga kaise ein hon kwe gaitits an tairo igwe hi ne khariro krobro skuzi tairo igwe ditskin an busen an oh no hun ama sina ngadi gun andre I wan ngade dire wan ngaro de dire ni kwen ge ne awan an Owi Marisa tska wow, ots matop nani asis. Mariska ororots, mai ha, mahurwe ne, karosetska aruiha, so you sasen waka ye titni. Kai Mariska gangwa kweb kami, tuidi goset gangwa sa maritzke di, wan ngatskep me, titske recepts a hope me, o sa unti recepti tingi di guya. Satsni ho se ne o sisene tsinke nqa di recept di gude nwa ne sino singu na hitare tang umsen umseni atse so lang tsang umsko sesa tang umsen tang umsen ums di recepts hon kwetske sa tsa ige tang umsen sara ge ni di tsini tshara tshara sen ho se ida di la profe des kwesi chivera da khaba hu e beza kaitsi ho han khao xa ba no khore ba dure ta umsen kaitsi

ucicuno rokcip kepma urisa qoda madi girami saho ya oda sadatsina ngara gumisen asa recepti asa khuruna draditsan uzipna airona tskasi uqhawsi airona satskan ano hi didage ngaye singaqa indideke ikho emaho cha singa qa indideke tairo ye adixhadi o satsti umrobke a ha hisa ugeyike ngalira qayisa masika ati ngathi chari kunqa cuiqwapna io tarini tari qostina a uisa habiki asa khuruna traditsan ube a khabaza sadale maqa ku maho cha kunqama xoku tsiqhanqa kuqhayisa ngalo sarage cuiqweda ti ira aisa rakuru kweda saahu yauda qori ngasina tani ku nqanqa kuti asa ugu sigurogu asa resepro de ti daramingu bai ngari danis in astina qori ro de di dawi ku dani has in astina ngutska hi ma aris of ma kwe gi nezi dawi hadi satsa dawi has tris ose habi no kwen amastina sats ti qori ro de ngastina qori ro e danira outas di aban aiti amkwen kairan waragan tai qui hais nega ha habi ayom din nga han kom din nga nen wanan wasina qori ro de sinqi uga qori gi

ka isengxhaxhasa nkxarosa cora kuri sada ke sada dinkcawukweni sada dinkxhosana waqhube iqhaba sehakweni satsicara xa mxare ndisatsichanxa ayanxayeti mani wana mutnira khomrotsidiro khamadisa madisitaqhayi xa ukuthi daka qwa ukunxabe cidekini nxane inikho ikiquma uma idada ibe ibe xa into mahatsa ukunxasa radikhwena wanxaqaunsa radinkqiramski satsinira khwe xa miro hugats nisa ranxayi niyawudaka xa misinazani iqumka nqawa yedirhabe xa miro madisa maditsitaqa iqinisitshata iqumziro ehatsi iqayisa nchubi wanxayeta ninohmiski saragaqayide chubi ku ocwidane nenowidiquma habathi nxawuba kuthi hanawiba ungaba kuqhayisa saahu yawuda cayiba namibi yabdinxayisa ranxhore basi nelinoh oruinga haruri

kui irko chinda chekang apting wana sau bed wal ngaba bi khanda khoma hi se chine se bedana kading wan di de khuguru khase main de chitai ministries ke arop qeb di taun yan qwega khawngwi komsi bang aring ui chin amas swap ngang aup arma gi mai ai aina ko khara khara rusip chin huwa sip abadi ministries ke wang hobai sin ai ko on se sarang eng ai sen ba se Africa kai tui onke kam ites house disa front regi di president Emmanuel Macron in kan house aroma go season u khaba go ta de ha bas aroma sinesi wan di korang iba sau prase khuguru khase ku main di chitai ministries ke arop qeb di taun ian weka khawngwi kom sinang arin ui ching amas na han aop dina ko khara khara wagro wekep na ku ke khawngwi ai kaw khaga ke mi ma he wan u auto na tuinira ai ka se isa han aro ra kha ban na khawngwi ai san aran ui ha se ama si ku ke mona khan din ai par ma ke ngui sa e nausa abe ma i ian arga man da ko man ui he nas ke nga ministry sarami nis namabi ang ending ai han sen di kai ngo khawngwi kaw kha di thakai are sa de gwan ngaw khaisa yang hunuma karib harugugu chi season khazip a khasina khok ta hante astan ge ai kaw khagudi kai tui aw na chin ama khu aw na go chaw chaw na he in ending orisa siba season u chi khaban nas china khaw mu yin ai ka kha ngan ama awi khain khain kha mai en a kaun tamaska iyo an kwan u ha chaw chaw na in decision khazip a khasin ama nira i thakai baska om ngan asak chaw gu ge ai rop chaw ba go nui he mona khan de kaiba asisen khase khau nui kai ngo ama khu aun chi khaba ha ama khu aun yoku chau chau na he in indin ama aun na ngas ama kau na chi kuri sa namo bian in ama ngap kai ngo de khau nui dip na han na and this is khase kun aroma khan na rusip chin huwa sip oba di ministries kabang kop ain was kharip nas ke wan hobai sin ai khu aun che sa ngai kemi kun akhasin kabang kop ain was na kuin misa sara ain ai sen ba Netes ke rundu si kaisen haveng aagu ngan aastigun nga haa ngoba ngas kako chwa chwa. Ngan ngovis ke rundu si ngay tau ding ay ngoba hu rundu si harugu paung udi khaip kako ngoba. Ngibdaban, paung uigu ching hao ngabe kong uganiramay en aheba. Ngasagup ke khadi ngan ay kho aw na di mikuib ang hong kho ami ay awi hui chi tanakoban is kabangkob ing was tarib di mong am aob hamunyera hambiu kabakus chino akhasina nira kho ka wan khobai sin ai kho an cheske guri kro be disi tam as khai tham dis era che di he ian khadi ngai ches Florence Nightingale's dis assistina isa a cheske a nuin wisa twin arodi ai kho aun chuma se gunga che kro be ka kop era di na kwa kwa aroma miss namibia organizations ke DC Nungs Kusabedi, Miss Namibia's Timis Tin Namibia's Anusip Nungkuran Arumade, Kun Haisa Gai. Nung Kusabedi Ke, Weka Gam, Akasikuswapna, Karukusang at Nagirin Huin Uihem. Nung Kusabedi Ke, Twanda Vesta, Unin Nungus, Ian Nuna DC Twin Azahu, Turos Alkumuk have discussed in Rahas, Arumanra Nari Se. Miss Namibia's House Directors, Biola Boys, Biegaske, Nung Kusabedi. Om khais chik kabab taun uib wega gam akhasin tabab kha akhe. Iske go toraku torakta aon ramung uit khaisa. Ngu thai ba awi iya namubiab di khau ba. Wan khubay si kabab enira ta nienira kabase isa. Thomas Tharib di mong am aob sem nu yomab ke mis namubias si mis tin namubia ngungkura. Tare ko si ba taik tay na si ho ho ngas aing hanup ase kuasa ko ma. Iib pero si aing kurak khan ngas ngangyong kara kasako. Mimei ba se. Saruge Juan Juan Luis kaisa mesti sarakan hao Oshakati sti magistrat ngongka khapke main khai mari sin morasa si mani disi twin a kuriha hasho tushi katoteli disagun hara ya aban ngamai sai kam sti ku thas khan ngoritna sabam katoteli ke haga disi twin a kuriha aban ngamai sa yang ipti courses na u hesa Oshakati sna freida karap igre tani tharu pa ki ngawam aban ngam ding wega gam wang na digyo kun haisa gai kato tele ACC sti wang kao di thakkaim arisa se khosis na gira uwe khaisa naba e ngawagu e khatikya korang misen se ngayip keng abun ha e ngay ngawagu swap na geng ngawa ngay maisaba ngayip na geng ngawa se ngayip aban ngam maisab ke ne swap e ngayip aposa masip na ay ngop na ugasa kato tele ding hop ke disi akan as toisa op disko se arun ngaya wang kao ding aroma ko main uhe
xan xa vinxonxhasa bucala icuri yanqaba awinira use isa kunxhwi Afrika bucayicubi awunke xa mnxitshesa house disafranreki president Emmanuel Macron ichangqunxa lesiqarumako season u xabakoxa ndinyanxa endingxuka marisixa amrhasika qurucuri ndinqaruma asubusubu baxhaka xaba siqaruma nqunadi sisirha nqasa afrika xhanuku cayicubi awunke nxa afrika forward xhawusa keni updata nanqasi nairobi sinqaranqhawunqa curonqas franreki nxanqunxarhasiye urikuvabaranqhuwanqhowi nqaraqhoda nasitisa Macron ke xanqhawusa kuwasa kuma inyapramisa xamtishinqonanxa belgium euroka xabarha haka kaitisi tsi haka disikoronxa belgium namubia dollar kude qubirisa afrika bunxake hoho nqabasa xa unqas maske uxoxos franreki ndicubi xasens curikosi ebutshixa enxaredi qhuqcoras ayiha gurisa nxastis ase Macron ndi xa unxumisa ebke keni abdi president william rudoba ji hunqhawusa qnwakaxhapnqa Avian Les Bains, Franregi Disnanira, Sinhauna, Sikiruto Barami, Ip, Kaingamiba, Nairobi Sinhaus Tava, Autugu Nyap, Nan Ipta, Nira Uku, Amanira, Omba Kaisa. Africa Tiktai Kui on Granuagu, Ending Hogu, Kasia Tabi Kotosa Siba, Unga Kaisa, Kuvi Aunahu, Kadiran Uase, Yamarisi, Hobe Kasiba, Kasia Tabi Kanzoba Unga Seti, Sinhusan Kasi, Om Kaisa, Aunt Okasa. Macron ke ngare ka manda go me e turo wa nna di abang opposition tsoba Africa bna ha tswiri de no viba sara khanga qhesa yang uru kharu tsau go tsora sa iba go inqas cha a ho iqhapa South Africa bti African National Congress ANC nganske ngwi instinct house is in uran nganste e President Cyril Ramaphosa di Farm Gate Tautausa sip aye arigam vun success ka go main ui ayen system go baba wi go mi nga ngu sne tsgam ten sta wen ra ha se go ave ku sai khisa wa khave kwa ha wa hisa kai de mang op tsinga nup di ma se khui kai ngip nan ngan ngan sti mai sana ne ra kai ngau se ip ngap khan aro mai ha se Ramaphosa ke kai khai di season ung si den arigam manda nga Tautausa sip ip na nangari awna kai tuap ding okon ho si mar kari marina ya nuwe ngau na epte karon astawa cham odi si cham disin angurip na ke saung sa ina ke angari amaran wa wa gur vekep ngap ken hong thano si ngau ka khaba nga ngau ngau ein ngau ka di Ramaphosa kwai di khaba ke chwa chwa o Mexico ke ave di epte kaung nga khain kuriba khobai kai phuru kara ai ko basen ngobun ngobusti de ko tai wa ngaba i khwasa man kwa khasiba tun Wing amdin mandi, ting an nasi kaitu de huko has kout na. Fredaxis ek kaunga squa aub Mario Delgadoba, uba sine de masikin an, skol kurip, uba kahaga di sit sedin, weka, koros kamang aip dis ainran am kaisa. Wagura se nga minku kadit saisa tami de kavigu is tina kout kousa kaisa. Kaunga stina un hanu de mainsan king arika manda kun hau hai, ain kaun, kuna huna hare, simi kagu, President Claudia. Shane Bomb saku haga yang nulis aroma yang nga auto isa ngubu-ngubu sika ke karasa isa. Kau nga setahap ke nga nyus tabagomi ngabai ikian hongko ame kaisa. Kau nga kain kai kai uru seikin avetu ye kemi nirang nga huwe. Si disi korong as tuwe saup disa inirang am kaisa. Kakak kubi di kaba nguna disi tuing as auto mutap disa inirang nga ngase. Kan kubi kai koruku yang hongo hase Mexico. Amerika apsi kanadab kharat ko danai guke. Disi tuing as kamang aib disa inirang nga nga. Nguna Mexico ba South Africa ba towns ai Mexico City manira waka sini sini hwanan amus aroma khabatan khadi hwan dite khuguru khase maindi chitai manastiris ke arop kaip di town ian weka khawngwi komsi ban areng uichin

swap na ngqao qaroma ke ama ingqai na ku chara chara ru se tsing ngwa se qaba di ministries ke wan khobe sing ai kho am tsesa ran ngai sen ba tse africa qaqwi on ke qam ngetses qao tsisa fran reki di president emmanuel macron ngqan qao qaroma ko season u qaba ko qade qaba qaroma aske ning khwan am se ko chiuda khoyan ke qao na karap ding khwana haga ir kaisa mesa ya ngwa sen qao.

0: Kai kong oba arnote se
1: hanto
0: aise. Ke kam si tu

kawo da nan usib na kan kira dimire serege sarare sa gub kam kun hop na gwan am kasen dc kanin ahiron da man wa netse gam karaptin mona ikama bahu iske ne sa kan kup erege ngadise a gospel orona wa huka den startes a khuya da kan kira dimire dc kam as kai top dc kam odisi kam dc nanin an ikore pna dara ho sense e ngop ai iske ne sa madisa mabadura ho sentain khaduha taina dai di kudra tin se gorobe ho ge ada di tin dure ne tsakam kara ba sina tsik kam gare ke sa mesko kai aba de uba doin kaisa to asin mani sa ho ne sis gorobe tsina ho ba eng ap ka edane adi ise house ke sa de gara kam ka mani kam hu maski kwa sa ngabang ngwade e mai aba mi ba de time card wan a khatsi mabadura ho sense e kaisa tung ai ira gene destiny sa hunga insta mine tse gam karab ai maba hosen arandes discrimination up ai machap ai do ina se ya chao u kha social security sti road show mapka is gene sa qara ka nqa ku aba de hina sta social security sa didi marin khanqa ditsi oni ha se I khun nana ra chiu ba du se iske ne sa se nganwa aroma ngicure ticura de khoba me cosa se ma arandes nani ha se ikona tan on ma ke se mre a cosa se ham kwen sin har gudi nga tain tain wa sen sa nga kwen sina ticura de khoba mere o khabe ngai saratin ge kho kha sen ha se ge ne tsigam kara ba ngai tra disin oron ti oni ha se an khwarun tu khurun na iske ne sa hoge ma kare sa wan ai ne ba ke sa mes ai un ha tara reading an ske lishan ta ha sa rige os lish tu kura ta ide ti rege na idara ti se ni ha se ge hoge wan ai am ka sen ha se ku ha re se ida ai mure ti ma de ise destiny sa wa am

0: ithi ke radi yethu sikajeriza nxa ana uthikani ngqo ngothi ka uthi xa isakho ise isobe ida ke amasiko axa xa ke sizo sikridi committee si adawu ayha ngari kwadi izamire si kwasi ka ngwazi phaba si dirami ngqaba de ngwazi phaba si u dirami ese ikobe iske sizo sikridi committee zangqadi tanqharoza ungathi ida ke neveke amana tira kwanqanqa seinqarisi kamaqanqa paqoma ncamps ay si nebada kuronqa yethu ngoba angasina oka uzide esteli koste sibi komi ha iyo ingecwiqa ngona khona kosi ha isi oka madiko ha din kuronqa cha ngoba amsikhona korotini se isobe jato ngoba mire nqa ingqariko si ha inkwenqa qaruma ike ko amti amapekuwe si ike amase koste abade wazi phaba si utira mi oke koste sanizi anqoro yashi phara ha kwencinqa para ha akhon qaruma ike nqoro si ke ari ari ka ha hang house at over se phaza kwa main nge tita do ba e ngabe ke ne simire khabe ike ngadi in house na ni aro ba mo ngeti ngwati ha ba ngapa ni siwe ke ke do khaka be gore an ane o khabe ide ke ne ba arande se ngunga se mara home as and say ite ike ama se khona ko a o ha kwa pa si no go bara ka ga se ise ke tara di kona kwa kha ima percent le di e amti ama be go di ma go kwa ma ngwa project na I sizo security committee zara mari size khanga ihanqanqa usikomenqa xa sina pinqiko kobe yini di project am ihoyi gare ke nqa ke nqa u ha itisa student mahati khabe iko nqa dinqa skha uqa khoko ba a nqa u ara kwa ama se tingiro de khara ku nqa itsi ku nqa rame o isina itse nqa itsa nqa u si ha an u sen o dan u sen re khi ya xa ga iqa ti u tsha de xa sa dinye tsi nqa ben rame mari ko nqa sina itsi ya xa ga xa ku ke qirene ba ide ke MC xa xa sen aqhayisi anqandile qhayisi xa sipende eira home asenze isiira ke mayika nxaye only nqanqa se amase awunaqwaqa kwaqaqa kanti ke kona sinokubara xarha se isedike nqumqhedira nqwa sike ke ize ano aisa saradikhona nqa saro makhayimaha siqanqhami koro ke isameza xarha sikoro senge uzide sin onqara ko I amase dako nqumiseli sisinatikoro nqwa makaqam qam uwe xa ube ke dokuba arande sikhona ko akhayimapasen sicira mino go batsini ka mngarang ai swab ai ta ka mngarang ai ke tsuza hi dida mira usilish
1: ya qasa go kan kan stira mira tsi qomqa de gira qam khwen tsin go sa se ngaba si ning wa se qhetsa
0: ka wa kama sna da ni kan kharo tsi no go ba nwa dira mi qam khwen de sa go pa o o sna tsa go tsa mo qam go ro tsin go a tsa ga se o sna da ni a ro go tsi nga sna qam ro ne sko se
1: nenda qa o tarlangwa ukhe basendi tani qa garo okay naya om e ka ni kam gans
0: okay shop
1: ya tado ngadi gro nqa use ngaba si ho senre mst birosta ba iskenese arandesta ba social security skin oisa marising ha nqa tse wi ba haru ku dira tsatsa qa o khwen man aro mara man ui khavetsa ngaba si yo tsitskene sinqa taina qa cha taina tsini di mabatsana kana msendidi madira di yetsi taina atsabe xare xarisa se yanqanqa sana neri ikana msendi nqa sitska otsinqa aitsma hab amqasa hu kuda gore netis a ige international nurses day dirami ese ige I call on di teskinesa hukane sisarege aurega unwa tarede unha di eti gengwe netes e wanga iha sera nkanka e ngadi I aiko aunti nda di siseni nesiga prefat nesiga start nesiga mabakui ha have ngay in the nurse na di se e sisen gu ngaku ginetes era nkanka e ti oisa se man oha se netes era kota e se ige em ti ige netes Estina National Mental Health Provider Appreciation Day drami esege maskere ngibesen queen ngab sara dip karasisenan queen hina rawidan depressive bare gra lay akwede ginisimu dimitsa tara qumba queen ngandi anqasti tsiskene tsa qosa se dikira me ka counselor ndicidira mitsi da therapist andira mitsi da psychologist andira mi queen ande wa khabe wana kots ka queen ibasen tsaranqi saradi ngong up engopting urusip ngabara season base queen mangene tsa iran anqa ese ige etike ina qoyisa se netse say inda this is en guti hoga subuda ma khabe nqi queen ka seasons

0: yaqalo xa mntu sihunca inkira ma wancasike koro isha rusa nqarixabisa kumnqara xamca sina xariro se ida chief ncwisepha nqaba niraqho waro rhabe rhabe cunxa inxaxa xa ndinrangqhawo seyisarhoya chitha ebenxa yinxoredi masenxa itechnolohi ebdinqa cha ebeqhwele xabarhoyda nira chief ncwisepha ngabcha nquriro kuda obebdikunqaka cora kusesiarhoyada qinisapha eshley bthingo qwexarha siarhoya uqinkara qinisa eshley dimithi nithe uwanqaro sicha xaqe uda
1: ada inhakarapti mire umepetoletsi waqaunthina nepketomiti da eshlinqoga dadiba ukada koqnaga xhumane cumasela koqnaga keikhweni khada sinya hasi awudakra anqa taritai wai khabe nxa incaba mainti ncamsaba deqa uxhosa to wenetheta technology baqhoqaro anqaro skene maskene technology ndin uru urus eins tamaskayon urusisen uqo technology ndin technology jetzt amadits a taisor ein tsikhadi tkhwaga qai khausats technology ka umatsa san urun einstra diragrami digital wellness dirach abanqa kuba pnamie a digital wellness enqayike enqamsa bade qawo enqayike nosisa a qaup usip tsika ha ngaba huka ha ngosip tsin uru qai khaus khwei technology ka umwa khaske ngasa cira chaba mire qau usip tichadi tichadi uru qai khaus technology kai khwe umwa khasa ningana de ngamsa bade qau do ningana de ngadi ya qwi khabe tingadi ya khabe de ke ningana technology bara ibe ibe dagira technology ira qwi tida ke technology ira ibera home ti technology ba hutura un ka unga din obe ke ke khwenqa ke nga ukada ni technology ba qwini di ba tida ni technology ba qwini un ba e khuse khabe khabe khabe ngamse ba re qa do satska satska kom si gunga si nga ngaira mi ese ngaira ngaira amiker kepti ngai khanis nga mi ese ti hurip nada ka khaqayo onqomi hurip tin waka tida gran ain tida ke chadi sidadi urun ains nikhonan ke qomsi kunqan gra ngawo onan ke nikhona technology karachi tamaske yon ga sisenqa sisen kharu tin ga stress tin ga chadi urun ainsa tsana nayo onge nikhona ra technology kha abara chai kau bara si chiyo mai kau paisa nesa anandan op hara kanqaku application nange ha download khatsana tinange ncikhweni khana nge ngadina nge stress nange ncikhona ne ayinsani ayinsani ngongo tamaska yo chaura chaura amro dira qancikhweni khana nge ngadi qai khoma sisene nge ra uhana nge ncikhona khadi ne khinga ro didin op hara kanqaku khinga ro didin open gara qa a qaba das oban gara qa tinga qaka ha trompet nan violin nan orang man kha relax e huskira on span e huskira on span e tinge qadi e se ngamsa bade qa do technology ba qadi oisan arosa ra khuru oisan arosa ke technology ba ra khuru khabe dani khwe da se tinsen khairos ti kuiro e ngamsa bade qa do ngaske no sisa mati dani balancier maditani ngo maditani maditani kwetsi kwesi si technology this is an uqo uthinani torasa ninqwi toras parini ninqwi ba tani khurke khurorondi cuige ige ngamsa bare qawo nqanani ke rami yenqi ngi applications ke foresting ena apps ke ha nqanani ke nosisa nqanani ke nosisa ma applications atskira sao otskira otskira satsa technology basisen uqo fona hura manu gate dichire dami fa ncinqana da ke kaise phone bara ha kaise ra tablet ku ba ha kaise da ke computers ac de ke sida de moon ke ngaba cunya thi ke nci screen nan ke ibe ibe kaise yanqasa tamaske yo kaise anqhai thin ke khona screen icu sira chi one forest app ngap ke ra ncadi khona ra ho ho nqa

tira hiri hiri nga hanat asatina ebe fona ngumi beti hanapa anda khroi ma ha aiba tisnat an ma derdach minit ka of iri qibat nqisi cam ngona hairode a hanatha tamaskayora miera korihas nanda khona mi ti arop nanda khona mi qaup 80 satina qhadine twipti an khipnati satina airoi uha otsyoka an khanadits grau otsne ebe fun hana nguse khusa fanuzi satke hopti qami tika ha khun khatskera ha seikene e proira ngadira ho ho ngada a ti ti ngi epnan ge ha ngamsa bade qau ngi epnan ge ha ne om ngi ngi khona ge qhadine omsti ngobusi ba unwa otske ngamsa bade qau ngadi i epnan ge ha hinarane hinarane alaramde rakhai khai chi chira neng oro ira ka pa pa khop engi khwen ge ka masiki khatura omho e se sen ye khona omsti ngobusi tamaske yo omsti nga sasiba unha setske technology ba asisen ucha technology ba tske sisen ucha tske ngi khona ge curira ha tske curita han ip 80 ka otskra technology kha mabkhara khai khai karang om ome tige haraka nqakune ne atne hanip ase e alarm o qobtinge hamuts nikhemaba enti qainses nat qakwa omsinga ha inediko khayi otsqakwa ora khangmaro qawina ge nqa ebe miyo omes khemare di iyo sege ngamsa bade qawo do technology ba qadi whip ase a e tsikweda ding omqob kweda di uinqob kweda di toras a technology ti toras nasna nqe ne eprona whip asia ixa kwetsi ke qhairon di cwinta masgayo ti kwero tsati ke challenge nan kwets xwa uindi ne apps nan ti technology pat kwetsa ho xa ye ngada gromise ke ngamsa bade xa ro ke seda gira si nqa di tsida gira si technology era si khome e technology era gira om ai nui tsita ke no technology ose ne coke ai ka tui imutsi coke asen ke nqikhona over reliant technology ai sen mai ke qwa nui ro di tuiye tsi no ro di tui ke qharit sta satsa san urung ai snata qharu otska qharu otske ra ton ai ne tsa qharu nga go ta inge wa khona ning andi sesna ke ne epike sa privacy ni si tan kan kan sa si pa utsa sat tweet uba sena hui mai tina an in wa chathi ya tsora ku cha sensitive information mai kwedi tina mama ka a qani khuroi di tuine app ku bai ge ngabatskera si ngabatske ne app di settings nan batskera si tsitskram ya a ta ibe ne roi ta tsora kure no roi tske ya tsora ku chathi sege ngamsa bade qawo ke se ne app na a we khana tsi khadi a flexible tsi kaiseng always about the huike mara gromise tskasata khubip di kha ka kunqa chau of ngaira in khase a mi khona mise tsi hurip na tska kha tayo hurip na da ka kha tayo o khutse nqumi hurip ting waka ayihode diskira misara mis khabe ngadra mise ge ngamsa bade qawdo ne apps nan ge wakweda basi senta maha nikhonan ge khadinan gra stress chin gra khunna kharu an ga ngop na ha di gura ai ninan ge anan ga si mars an ga si tsha dirang ai e nikhon jina ra tanan qadi na han ge adaka mar 8 khan tsi si mar 8 tsisi ngutsisi nebasin ngutsi a adaka qhiniye comedy rang ainsenge ne apps na wadaba sisen tamaha tsisi sen kha tide e se satsa ni sisen ba khui satsani win uiba om khaini san urun ainsa khui sats tweet ane mai dire tidage ukane stress hanadaka diyo ka khadits kwetsa IT, artificial intelligence, and naha, homestand like hobby or get it at a gang, kamatura ta.
adaka ngaisina ukan auharoi.

0: awudagasi ti umsinqasi qathi anaqansen eh anaqansen tisin umthi xhunsa sake dirancane habe ngikhweni ke angamasike xa ncini ke angakhweka xam angakhweni kamut nange khweni xa kunihadi habe ngincina technology pharasisen bye sireke xa dincamsa bade qawo adi uyicop khwedi cosi eh technology pamadini khweni wi technology ba chadi ne digital apps na khwena madi whip aseni iba tsita ni chadi qaba mdara swap eda ni mut adi I balance ni uha a balance eda ni uha tsida mut technology bi cu ha ti de eh internet skra hunayo internet kan ario unita isaka I eh robot nanda twaba ngadi ngamisa misa rake uka qhayi bay eh ne kaha robot kutsi artificial intelligence kutsi kere ChatGPT handa twaba ngababke elopti qayibara twatswa ngababke chesupti ipti elosis bara man watira mi kere nga technology tsinge uka khwepha tsikuruya tsikhwepke elopha kuruya seke iversike superpower ha sidani wadani mutni am tini khon eye tini anqai ngadimi dida ashling oqada chaba khu ada iha karaptimire ome petwal tsi waqauna tsaiba khore bare tsi au kharoa mut ana am tsi chadi sobocase ure khabetsin untsinskao chadi ne tairon tsi ka ha soron ngadi ngadi ame khuron khai kamsa khuroron tsi lemunan tsuse sina hare its tsaiba ho a vitamin ku tsi protein ku amsi tani ha ngat ke ne ba di eh
1: sira sira kan kan stimire ku sa Ashley a ai ku waraka se no buru ikhabe ko aro na ka um tsatora ku khasa sira tsomre ka um ku do u khasa a ku tsamrona u ba sentse khabe sa ro na se no ba hara se a a kama mo ne ma a ka ga u khasa tsomqare
0: ke kan kan sadu ona do ikha karaba umare khai da gera uka da gera khai tsits gera net go go go ga khwa ots ke khwetsi na khai masi khabela gera munxa a tswa go am han khon gera tsam di watse sa ke kuma ngaba go tsame hori pa mi
1: tsam sa ke kuma ngaba tsa go le ke ngoma this hour
0: o tinga nuk masi
1: ke ara kan kan stimire Ashley
0: ikha karaba ome betwal ikha tsches
1: yakuba ukuthi kamdisi ayinda maxa usegira kumasa chief uyise ba uhamre

0: Qaro chira ngari khowa re disikho sen a hinda qoma aske manish khase satse ira ngara komise a kwansa chief uise pa qain karap timire
1: qain karap
0: chief chira ikom a this ikom unwa nquriro ku ngaka a qosa seta u ibara tsa qa nquriro ku ngaka qa un cha tsora kuri
1: tangi Aube sa negrun wa ekep na da ge a ne tari o chvarango stipna a ne kamgrami o a marichun pertin on felet na go wa i nas na da ge a to ni ko wa na ko chai sin ge khari a chungro na go wa ko tui tui to koro ohe aba khumela nimis ke auba koro kung am khoen nainga na koro khwame yen ke obe kha a onet en nien da a instusa da ke dok un kha beta ne beche bara kung wa chidara a khabara na ne nga tao da ke dok fo khana koro na koro ho tao da a obe kha da grami on ke ochivarongo sikai khaistin akupna da kara ke o raisa se taro ti khamani na tau na rang paha si da ke to na sak dang dang na riau na pro ko ko na ida to kuin sen ha se na tau ba ngari ji soren krak na on au ba khai na tau bi da kra ha on nai wal le khan udon dina am si da ka khaba ko sa se kra u da ke o ta vi si chume chin a ku na raisa se a koman losa sera kuman ngana uha indan obe khara auto tukwe ka ban labaran aroma se tidai ge dokra ngan okaria ona ra hoko na anchin ka kara to tapa ku na ta wan kara kabare go kara kara ni senchi kuman na ta uta visa kuchin opresa kuchin was ta kha ba khuto ni sena se ha sin laba ku ro tan ida ke ka auto ntin ngana uyim abida garan nari ho chi aba khun nai brikan auto team chi aba khun ke se auto ti leather le khron chi na khuro na ke ta rosa aba khuta taisa sera hos ke trok ku taisa se zambia taba khura tahan chi na ba khu zambia otavis e otivarango sti kalfas na uran wan lan a tamasa ro chi nda netrok na kum edamase ni na tau tra para kuruza tira ka tok na tau pada karang nari oni ke ka rosa iro itu ye dagyo kro ma kharu aben nas khau na sa dagyo na bakuni ke taisa se thabada ne hos ke ngu ku aun otavis che roe dastra mi khabi na ke nai ta khup na khabada karang wow taisa se ko na tau na raha tidak ngatau kata tak kerak peregoni an ken kawan kuenda neng ada hau kai saranara anaci lagi tu dua hanya tu ramu senpi aw itu ngah corona toke karoci ni ha sput kerenci ngah oda kini dok ni aku nani for kontra tak tu sedek kro ma karu
0: kau sa chief kau komka wangai kasih tau ibti masih bangkuah saru di muka bangkuah terasa tau ibti tara kujuka wada kani ngangam mesih odu ngari yang singgu pengoda singuan ka terasa tau ibti berasis nukun di ngangam kasih pemandi turan kara
1: ramu hura kasih koin ketok tau karang ngangam si dah kira nih kuron dia kira ina dok nih samin kefirmin wasku i setami huron kere khabeigera toxtara hon aske pere dan sim laba kun haske musi sput khrens na taisa se un aron anda ase ge ochivarango chi okahangya sin na a hone den tahta kilometer sitin ge kwena nas kan musi koe hase taisa ro sen la ta kun aran nari khabe da ka kara ke ta ro dochin na hone den tuenda sakra o main ka o si sada din nari to ba kara peplan udah gitu dah kumkan kadani ngasa seni kunani for komsa.
0: se a wanga ka se a abe mas ti kai koms ya a khadi has go sa se a odunga re umcwini aromas o se o khabe ngoku awda tsi ka uri a qabe awda tsin ke ha tsi khwa khwa se qabe awda tsi khadi a tamki kar han khastina ngi khona ta o koira ha ne khoda aroma a ta o pin gora sa se ha tsi khadi a tsuke qan tsi khwana khuni ran qwi sen tsi ne qaiba sen tsi aroma masa ha si am ko sa chief
1: taut mera ha sila ngulku on aramadan imish ke ada ngasa ngasira musul corona to hada apa ana ida marira kwen nantina to ngusi sa hu mwenta kita ngaba kone imish ke tanku kunin chi ngasa si ngaku narangarin ke tra hos ke ngay roe dax chi na chinchabes chi traban wada grang wao oda ke tok ngana raho di karib na abe tumske in kwena sores ni class in a dog a ngakulinka ngari chika.

0: taxa ngati like mura mio eh o nga taxi batwa maguske unyipkena uba tse unyipke kaise oisa eh wanqa taka wanqapka unyipka wanqayo oyike nqara wanqa unyipa kho inqa ichaba wachita mathile ke sida nokqawula da sato wanqamda kaisera tsong eh nqa unyitsuma da nqaiba ba anyodo da kanqaiba ba ra tsong khuke sida qida ngqonqwa da tsina sada ditane sente da ubi kore tsi da uqqa ha da uqqa ha da uqqa da ha ngqonqwa da ra qong qhepke da amqa qoi qaba da nisa da qong sei sa tsidi ya udode ngqoda ba ira nqari eh auto de king auto ba ran ngari tida ki sada da ba am kana kun nga om di tida op chin am kan ge no kwang di kun khai ba ha se qida nga ba kun re ida gas gas tina ngora sa sa ne ku skol ga mai wi ha a be tikira mun ko tsanga ba tsa ha ma anga ka ru tura sti kan kun ngatsa a kun o tikira mu kwa ron tsin da qai sa se da o kun ngan huru ka sa qosa sen qai qai skira da o kun ngan huru we qai qai skira da o kun ngan huru we ti ge auto dera pi tits ke sats ne auto stand is an ai bes ne ra taw kan huru sa ko ba ya sats ya nga ngo ko am de kong se ba ka utsna nga auto stina se ta ta nga ma ka chida nga nga so no wa huru ron nga ne nga ne khani sa huru ron ya tso ke ta na taw ba ran aro man nga na a ho u ta ba sen re si tso wana da un u ta ka ho kan ka ho tso wana da kan ka ho un u re tso wana ke poru ha se kan ku nga ran huru taw ku nga ran huru tsin ke auto na poru ha se ra pi ma ho ke Tidak, peral nanti kakaran abis kau nak cai uang si om deh uha si charge tinga uha si sarat si nak charge tinga ha cai ya cai si nak ikut gigi tidak om deh ha. Tidak ada kau bani cara bayar amret si kumpari tahun kau dah kau bah tu cik kam korona kelasin atmas kau ubah sini bahu kaza. Hua ronda mak tau se tidak. Nanti abis haru kau sih ngabahun kau sih nganu abis muka duduk kasar ada turun abang amret kuan dan nak kade kadirat kau ngasih.
1: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
2: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
1: Paratus 083?
2: $20. The whole week. Uncapped WhatsApp calls. Unlimited chats. 10,000 minutes.
1: $20? That's it?
2: $20. That's it. Full stop. No vet surprises. Paratus 083 mobile.
3: Switch to Paratus 083 mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 500 megabytes. $20 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the connector and power your next call. All week, T's and C's apply.
4: Always prepare.
0: Kita awak cuma nuding, ayam karu ding, awak goreng. Adakah wunstak ses di sini orang as kait sampai di sini aru mai mak karu ya kami. Kami komit sini, awi mai ke mai dema ha khabib ke nama biap di kana kabak hari sini. Aku kait sini rak mai. Khabak as trap ayi nuk khabak ini rak kamsa sa hukai sa kamsa. Abas di horis kongase. Nuk khabak ini rak khabak si sore khati tani sa hukai sa kamsa. Orang mikir hari sini aku kait sini rak tani sa hukai kamsa. Candos ngabodi kakuan ayi si kading wes na. Wap ke caura sa hu karasa se kabagasa hu kabagasa ing was trap tanira kom abas di horis trap ai okabenira caura sa hu kabagasa se kabagasa di horis trap ai sina se kom se kabagasa hu kabagasa horis trap kaha wap wakamasip kain wakamasip chinke katira ai mukarwe horip di kwe kopke arikam kwas ai rango he komen kams ai tisi kaisan ahain ka hunish kaman kawuniran am chingomsa Sinira cekang abis kaisa hain ga kubi syakusi maang wa utkabat tapi cikau sa cikarap ay disi kam ahain ga si maat kau hung isha o sinira am singom sa sores kin arigam tuan ay tams na disi kurun ahain ga hung isha ku maang wa unirang hai cikabat wis na karap ay disi kusin ahain ga kore nga ba ngani iskau ka net ngani irsi ka aro oige sores arang ngay ka Song aristi sores ke ay raay mong karuwe. Disi kwezen ahayin ka ngani sa kumang wao onirak na di. Tsige soresa kawaka. Disi korong ahayin ka hungi sa kumang wao ni haidi kira ay mong karuwe. Kuge tida ng habasa kawbasan sa tangharo de ure. Tsi toko ba. Ngang wap ting nanup di masip. Ngap di ay mong karuwe den wa ang uisen re. Tida haruko ting wandi tanak kadi kong ware.
5: Hello, hello, Costello.
6: Hello.

Neske kaisa mesqwaba as NBC sitisa. Qani irko tsitira nqhwanda naqhede sao betwal ncaba bephadira khome yese. President Netumbo Nandi-Ndaitwah ndaithwa ske nqonqwa ha semnu yoma bakuru nqawundiba nqabanqeba nengqobti aitsima maba sinsinqha ukucacwa isiqaqwa bakecwip asiqara nqase. Namibia abkenqebti qhanqas Africa abdinqulu nqharos United Nations abosase ipnqana sinqasa qhabako qonqon qhawuba. Qamqi Namibia EU nqharo kubnqhaus ke dananqasna qamaisen sqandi omkhanisens aihase kunqanqa. Tshubi hengari hun wabas yango Namibia ske ngarisa wanqanqo nakoro bosen kuchako arunga. Tsin ams ai Uganda abdi presidenti Yoweri Museveni ke hun insisen ayip aroma kon nga uta hen ayipte kai tuis ayip nga ayin was Afrika pngup nga bakoro disi ngay kore kun ngara nga use. Wanda na kadeng ams wasan chuan aroma hun irkei samis ayip tumakare.

0: selidira ho nga nga umona maklabo ba so nga process na kam ki kharos ni chanaro nen hod na concept dixen o is kaun ki khaba tu melu ne a ni ni ba sa concept dixen chitro ke on ge umona ne go remote ni ngum ge kwasa simusi pra agro ri go wat ba go khabe ki to ne guri umona mod a kuripti karam sti parte ki rosen uma ba se e concept dixen chitchi ne ka 300 ese ne ni ni ba umona Chicho Kabakoroki, Dana Noha, Ne Bajesna, the Turokio, Tiramuno Clinics, Kabiki, Pinkabu, one concept dixon. Or what was not Mabigi Dogba, Asina Kona Dog, we Nas, Skola Karona, we Nas Rami, Sosenda Sama, and Asenda Scouts, Nagy, Ahundred, and Firenda Tartesinansa, and Winisa, concept dixon. Chi, Onisi Chirake, O Chilamun, Hobiron Kirahan, Eba, Comsiron Kirahan, concept dixon, Chinki Kona, Mabani Isa. An uro o nes kaugi ke tohwa ato na desi na kabanu uro a ke tohwa uresi ane badraro di kaso chakadi mood komsiro kula ha kuna winga ka so na inchin ke tohwa ne marisi nis kabahu chakra kero o ha kwa sabti sina kabe chakra kero o cha mu kiske overall budget sina an win isas ne kuri kao o marisi nis na ne kuri kao kiske atue million 215 million kwa sabti sina.
1: Harakam kadi wachiruchi nga misina kukumis kadi kame ne umandi kame nga ika kwa kadi nga di kaminadu kadi marion nga se ra main nga minkua ruchi nzi nga di kanam sindendo kwa nara iku
0: ya kwa sabdiksin omemani kipka churun huwaro o chikikoro nebeke hiriri nga ruwa chikoro mibaya kansala nepin onika kaba onika kaba ke kamdan okoro kuri kam kukoro kwen kami kami radio sa ichi kam kini kami ur kuatiri ngadma di to abika ige ire radio so a eka mutsi kaba kona ire ngadi ge gromi e o aman enina sesta kurika han kan kha ige no kha opti municipal rekenga wana kwasa disen en unsi municipal rekenga wa aman kha kampren kwa ne bas specific se ngana kan gira dritesen litere man lexi kame ho kwasa disen. So ngakam kromi budget na chi marising ngis na kam ele kromi o kam gitu meli ni kines kao a ain komisa seguro mo concept diction habi ke seger ai ba ha much ni khocha nguri mai sin si concept mane gipta ba se e chi chi mut na forum na ne enfel se e na concept diction o sesta kurika ko ne sia man ching nei u han ora kan ke much ni nguri mai sin si ki e concept diction o chukro ke khiske concept kromi khiske to ba ire si amona mi ba tan kan nisisa di kromi e khiske o chukro mu khiske na ba skra velsen ti kandor di daba landros khok khasira forma una na forma ye stems ran nu ye a ne amas ke to ba ama velsen ta basna ama sesta kurisa a pensionares ke di kromi so forma ti ngabra una concept diksen tiche ngaba tin si ai ngamut ai police sister ba kaunti ni sa ai di komi ba safety visier ba si serve to serve sa ko ka kuche velsin sa bani si o chinga forum man bani awe di gram ye concept addiction si mi ra kai skin sat kini ne rft nre di gram ye concept addiction ai swa cha karukra krake o oigira gram ye municipal na hore na account id number na sing mot ne ha se gi e concept addiction chi chini ne forum achra ho do mot ni sa kargiros kami dis kami masin dos nasi kira umdi tangeros kwa kargiros nasi tinga mutni konsep mani kipta pa si se gi ochke mutni sachina tom ture ka kamin tone ka kaap ki konsep tiksin ne kaap ti ene derda tigra miyo ogi gigo ngawam derde ike da kain huan hina ni dihan china tokwa kami kure ne kasna konsep tiksin ada umana hiri hiri ngare in iusun I come that concept money give Chitida, Chiquas of African energy, Nego Branqua Council, I come, Sigam Chi, Quas of money give Bina Nehun Rasis Nichina, Haban Habika. Again, Kona Iukure, and Kona Hiri in Laguchi City, Quas of Diction. In there does the May, Tirami, Otskasima, Jam Magrisa, Fromqua, Ogi Grangawam, Chichi Kohaguri, February, Ogi Kindy, Quas of Diction.
1: One nga ngira gero swap nege ngaiwe kain kuna mansege e khabe ne bagam gira gero swap nege khadi kera ko ndi suru de gaun bagam gira gero swap na nasa tin disimelu ne ima khabe ge khadi ngastina ne sanira ko kain sege e onu se hararo su dut khadi kera ko ndi suru de ko hararo sa me bata khati ne disimelu sina ne zimasa madira ko kain ti kuna madira 1000

0: Carlos, es que la quiero o cosa dicen o tiene mucha es que cosa africana con algo coam cami gron las agasini o chorongos na ichame cosa dicen history agasini y ne surdo bato amona juan la base y si isa cosa dicen habines que procesa cosa dicen ne proces que hay para cosa mane que picando si chocho chigra chuanai chigi que anha anen que amona municipal de que nago ne kwa uma sera musra uman ke ne di skele sera management committee so i we concept fixing ching ogro beke ko hain lo sis kin management committee san gona chisi ko ko am ne marisa to khwan na pasa umana chi ska management committee sa ko am to oski to hura a sigi kira ko am osago na ne sis councilors council sing ma ko maligura mi full council sa marisa mi so gobi ko sin karu concept sige wa chi kro mu ke ske full council singi to ba ne sa ko ko am concept fixin khabi ki neba onit ma ha sida ko ko am neba kemi de si case ki nok sida ma ma ha ne suru de ba ne khon nga se isa concept fixin khabi ki to ba ne kan am sin de ni sa ais wa ko sin karu minister wa concept fixin so ministry ki ni onika ma am sa ma ke Ministry Gramia, Ana Juana Tagogia, the Oguiki in Juana. Tanam Sunsaki go tea. Having a king, Ogur and Negurikuru, Kubam, Titrining Guru Magi Council meeting say, Ami, I want the Juana's tea. Come sip. The Gami Juan of Nasur, the Juana's come sip. Brief Shiki, Reher Magi, Council in Nasa, the Deep Grammy, Media Iki, Reher has a concept Dixon. Ne Juana's and Epicandosa Tabo Siwa. Ah, Nengisiki de Amana. Satkrimi amandi suru de bakhwanga ese oneske leisa o ne amandi suru de bato khwanga bagre digiye ne sa mene se ba ko sin karune ngoba so maybe the game amwa concept sanga sa bidake amwa type ka gra khwamo oke ke ne 3 million ne sigi de amana ra khwanga ba urat kro kaisa se council an khabo hukro ngo kaiske ne si se la gran anupa kai e ministeri ka nga ma am sakra ma da chi da gran anu kai ba o si da de ke ngwa ngwa da aga se ne um de ke ke si da man ka aga se ma ka si da si da di man ra kho ka chi ra thana kha si da de um ra thana kha e di ka dok ne um de am ku se ha tin anu se ha kha re ke ngo ko bi chi tra ke o je ne mari di ku de ne ka se um kai sa ni ha u se ki e kon sa dik sen So, Tans Agasaki, Tobani, Tamquin, a ting or his son. She wants an any cana, almost a reckoning, and I go, tin the sentence in my hip to go on my o, Marco C. The Mamma Sara T. Almost a Sara, Coca, Tans get off by Councilan, over who go here, have a Councilan G, Andy, Diva, Digo, T. Coltango, that 10 million Juan was a necessary gig, concepts and gossip between Unca, Tim at the Maamska Quick in Juan, my concept is.
1: Nisiko kara Juana wige mari kamna nisiza o temaskiro omza nisa twato za hu ninde twato chichikene za twato za hutukro badal nisida kara kion kingaza umana ngani kai dizi ngani kara madere se gi se zona ra sara badal se gi on kine zanga hu twato za hu anu se ni twato
0: ya kero tskra o Juana ski sekre government wa nenda chedi tabigare kana guip kuna Juana so ni ngona khan ni sit wa ni si kam gra kero o abreli mardi ti febore tindi mariski mut noch alle den han mari genge haben no januari be hung aga ba garu maris maski ne khona se gi ko sab tisen haben ne sisa gi man o ministeri ma che sini ram gesa so ministeri ga unigran ram keo ye mai Abreli, Chi Mardi, Maris, Chinkunani, Naskus Kinema, Reganagi, No Nagahan, one can hold my Sigi, cause of Dixon.
1: Kesia, Casa Naya Tadigero da Grasotna, Twinkwai. Only the Tadin Angamrasosi, Masakati, one name, Kaisiamsa, and Akomis Conan, Kadia, Ojurango Sing, and Casavana, Kadi Ubasa, Kadi Nedi, Mudiadera Hang, Wabinke, Kadigero da Grasotna, Sarakunchina, or Ramsir Nudira, CCG, Akomis Nudira, once of Muske, Nasa Hman, Editor, on a single basis of Masaisiamsa.
0: Yeah, Gosa Dixon, Keroskara Oski Councils are Atasa, Mutske Haga. Kodaling Ludi Mutin Uha, Nesti Hemetska, because these councils are Mikuisati, and the councils get transparency ni sisi ngau kike sisi kesi sana kwa kwa concept akiro skra o karantina gigi ni sisi unga council na chige council ngau china matua tirami ngau bi ni sisi ra ra kongro concept dixen ochini kocha kana kiske kemes kabi na mwa kwen ina kumsi kwa unhan an kira anhe de council ska ingamut ndi kumsi kwa si echi council ska itso dia sakra gara ebe unasa ebe ke bulaga disi ku isko se guni sis o se arda nu council ne se komsi bada ge unwa ige arda nu ti kero ma kawita e komsi ba oplos kasa so kawita ka to ne asna asisin ais maske kocha ra unasa kwansa diksen aina komse wat ma ge kai kwansa diksen ari turo ngauro ti ngauro ngauro bedisi digi ngaya majasa development workshop bi ti umdi kwagu ha perisip kinga ya majasa so tobi che kocha kro ngoro otka kone kan kes ki arda ga ngaso kom singra ha o ka ngun aero ti ka oplos debi di mayat aga set ki no kocha gro mayap kan hwa ti kro mi ba a kwa sa mayap as a belief kero re I programa mut et ver pro ka eti mayap ti kan dorsa at least kami che sti ha ga che sina to esa hu fashis ka karun abi kona kubamba I it's a kero Michael Sisnet Kamut Junior Council sa in Asi House. Kabwasna and Ainsa. In Kamkuna, Junior Council Tier and the Komsina, Kaida by Ka, Kwansa Dixon. Echi no quen, Rangusi, Besakit Kuna, Gamishis and Machimia, Komsina to Gra, wow, Magamishis of Sagitwe, Saku, Fashis Kamaya Pandosa, Wop, Igidu Muts, Navasis Adu Komsina Query, the Echi, Kemiska Vichina Mut, Mabeke Baba. Mut kubam amba tu ya sahu fiviska madon rachi sa in kamut manchina una kumsi nasi maya kwa korakuro o dagimut ni nga firsta na udenge ni developro gero tsira oche kocha kwa sa peni sebe kwa gresi sindo ayro hase kwa sa tisimchi kwa sa eni sebe to wachini kumsi ka kusi itmaske kwa sa eni sebe ki gire ngok umgeb gire ogire mi bagi a ne kumsi wat dagi unha de kom sit ki mat ko sin oplo sit de ai so kau ka sna da sire ta da khaba kon sku sa hire khabe ne kom sit da ge ne kau ya oplo sta di da ge sit ran ai so kau ka sna da sire ida winga ku sa da khagin hoime ko da ge sa du ko da ge sa do ni sin ba se e ko da ge e ge har da ne nga nga me ku ba khaba ma go to ta ti kero ma ko sit da ne ka sa ai so ne ai kon ke sa khabe tsikra kero o ko sa tiksen o orveto venis ke ne churango sa ha onet in twenda kuri nga ngagara khoe kami di peku ngan nganus kan abio o som wada drami ka uba u hat magi concept dixen kero tskrao ogu ananias nangoro stradina si cha churango municipal di ICC kero no bua rodos na pachine trindra ho so progress ki ha nen kasi concept dixen sidaga mut magre ka bachigro mun ho us kien ona ngadikose ochorango municipality study kaimba kuro ST speaking as kuro deliver state of the nation dramatic obis kun hua o kuro ka ne ya kemende dikia ha dimi chi ki kuro sidan ka sa teye so kochke kaisira thing ne so kuna chenga on ko unza hu o tinemi ke ski arda si sin aichi ke ma ko bidani ai kon ke sene ne ka sa khabe kansina de nei tis ke arda kero ida ma ko simut saladi municipal reckoning kwa mut madare kota chinau nina nina ngamun sen kan ko guna han chinau and the lease agreement the city agent man kana de kiria iriri nga na kun gi ngai ko badal chotwa na kun gi tegen chikar gi roding and the business sing ngai ko unga chi ko sab sagi ha ka gena vikti na sinan ngari umdi chi no nina hotman sinara ma nga se ge ige ta ngaya kuna ta sa abakhniro ba u kongwat klaw isi ma an eski dikar disa u ne hondran sati simire kwasa diksen ne maris de grand hound house nas ke ne winga sida din na umwe san an kwip hait aip na ne umkayesa khabe ha khayiske sa plot sinat nguwe ha sach kram ma he flexible lendenia systems na kao oge necha ma honer randi wade ni kaina esegi I kwasa diksen na maris pete sendiki kramio otka guriba krama otki ngai amar desendo ne betala oge ngaplot sasi tradition a hundred ko concept diksin so kai ba ha ngai kira labor is committed. Some who's a labor, what's a decent manager, and now.

0: Eske marginalized community tsin kira hiri hiri nga. So marginalized community bagi sada do khan an sada tsarip nga tsina da gene kona uha ama hain oman hain om trap di kwen nga kwen tsin gito kha marginalized. So applicants should be an existing farmer. So nga ida koro mi se nga itskini kari au hi ama ning uri kar giros mid pots tiros nga ros atskini uha. Ovitin abarosani wa ama mutpatskini kariawe the latest head statement ama only for the small stock intervention so kharin lutwana tsini ansupas karaw otskini mut head statement wa head statement ke mariko piriron ke ngai mahaga biro di reng ngai unga kharasa tsire ke tsui komarosa unga ofi tire ke birin kakari made ke koman kakura kari ofi wan kada kira kari ladira mi khubla head statement da ke fear arsira hong and that me ne namlets namlets etkin la para uwe. So khobabes kharip dikari onsi okurukam be kharip kari onsi na dege hiri hiri na nebalan bo gandur e do forum ka uhare ofitsu kevru ka vitas di nomor satska wa otske kan tlahi itsi mikai forum rop ngaben khaisi whatsapp si sim battery of email battery idan khabe ni da haba e trek tim khaisi unfold si sim makasi ditske mikla ofitske mikla hi kavita forum are ke wat ma khabri ase forum ara se udi so forum ku ke neba khobabes lan bo gandur staba tap tap gandur and wasa do itsma adcs last tabara kavitas tabara ho kavitas tabats ko metske manier question yop tapa ho tla khabe khoba bas de focal person ki to yevru kavitasa last ke sira de technician ros kham koros ne pak tap tap kandor she hasa so tagira mi to khoba to khoba to khoba ti khwe kha ko do 15 the mais is ira tsanam projects kinesa si 15 the mais khap katska 3 or 16 this ai oda ge otske su khanga ba ha otske ko su khanga ba khoge to khoba ti khwe kha ko do free a projects kinesa khuetske madaret ma satske nem aba mat ma tipkin hanu ba ha aneske hanu kha tsuira sponsor a projects a khoge adan going wesen se land bu kantor ti taban uita o mai ke kharip nga ama sa no arugo ge khwera ga arugo ge khwera so sita tu ta ge khaba khoba bazi da ha khoron sita din khit ma khoya ni direct a khoge to khoba tu going wesen se land bu kantor shi khitsi ne forum roka u hare tik tu ta ge gormi khu ini has kra otor kavita sa du kamere ama kavita didats na du ye kamet la glachte ge tre so peros dit koaske african na de gene mi ama nel ses twie faif ses twie nel faif yen peros koaske ngasa nel ses twie faif ses twie nel faif yen khabe dat khami etina tok qaud ma ta du khami khwe tri du forum ga uha khami ske nok mo tsi twi tin de disa khwe tri du forum ro ga uha se khase se anfal se ma ta ha so ne project sa da ye group ditsin gira ansu ka mane cooperative fancy association tsin ladi khabe ge groups nat ka ansu khabe ge makwe wai e forum ro bar anfal tsin makwe wai e id ro sara attach tsin makwe wai e di document ron la hi amatari au da ge tirami fen mit card ke ron ngana ra attach ho gen going wasn re ti ko babaran khwa khwe do when wasn re kai tangis om eliatsi hai success da mar namas town
1: ya ka do ada khadi kan kan stia miri a koisa atrisan waqaudo khadis a kai wa tomasi qaudo a ai ba khun ai cha aha chi qaudo pero sna se in asa saugun a khadin khum kai pero sa khum ni sa khadi khara ga nga ku saugun hina tari au nara tom dore ga in ama ba khadi a qau nara ha min nga ba chi ko se tari au na ngari in un un khan warun ngana ra ha khadi a nuri ma se iswa pna iske khadi asa sera qaudo khadi tom kari omai ge tsari pna ich tsari nira an se kara iyo che tsari pna khana che nagro tau tsai mari gun gani has kara kaud tu tu sendre soi soi sendre che beros ai tu ri kho khai re mari in have gu nga ka che a nes ai a ngo gu tsabi ai ha tsare tada uni che de angre have nagro mi se nisin goi moi sen a tu tu sen beros ai si kaud i mari in have ro ku nga ka kho khai re dao da gikando a tsari a tsomai de ngwa ni ding ngwa ronda si tsada so abai ta ma khabe tsike nga nga domi ai tsari tsongwana nwa a khoe nwa a tanan as tsari ptisna tsonda bis ngara hansi khoe nwa tsari nes ai sina mai gor kwa ro si khamire i nai te re okha kwa sa adri i dira ge tsomai sa ine ba ngwa chingai bon ho i ding bo si ba ai be nwa o orege ti nwa ba ti nwa sa tsari re sin si ni ding have ro ga ni okay but is to hoba ngadi khamiri e nesnga ta sukau ngaba didamir kaudo chi ngado mi ai tradi kangodo. Tidak kabar.

Nes ke kaisa mesh kwabas en bi sistisa. Hu irko tsinda testing uning wana sao bedwal ngaba bipanda komba ihese. Tinese ibe dana kredi huan dide. President Netumbo Nandi ndaitu waske on wake sem nuyomba bakuru aundiba. Namobi apke khan ngasa Afrika pting uru ngharos United Nations abosasip ame manganza kabako tlastisako tonton kaoba. Si Uganda pti presidenti Yoweri Museveni pke hun ansiseng at arumako ngautahe. Tinese huan dikora ngiba sao prase. President Netumbo Nandi ndaitu waske on wake sem nuyomba bakuru aundiba. Abang iba neng hope dia itu mama pasen si aku tak tulis kau kau bagi tui seguru karang ase. Hai si ami ia netes ai disitam as kai tap dis aiga ngipti kose disihun an ngai sehas ai skenandi indai tuasa. Adi ikus kam commanding ui au etunda karang an angang haris ia ongkan jelas neng wasa hope ase go an ayu wa ia ke a Afrika pting ngasa se kuasa. Ngorasa si kam di kai kui au ku di kui kai ba si kari ke apen Afrikaners me di kau kau ba. Nasi kau ming on wajen uyo map ding hua start sestina ngap di kuri ha kain kap ama kung tu mak kaisa. O kabe ngadi I kain kap koin di ama kiri kung sa iya ma ngasen indi koi si kau kau sen si aits ma kui kasen di sakit tarasa ba inam. Kurin kam di din ma ngasen sin abosa ngasip ngap ke uyo map ba. Namu biap di ngorasa si kam di wan kubai sing harus takitani. Neng hope di Ibersens United Nations tasa, kadi un apa si wan kubai si kan ngasa, itu mama apa sens aroma kiri hohon apa sen. Nanti dah itu asyik gomi, namu biang in wan ay ngadi kuat kau si, mung uip si tahu tu mana ngami, namu biap si Afrika bagi ubah hai ba uru di dek kaisa. Namu biap keng uip di kan ngas Afrika bagi urun harus, a United Nations apa sahsi abe mangansa kabak. Kokas di sako tonton kauba. Aba tam abosa cikoron abosa demaha Afrika penung kaitirai kai kai base si kaiba karing ngas ting huing kaup nira aring uye kai sako kai kai ba. Kan huing kaup nira kau kai beheska opke namu bi abarai kau kere ngas wan abe mangan sin anin kanira korang uye kai sa. Wan kubai si kain aredi ting harukup minister Selma Ashipala Musavis kyokomi Asan kaba is ministeri senyus UN's abusa sim abe mangan si kaba koka ding amago hais asagon kaun ngas kauka ia Afrika ding ogan hu sin hon Fran Reiki ding ogan hu sin hon ministeri kagun kau hai kaisa guru kau to basa kadi I Afrika di kahu se kua kai kai kais a kuri ko wan kubai si kai kui khasip si sin kau pakai kai ngas tisa kot kota ha isam. NBC sting huan tra gurun hua seski asipala musa visa gumi om kaira wan kubai si kamasa sin ngadi I wan kubai si sisen taub adi kaba kok ngadi ngasa si tarik tarik sasera di kaisam. Iskyo gumi ngadi huan harukudi abusa si ave mangan amenira kung kaisa kuasa wan kubai si sisen taub kokas aroma UN sti wan ngai kanyus atin isti sisen kasiku sisen taub kokta hasem. Kam I Namibia EU harukum house ke tanang asna amisens andiom kaisens ay haso kon nga. Iske obaka kam kay DC sang lahan harukum kona rang haung hau tare kwedi kam si vi kay aun chikuri aun at kog ahase. Rang house ke ay hanugan andiom kaisens chikuri din aroma koba ams ayang amaysa. Kabat kadi anong harukum di kurisa na ku madin kairan agunganin at kaisa kakasens at kog ahase. Eropa di komisaris kami bebas kami komtang kasih kudis Jessica Roswell skio kami ini disisin ke kurisa kusis apa sa ora hun kasih ais setaban asal asal ka ka hidrogeni wah ka cara dom tu repat kaisa apa ing am hukuru kadis nasa apa sa sisin ke namu biang enak yang lebih base apa Eropa am karboni tinghu song kasih kanira hitau kris cara wisem namu Namabi abdeng housing abekuigu hongus di direktir generali keire mbuen depkyo komi nausai jio tuikyo se kamasa sina ra aikung. Si kengkri khadamase kuhusong khasika tsaat khase kadi asa hukuru khasipti aing hanungku cinara hai kaisa. Kubi ngari kun wabas yanko namabi aske ngari sao aon kanto ka koro besen kutakun aro. Yanko sti kaituyab Alex mongkaipke nguamang uipung are khasip. Taba ne denstak tua gurumi ka om kainsens
nqari aw ndinxa uncamrhasi ba xa ba akoxasa xara kucha xa uxa unqaba aqamanyisa qhayisa xa xa uchade ke wachube nqari rhun waba ixhaka iba awun xayithi nqari saw aw ndima amrhasi ka taraxhumuxha camske minira hobe qhayisa ixhaka iba seyiha tamaske yiyo xindisi sinrhasi kanira nchana seyiqhayisi xhoxhosa sibunqanira masa mongkai pyo komi in khadi kan tsoku in ati ngari aun di kan aro tsaip di maam khasi kun aro ma khaisa kai di si tsikoro di si tolar ku ai maan ngari apo ap aro manira kuwei khaisa aba in kam di si akan tsa khan di maam khasi psisin khasi ba aung ha iya a khara khara depke mongkai pa komi khadi a kam khau ngwi kan tsoun di aro nga di khara tsau khaisa iya ngona di si tsuin as tsu khap di si ake sisin khana a khara ku khap kirami e obekhan wa di si ngari auna season maha khaisa saru ge ngwan ngwan wis ke sa misti sara kan hao uganda ap di president di yoveri museveni ke hun e pero season ap aroma ko ngau ta he ap di kai tuin ap nga ein was africa group nga ba koro di sing ngori ku ngaras ka use a khaisa di si kuin a kuri kha ein agam gorilla kai tuin ap ke ta na ase khani ding hu di swapna hu di sit kam a person hu dom ku thage a karan a he aba e khaba dip ngai khadi chi wagaun a khasin ding khai ad ading ngum ku spage ha is khau ta fd ngau ta sko ban is nap ke museveni ba hu song khasi an nguri e tsai pna disi kwesen a tsi khasa disi ngani a nguri pna ke ka aba khup ai koro tsa tsa an khai khwa khun ke ha museveni ti sau kon khasi ding abeding ama ngai ke khwa sa sira kom he fd kwa ya a khau ba sitana mohosi kainere kaineru gababa arang aina tu khesa ngai ti sau kon ause no sai iba iba ngan kharos aroma an homis sagwan hara khave a pop ngai au bobi waini ya museveni tap ai uni ke hai tam hoi ding ngai ke ha ip ke kau ding america pna ha aba e thoba se kan am snap di oms aisa hoi dera sau se ke a khu khus kau African Union sting hiding urusib nu ka si said Africa di son on kuru aus aspen pharma case ti lagin huwa di nga ka hun ip di kai ngami ya kha kha uson on ma u khasiba ko to ras ai ku ingas ayan amai sap di nga ha Africa di kai ai na ko dana chi kai ba sti chi a son on haru ku kai chi ka ge go mi kan huwa di aha an amaku ka kha kha uson on ya Africa nga ra ma u yen aroma oms ayang amai sa khaisa adi ko cha ding rusib abosa siba kain kain na sin ho to rasti ta ba sen ka khau di aisa niran oron oro se is aroma anu ko ching rusib ta ko di africa apna di ke ko cha de ra ko ina ka nga si mang u khasi banira a korang u se is aroma

Nadi idagi kado wakarisku a kon uang okti ande alfa omikhenga imanscha opki jesu batumi ikuru oy ambekan kansti alfa omikhenga imansanira mem uya opti kaybara wam arde khorbasi iski wakarisa. Kon kwasko ang outing an andi. Nade nila may ang

Yeah, did that talk in Osna, Tabete, man could be a cassa, you white singing Osna. Juan ai min ai queen ai tida ye nin o sa kaisin hausun kha se ka do toresti sau kuba wa kha didi tida ye we has alis kauka tonor ta tisa am hom abasti unen o kharlo se nira tai san ai basin san ne iri di kamaro ba ta ke tare san ai basin hom abasti sa tai kin habasa i Tarin aroma hoba hom abasa ma ku gen hui hom abasa tain ge hao ge ha nadi da gen kam nadi da gen kam ti da gen usna ngom dom muson do sike ko sau ta ga de khadi ko a ta hanen usna asa tin ngom dom sko bor sa da gro khau khaben is khani sa sa do ngin a ha si ko de a hu ki ba ma ta ba dri ti ane chi ko a ta ha sita ge istina ning usna

0: nakasikosi awu chisco tiraqeqisi awu qenqweshisinira swaro sama isiqawuna dabe dithimki xhalisa ukuba sore sichanira uyam
1: qenqweshi ncamisa bathi qawu Kristu kuba xa kuro ayisi kobancwise bkinxa isaku kunqweshi ba thanda uthi ngokuthi mahabe umqabasti nqweshi uda ke nxa sinqala khoma ukuthi mi xore nqhari yase thasinthi chire xa bancinci hawe simcha thi simdiqani hiyani bachayidi chasina xa bancinci hawe xa nakaba khona oka xa nqha wasise ida xa ukure thi miqaqa bakure thi huinqa kure thi thanqa kure thi xa bemanqa kure thi minqa huikure uka smis eloptisa qonqwa kuni si thi tuli tuni xa basinit mahoyi awu dimita ke khubo ra kan kan xa ixhasi qaruma kaisa mesqa qhalini thi sa kugara qinqi bada ida tuqwa khweda horada qida qonqwada qadi ida qadi umde ida nqwa ba qhubti misa nqa ngxaka xa uma aqhuba qhuba se chai masi sina wai qanqishina thi qodi se qadi nqa elo si program kara tsai ku kuna qhuba qhuba se chai dimuntu le chokro kan kan sitigromi dimi qhore nqhare nse tsasindre
0: ya ti qas qore skan o yamba mi
1: ata qore satske huyautsa sangu autsa Satske Hanuma outa, chikai to outa. Satske Kauto outa, chu we outa, chink abima outa. Satsban, Johanna asubu. Mahatske, etmarami. Sahan and my high market hinting, mamma goody. Dimikawa goody kawa chin and ushikumapna. Hare sang and look up to taita. Tiring man, mamma daddy. Kabang anong anong sila di tong di tana kaka. Sila di tayo di kabang tore nga hari. Kabang nga ung aga tsitang anong anong abiti ilo kauchi. Tomi at ta kuiri nga dari midi. Midi hiya nisi da kong nga uwa nisi ni tuwa si ji ose. Kabe midi marias kire di ikmita ni ngbe kao kong nga saong di. Kao kong anta nga da ni saong si ikha kong to dari di ilo kau. Nga ung aga itari ta isi ang kong apa kaisa. Nen oistin ay pangasang anong kakakta. Jesus din onsma amen
0: ya kuda ibene di hom abaski asa Jerusalem si derti ki khabambada uge ibe the new Jerusalem di rokati kurs anestis kha dersa khabambari

Ya, ngaba nako amase khwakhwa tarase a ngxae bae anesitiro kathesi khani ujerusalem ndikota kaota ke aibe qaona tan ase xhobamba tshitani tam aqao kasato mabahu taike i madiki ha taike aroma homa taike wana tshita kristu ba khobai tatomaga mahu tshita kristu ba khaban homi di tersa hom araske khub kristu kiran hom aba kai kai chi khai chi khadi dara mai bai se ke kristu ba de bada ga genesis na ko op ke lo bang an khai ugab an homi au ai homi au amaga homi ching khobai chi ka di to a mis tra gwi wa khuna kuru to a si sa da an se khoi ba ko sa si khoi ba gi thiyo khoi ban oi sa si tam ara mai gi kuru sidan an mai khais ke genesis ting onan idanan as kha khadira mi bai genesis ting onan idanan as ke ob ke khuba onan idanan as ti khaisang in arang as sa khuda ga me ob ke khuba ob ke sidai ke khub elop ti do mai gen ma u han ap na ra ku ma ba chestin op na ob ke adama ipti tarastra elop ti ais ein abahu ki kau kau sen hanap ti haidin aku opke eloba adama kaiti mabatsa ti gimi opke gimi sa to mata kon hanap nang nau oda kon au o tsata a hui au els kirami ti sikun asa dari opke loba ki tin dari kon an an chin o khatsa khisen ont ma tsa khare nga is ista undi de ti dai ki mis kha Madip ke orip ting ngasa king aroma an ta saben mira kun mi en borlingen tan en di ha qaisen wa nga qaisa tipta firen tuben das ngasi elo ba khoba to e tan ui op ke elo ba i ba to e tan ui chi kheruka ma ein was eden sin hanap dis was ta ba ke mai kwapta inta kwapta tao kasaru nadi ye ya mat ke tao ba chip ke ne tao ba ha chin ne tao ba i khab ke lo ba khabara mi bada to nepti ngonang danang asti ngonang disinganin as op ke lo ba ti tuisin na ya kwa ba ke si ipna la toman kan odidi

0: 마 냉고 다게 딸에긴 아로마 홈 아바사 기 딸에긴 아로마 디고 다기는 거래 땀 어스킨 홈 아바사 오랩딩나스 기긴 아로마 코입기 일로 바고 돌아치 기 오랩치 일로치가 코이가 코이가 돌아 하비기 일로티 카이깡나마 코입트바 일로키 입티 카이깡나마 코입트바 타이완 와이 네 사다라 사다라 사다라 사다 따바 꾸란 남가 도와치 콩와치더라 사다 사다라 사다라 마십다시 따오라치 따이옵기 사다 따바 쏘라치 아가마고스치 도와고스치 도에 쏘라치 오 엘롭기나 따이란 아비께 엘롭아 란남 엘롭딘 남이기 따이라오란기나 까이세이기 따이칩기 엘롭딘남아 나치기 까이 사다디구라 따이라오 쏘라친 아가마구 따이라오구라 사다디남가 호왕아구 사다디남구라 따이이라오 무구따오도마이 갑기 엘롭아 엘롭딘남아라 따이따이 로맨 엔디코롬 에다낭 아스타미크미 Upkelo ban ipting ngamai ki kai kai sadak kanubai ang ore au iya ki sadak oba kai sika diskira korom itanang asromen ang disi kajang ang arang asami tineng ngami ki ni elop diba ni tsumapta oba ipta tsumakaba ngadiko sipta elo ban oba ipta ngam optan ipti kuisi ngaya kawaba ma Ip ngara kang on, ip ngara toman kang o tideka habi tom kani kain koga. Si pelo ba tarin ip oba mat ma tom dagyo habi tom tani kakima. Ses kiang uru, nas kiang uru, si pita ngama ka ibang hubay pa ito waka. No na misin din op kang wap ching orep ching di din aroma. Si ni misin di hatan. Habi pelo ba chwa chwas nga elo kumup tom wap ching anong kakap ting mo na turya sip nga ha. Kumup taguru. Cik engkai, cik cungu-cungu, cik kua ahi kau apa? Habis nostis angam, obat tu apa? Obat abe di kibo aku, engkau tadi dia, hui tu mai kesa aku, ceramah aku tadi ka, elok ke abe geng, abe ke elok geng, abe is, cik empty faraudens, kau cik faraudens, cik empty kat dia, sa kabatain ahi kaga, habis ke it mai ke, engkau ke empty tuisin naya tu apa siapa masa? Obat guru apa ye guru? Cipke, cipke kau bang orang cip objek kau apa tidak ibu nang ngau objek orang objek Yesus ba, meski kau apa asal taniran ora, cipkin ons abah Yesus timi rekai, cipke aisa orang nak hula orang baik ngaya, cipke orang apa cipsi sana di dua, cip ngona tu ira sipti eloba amaga, iba nisi sani owa, ib anu kau kau kai kau apa kah? Habke ore aba wasku sait ma habke ore aba mimai khara wa anuka ka bada kin khai ta aba siba go habe i ta gira ti da ke si khai ran ngomi ti ib di omi nga di ke tui ngam dia ti da gira ku padit mas kayu da kami ba go tu ma ku ti da si khai ran ngomi ti da khaba ha ti hani ugo nep ke tau yesu kristu elo ngap tip ta ku ba Idan anu ka kapcina singa baika. Kita dik ngasa suaro samare cimna di sidang ngaba hukaun ka. Kare ka udagi taun kanin tam chocho.
1: Eto ama a khaiske Tui khui kini ba ha hum abas khan abas nit ma. Tui khui tui ra ta kan hum abas ke. Edin ngara ke khuira wan nga ha khais. Hiang ira tsin ira di guru ab china kin hum ai hais. Nas ke kakup kaha, huno masiyo, humi ching magaw, chika han nasip kau. Opke Jesus ba, kito ab ke hau kanya nisa, ngam masip ab ke hang op chichap chichungu tadito ab orang hum aba. Ida ne ida sata, huata ne da ke sata ti ira ngau, edin ngan uang ngahang kais, ngan anusip ti kais. Kaisia kaka sisira ke khoira ui hais nga harami ndwara ke aisa skakara ke kin odi o khoira ke fish is out my ki khoira di kaka hia ke khoira nga tona kai khop dip ke kin o khoira ke kaka kha kin o ngai nga bas ke khoira kin or ti mute khopam sin tota tia musa o tora hasa khabe kaka kare ke haira ke khu kin oi chu khu ke tsai mo bang tsano khong tsong ke kin tsira ke ke mu ho

0: ochara xesha osikini neqhesi neqhamsa wanqas lethatha sala sina ngqobida ha ora khana ayiku forget it xa uku chungsa xa uku umde unqana ku chungsa xa uku idra khana ku umde qha inqoyi ku maska yo qanq uyiku ncishwa bikhabancane ncik mi hanu baxa ku cha ayenarna ayenarn ba tmanha xa unqa ku cha hanqoyi ngadi xa uku ke xa unwaba khoira maira ha atamithi efasira maira ha qhubha ha qhaisa khoira ke taru kire ikike aroma anlek ne qhaisa ip eloban ayiga chichung chikhoira hanqi so chi neng hanqi stara ke khoira ni sisa tong o ha qhai o oske ne kagas ne ogesa has ni qhai brani sa ngwe ba tsotsa kakap ne pia gine ngop ne khoira ngap chi ke ha qhai oba ne kira humi ba ha yesu ti khais chin hum aba stonti kira ke zuba hum aba tao o ni dira mi ti ipti o minga ti ke ngwe inga o mti ha o wite chi ra kira wa chi shi khai humi ba ko ti dira mi ba ke nga wa nga da ke ti nga wa nga sa nga skin shi ke zuba khara shin humi ida hu ka da ke ngai elo kha hai khmi khaba hu kha ha chwa chwa na pain ice last gidi ya ke zuba chi shi nga ngum qaba sa o o tsko edi nga wa nga ka yo ti ipti kurusa mena qwe khai yo ore ke jidan chi sa toma o ba si dan chi khai ma khai si kha chi ra ke khoba ma u chi thi chi ra ke si ti ip ti khai ai khaba ni shi nga khoina ha khai ngumi ba nga di tsura ai ba shin hum nga ba skin hum nga ba tsai ke edin nga ra ke nga nga ha khai si nga ba ra ke kha khop kha kha kha nga ha khai si nga ske ke shu khara ha khaba ma wai ke shu nga ke khaba elo ba nga ha khai si ra shin hum nga ma wata nga ske ti ip ti hum nga ri ke ngi nga um ti hasa
1: Ya kau kasado. Tadi lagi nen ois narang hau cua cua. Si lagi donor tadi. Hom abab ko kup Kristu ba. Kay kay cik kay sip tadi macam halalang ya aku. Nee Yesus nee koramu nee ko atai abai nganus kapki ngadi kadi ngadi kui kaba nira wati. Ti lagi si donor tang oi. Hom abab ko donor tadi ay hom abab ko Kristu ba dira. Aisin, kami tak kini engkau na taurup tu berak goirup tau. Ah, taurup tu berak kira goirup tau. Anu lagi, tam tam kui kaca, tam kui kaning hau. Uga som abasina, ay tam kui diui ngarang huru. Cikai kini ngabak tam tam kui kaca di mai. Tam tam kui kaca di mai. Halalian ayau kah. Tiada mana kaca di tam tam kui. Cikai kini kecuk kita ini abu maci makiru kowa, koka. Si lagi tauruban yang us ngarang kui. Tauruban lagi yang us ngarang kui. Kau kasih tu. Saiki hujan cikin, wangai cikin. Saca itu mera kamba. Ansat mai, saiki hujan. Madu gua kena indi gay hujan ni ciskosi mera kamba. Cuma madu gua kena ahum aruman tak hamya gin. Oh, pan kau ingkar mi tiki idi. Oye, sada dige hujan ada gin wangai. Sada tayip cik kasip nada ni ho segi idi mai. Cik mut kam pada ni, dia kuni kam ui pada, cik mawa taka Yesus barakah.
0: Hallelujah.
1: Pan kuen kien ni taip ni sada kien wanga kuen dani kam baik kap kelop cina kiri wam cha, kami ke season tama kii hubai ba hui wai amaga. Apa kap kelop ba, abe ke kang ib di kai ngami ke tua temai amaga, agape ngama. Sada di ku ke filo ngamga. Filo ngamgu kwen khuna uwa skose kwe kwe iran ay. Kwe khutsu ya ho ka benefit ka skose kwe kwe. Chi sada di basa ku ngamga ngadi ya khun kwa ipti khun ayda. Chi daga chi gan ase sisun koro kwe sisun u. Chi gan ase koro kwe o tsko kwa wai. O tsko ngam u o tsko kabu wai. Madigo kwe na ne chi. Ngamme jik mayina ne chi. Nah, mungkin kalau senarai itu mahuk, kini apa? Insting kini urui, hukai ke? Hai, kai yellow semua si, kai ngam si, omai ke? Tahu aci? Kai ngam si, omai ke? Tahu aci?
0: Ah, mesti lah aci, tuat maci.
1: Nang ngam ke? Elok tibat, tuat maci, apa mat maci? Apa ke mat? Elok ke? Ipting apa sahaja mat maci? Elok ke? Hukai dat maci. Mati dan tidak ke? Ain ui di masterpiece, he? Tidak ke? Ain ui masterpiece, tani mati, tayi hukah.

0: odi wati kung it ain hanu ku kawap ke hanaka kawap ke uhun omisa ham wabasi indi wana indi omisa ho wa in homidin anta sabe ke ina homidin anta sabe si mangus burgers kapsa ho wa tipke ke suba ke khampada isang kaso neng hom abaske ke subke kham uibada hom kamusa homin ngata ni ka kamusa da ke kham uibai ha tui kau khas tuiske ha e kham uibada ke ai ata ni hom anta tui nga Latstan. Cik iba kong was.
1: Hallelujah.
0: Jesus ba kong was kira homie di kaisi ba kualifis

0: 其实阿妈家底机后面，听后阿爸是你的啦，你未去把车的，你未去把车的听阿爸生死机，后安安尼要改的起了，啥的地皮格斯卡皮机搞的，你把一个纳米比亚那。Doa tipka, doce fricata, a juan uyes kaukats gisata. Night ne aip ai, yesup can hanun hanu chikong wabiao, ra qualificier.
1: Amas, eh?
0: Homitin and Kaisa.
1: I took on bang and view.
0: They must unbe chikong wabiao, find it in diramu. To an empty decision in the lang asked the decision in Arang Asna. Did I get bang uyada? Did I get tikunan and.
1: ti
0: ti gun han ane ti ti gun ge ti dan an ku shen ma ti gun ge ti to ma ra ngam ti ti da ra sao ti ge ne bi ra mi he ti ge ma ma ga ne ai bi ti mi ba ha ma ga ska ho ba sna shi ko sa ts ge an sao mi ts kan we are see you au na ha bi ts forstels in ma ka za ti da sa du di ma ma da ha me sha me sha da ge ko ba m de ri ti da sa du di ba ba da ha me sha me sha da ge ko ba m de ri ma sta en sa ta ye ge ts di to ai ra ai ti ba pyo ko ti ti ma shi ko ste me chi ra no ngai mas ke
1: du yo shi ske o mas ke ta da ke
0: ba di forstels in ma ta ste me chi ra no ngai ko mi ts ke tsui ts kan ho ngam sa ana chi an a ti gun ge ti to man an ti ti gun ge ti to ma ra ngau ti ti da ra sao ti ra mi ba ti ai bin an ya chan ho ba sk na kau ta ba ta sin o thap ka hao to mi a ba ni ngau a
1: o ye kai mai
0: wa pa ta grip ke to re i da grip ke sao ta grip ke ne ran o to ma ti ti ken ho ba sa hu ni ra wa ha an a to ma tsa
1: o ku sa gu ke ni an
0: Say, Casado. What did I get Hawa? What did I get Hawa? Chidagi, come, cause you good come, Hagagoro Cushi, come, cause you good come again, money, Kina, Houdri, Houdri, the Badagi, Town, Nadran, Ungasi, Cabano, one in my homing like Witski, Saba, Ho, Ka, did I get Labagoro, Miro by Odagi Cava, or I'm the Kadagi Waroa, Han, Auske, Coop Christupna, in Ausa Hooptan, who in Epawa, Chuan Orina, Atira.
1: Ari.
0: Ari.

0: kaima o gere ne aga disisiti kwe be gere ngana mang kaima lepi kata seben ti oga ikwen elo si kwen na kari gere kaima o ge ugap ni kari wa si I tui ti huya una o tska kweta marku ti disin nani a itanan as ti disikwesen asa ora idikomai nada di ere dan metele gespreket is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God en laas die ging kybers nie moedip ge moedip nie kreehoop ge kaika wa goeop ge naap ge thadi aan hom kabas kauta na handelen kun na makwasta met tarikh u go khalalen nya u go di marako naap ya nirang hom kabap go khaba nira wa chiyoti sirge sini hapke wow dile gran nang nagai khwasa di to hapke sini aban go wait ai oge a ko wa ni ko ai de kwa guru dira guru na ba guru khabi na chira ge kai ma jo ane ti ti sin manin a ti tanan as tam di si khai jan a ti tam aro sa de rista komo isi eket van die vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Na hoekom gee sie o tia hoe by kry jou. Oor my weer verlaat ek die wêreld en gaan na my vader. Hoekom gee sie sien toan ek dit af? Hoe by jou Aisha? Is ek is ke hoekom dat jy my sira di di gun ku ta ge se toi ku ku tharu as ge is ke op ti ko is ge toi ku ku tharu as ge is ha be da ne ti sina. Tadi elopa ramat wa sida di tugu chi ujugu chinka obgi anane khoba khaidwa khatla sabu gudu ba chi ya wa chinna sti jin khabes ni sida khresi gida sada khresi gida ndra audi ugas ko khwasa a wa ka karoma dira gira ngau ka ko gira do tengo si tu miri tingam tasoro I taro drano kai kan ka
1: tan kan khaban khabaros chi min khwadi khatli aroma ros karoma khuba khai ya in mapki sadari kengwa ba tribab game mission ski do au ogi wa chi tribub gain kai tai ki wa chi ki khali tribub gain kai tap ki wa chi kong te am trap map te basin no ti dara khali koi ma bi se kengois midure
2: kai ga midure
1: kai ga do ba
2: Yo.
1: Aha, road go, comre.
2: Da yogo. Oda grotok means ke kai elok ke doh ne kun wala ngai ke. Abe kuya inti doh ke amu toa. Si mu toa ke o ke mu koi damas kai yon hom kai ya kai ne si se ne ti. Kaben inti a I ke kubi eni kai se I. Inda kunu toa ha tin e chama kai se I. Kai kui ke nasi jene ni ati iti. Pan kai se yeke kom I koei o tom kai ne hui ti sa. Kai ti a koe nang o pa sa. Ao ka ha koe na ama kuni sa. Habe I ke ngong atra o kong e pti bap ke jesu ba ke sima o. Op ke kong na pa nisi ke ang ai haa. Tida yo ko ta ati. Habe ke ken ui ne koe ke niyang abes ka ke kai fan iti. Om sabke ke amanga iti papa sikke ke mi ti om sada granga intu iti sang om banga ramanga ti sikke ne koi para I chirasi kam sit na kati o ha koen ke hai bas ti narasi kere kam sit na kati o ha khai na kati rasi khobam garasi u sikke tam sit khobasi u ti gran wa ha sikke ngai khubai baya kung kung kung ti khabarang aru khabai ge nete ngakro ngadu goro mi kami a efa han ti efa si adam ara khai goro khawda yo goro ta o nga khun ge no khona ne ti rasau singe khona elo ba hun nan wa ti elo ba ra ka uma ngai ge oron usi ga ti ge nete elo ba ra kai se cha kai hui ge ke ke kuru khwe ke nete sko se no khran nan pe ti ba hura ha wa Tamaskayun, ibarang na unam o nga.

0: Ben
1: ¿Qué
0: Goes.
1: dices? ¿Verdad?
0: Ajá, digo, Ben Goes. Ajá, digo, llego, en Jodre. Aló. Cachira. Cachira. Kurang main ois ois ois ois tiga ring lai amski acira aring ui acira aring ui ip awati wang orina acira aring ui ya ausim gi kaura kanam tau kau kasana lai jugo kare kama ba mai tim gi sima kare kama ba go u au dai gi kutam korona u chinga ba hum kinira sagu banira ngawam arigam oida khaba khat ai ai khat khai ani coming ai skau ni da how she e amaga ya nok pada tu kam corona swaro samare khabi kinai kasai kham sa au dare dirami ha au ski sa au dare dirami de kini kantira bata kha dirami hugi kham sa khabani mai ro saura kasai tu kam corona khaba kaun kas khau kam da ngawam kas au ya ndabin amikara of madisa nabin amikara of madisa kam kuji tuka maka kuru kuji kam kuji tuka maka pani khaina de swa ida kalin ais khota go hugi kasa pasone ya song andorona ama huba ni ni khauna si song aron ni kai ku song aron rang ama hu kai khun ju tenga song an thagu da ju ga ji kai gai tai dit ko mio hairon kha in ma in kada ji ji kai ki o ma so ka sa pa so na to kha ba kam ko ti ang aba ko as ki to an e asa khu ge nalak yen twi ses nal twi tri archive nalak yen twi ses nal twi tri archive to kha ma ka ka se china ka sa pa so na mi bari pali kri sa ri ki ang aba ko sa ra o ma khu ki to kha ba ti le kha kon da kro ri ba ki ku ka sa kro ka kha ain tra onen ka kase dren ain kase ki kro kha ti chare wa kri ha se ida ida ida kobu kobu chi sa gu ba na nam tamaska yu ha an uske

sida agay onga khabeda kai se duraha ti je sato ansa ti uya sa ti twa rose ubai bai ye ha i ti se san obi ti sko se ai tu na kredi sa ti ti oren aroma ta ti oba ti san anu aba ti ji ma ti ti ki oredi ti namsa yesu mi ba te mate na khani ti oda sa ti ku sa kai ba ti ni ku me na ra si ti ka ba dra ma na ti Ida ida ha kati di sao te korobi oda ye tui te tomina sa tomahunizi tida ni huatain ohanta onus osikanta